Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin Hajji Mubarak. An fara bitar nasarorin da aka cimma a aikin hajjin bana daga mahangar hukumar Nahkon. Sama da jami'ai 39 suka tallafa wa bakin Allah a aikin hajjin bana. Ayarin farko na alhazan duniya da suka sauke farali sun isa gida lafiya.

0: Ako.
1: Mai mecin shirin Hajji Mubarak aka saurara daga nan biyar situwa kan mita 94.6. Idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 10 na daren yau, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na Hajji Mubarak. Yanzu agogo na cewa ƙarfe 8:05 ta da misalin ƙarfe 8 za mu kawo muku maimaicin shirin nan na yau da gobe.

0: madalla sallah mai yawan ado da ziyara a duk lokacin da aka ce an gabatar da bikin sallah walau ta azumi ko ta layya to al'umma kan haɗu waje guda domin sada zumunci nasiha da kuma tattauna matsalolin juna hakan nan akan shirye biki na musamman baya ga bikin sallar ita ma kungiyar masu sauraron gidan radio Bauchi BRC kamar yadda ta saba a duk lokacin sallah takan shirye biki na musamman domin ganawa da mambobinta su kuma tattauna abubuwan da zai kawo wata kungiyar ci gaba da ma gidan radio Bauchin gaba daya a taron na wannan lokacin kungiyar ta raba lambobin yabo ga wasu fitattun mutane da suka taka rawa wajen ci gaban jiha wannan jin dadi ne kuma ya sanya kungiyar ta sami kyautar mota kila Sharon wanda ake sa ran nan gaba kadan za ta shiga hannun su sai dai ita ma ana ta bangaren BRC ta ji hankalin mambobin kungiyar da su kasance masu aiki tukuru wajen ganin kungiyar ta samu daukaka tare da dunkulewa waje guda dan dauka gidan rediyon wakilin Mukasim bin Abdullahi Zango ya kasance a yayin bikin da ya gudana a farfajiyar gidan rediyon dake titin Ahmadu Bello nan cikin garin Bauchi ga kuma rahoton da ya hada mana
1: cikin jawabinsa da ya gabatar yayin taron Alhaji Umar Muhammad Shira wanda ya samu wakilcin Director of Corporate Affairs Alhaji Abubakar ya buƙaci shugabannin kungiyar da su dada hada kansu domin su zama tsuntsiya madaurin ki daya
2: gidan radio da ma'aikatansa gabaki ɗayan su kaman sarka ne wanda ɗaya yana taimakawa ɗaya duk inda aka samu sabani sai aiki ya zama ya ɓaci shi yasa duk wani abun da muke yi idan babu ku masu sauraro ba ma jin alfaharin yin sa hasali ma ba ma jin daɗin yin sa don ba ma sanin cewa ya yi kuma a yau ɗin nan kun gwada mana cewa lalle kuna sauraro tunda har gashi har lambobin yabo kuka ba waɗansu daga cikin mu wanda ya nuna mana cewa lalle kuna jin daɗin abubuwan da muke kuma kuna yabawa to abinda nake kalubalantar ku shine ku hada kanku kar ku dauka cewa tunda ku kuna karkashin BRC ne ku kuna karkashin BRC kawai su kuma wayancan kar su dauka cewa tunda ba sa cikin BRC ba sa cikin BRC a'a dukkan mu abu daya ne dukkan mu alƙiblar mu guda daya ne mu hada kan al'umma
1: shi ma da yake nasa jawabin shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon Bauchi Kabiru Ketu Kandahar ya fadi maka sudan hada tare da gunzumin sallan ne kamar haka
3: ni lokacin da Allah ya bamu dama mukan hada wannan hidima domin a sadarci a ga fuskoki yace Allah ya yi mu da wannan membobi masu tayin yawa kowane ikana da hukumomi guda goma muna da membobi tunda akwai gidajen rediyon al'umma to shi yasa duk wani dama da muka samu mukan yi sada zumunci mukan hada al'umma domin mu sada zumunci kan makasudin abin da yake sa muke wannan runtsumin kenan fatan mu Allah ya saka da alheri
1: yayin taron sun bada lambobin girmamawa bisa aiki tukuru da suka yi guda daga cikin waɗanda suka samu lamban yabon Alhaji Abdulhadi Musa Kobe shugaban sashin labarai da al'amuran yau da kullum ya mika sakon godiyarsa ne
4: wannan kungiya mu ji mamaki ba dalili shine ai cikin taya muke da ku kuna gani kuna kuma shi da duk abin da ke faruwa a wannan gida saboda haka ba abin da zamu ce face mu yi muku addu'a mai sama ya kara mu karfin gwiwa mai sama ya kara hada kanku mai sama ya sa mu nan gidan rediyon Bauchi wannan gidan daga taka da ke wanzuwa tsakaninmu da ku ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba ba abin da zamu ce sai godiya
1: raba lambobin yabon dai bai takaita ga iya ma'aikatan gidan rediyon ba har ma da wasu da suke yi wa jaha hidima ɗaya daga cikin waɗanda aka karrama Dr. Yakubu Adamu mai neman kujerun gwamna a jam'iyyar APM wanda ya samu wakilcin Alhaji Kabiru Nuralami ya yi tsokaci ne kan karramawar da aka yi wa Dr. Yakubu Adamu.
5: Yakubu Adamu idan ka je Malam Goje akwai ƴan uwanshi akwai kannan babansa akwai ƴan makwabtansa idan ka je Nasarawa akwai ƴan uwansa akwai kakanninsa idan ka je Yakubu Wanka akwai yayinsa akwai ƴan uwansa ko ina ka je a jihar Bauchi ba inda ba abokansa ba ƴan uwanshi gobe kuma mahaifansa ne duka ma ƴan uwansa to wannan abu bai ba mamaki ba
1: yayin taron dai wasu daga cikin ma'aikatan da suka samu halartar taron sun gabatar da sunayensu domin kungiyar masu sauraron ta san su daga bisani aka yi rairaye ƙarshen rahoton kenan Kasim bin Abdullahi Zango PRC Bauchi
0: to da yake muna batun sallah ne bari mu dauki sakon hakimin Jalam Alhaji Salim Muhammad zuwa ga al'ummarsa dake fadin jiha da mawajanta wanda ya bukace su da su kasance tsuntsiya madaurin ki daya domin ci da yankin nasu gaba da ma masarautar dambam din
6: mu ne ma gwamnatin jihar Bauchi mun sakon fatan alheri kuma muna masa fatan Ubangiji Allah ya sa ya gama duniya lafiya. Muna masa fatan abubuwan da duk ya sa a gabansa Allah kai shi ya cire shi ya kare shi, kuma ya sa wannan sallah karbe na gare shi kamar yadda mu ma haka mun sallar lafiya, kuma an tare mu lafiya albarkacin tsaransa da aka sa jami'an tsaro sun zo sun duba ko da ba wani abu, amma da jami'an tsaro sun zo albarkacin gwamna don kiyaye lafiyar jama'a. Abin da ake so kenan, amma kuma yi jama'a bayani a jama'a kan ce abu doka, abu kuma umarni na shugabanni. Abu doka abinda gwamnati ce abi a yi, abinda gwamnati ce a bari, mun da duk wannan bayani a jama'a. Mun ce a kiyaye kan lawani na shege kawon fitinan faɗa na kudani, mun ce musu kiyaye lawani a barkan lawani don dabbobi su bi, duk mutum ya nome za mu je mu cire lawani insha Allah. Kuma muna faɗa wa masu Fulani da 'yan uwanmu tafiya da makami din mun gani za mu karɓe, saboda duk mun abu ne ko adda ko sanda insha Allah muna musu bayani kar a yi tafiya da shi. Kuma za ka je wani nisan abinka ne jeji, to amma a gari kan mu yadda kowa ya yawo da makami ba, don in mun gani za mu kwace don shege kawon fitina. Saboda haka wannan mai doka shi kuma gwamna amma ta kuma Ubangiji Allah sa ya gama duniya lafiya kuma yadda ya kama jama'a haka. Muna fata Ubangiji ya je har ƙarshe ya rungumi jama'ansa hannu bibbi ba bambanci, don bambanci shi yake kawo fitina, shi kuma na gaba bambancin ba ne. Saboda haka muna fata Ubangiji Allah ya tashi riƙo kuma ya yi sallah lafiya, bukukuwan sallah nan muna yin sa lafiya a gare shi da fatan kowa zauna lafiya.
7: Al'ummar ƙasar Jalam manoma ne ga kuma da mai ta fara kankama, me kiranka gare su?
6: Kira na musu kira a kai cewa kowa ya kawo noma yanzu, don damuna ta kama ba abin da za a yi sai aikin noma. Kar ka sa ido akan kayan wani ka kama gona shi ne aikinka. Abin da na musu faɗa kenan, amma sun tsallashi iri kowa ya yi noma. Kuma na gargaɗi a yara samari a wannan lokaci ne na siyasa, amma a yi siyasa ba da gaba ba, kowa ya siyasan sai yadda ya kamata, ba faɗa ba rikici ba tashi hankali. Irin 'yan sara suka kowa wannan babu, muka gani za mu kama mutum a cikin musu faɗa haka.
7: A ƙarshe menene kiranka ga matasa wajen kama ƙananan sana'o'in dogaro da kai?
6: Kowa ya kama sana'a suna yi, masu zuwa kasuwa suna kasuwa, kasuwa shi ne wani abu. A je kasuwa a zo a yi noma, in kana da abin da ka sayar ka kai kasuwa ka sayar ka ci gaba da kasuwancinka, amma kada ka dogara zuwa ka je ka buɗe ido akan shanun mutane ko awakin mutane, wannan ba daidai ba ne a samari. Kuma na yi iyayen yara na musu faɗa cewa su kiyaye 'ya'yansu, duk wanda ɗanka zai je wani wuri ka sani ya je wani wuri, in ya dawo ka san da me ya dawo, in ka gani da abin da wani lokaci daga ina ka samu. Na duk dai musu faɗa a mutane a masallacin Idi.
0: Hakimin Jalam a masarautar Dambam Alhaji Salim Muhammad cikin sakonsa na sallah. Shi ma kamar da ya saba a duk shekara, wazirin Dambam Dr. Ahmed Umar Abdullahi ya mika sakon nasa na sallah ta hannun iyan Dambam Alhaji Zubairu Muhammad sakamakon aikin haji da ya tafi zuwa ƙasa mai tsarki.
8: Yana mika sakon gaisuwarsa ga kowa da kowa da fatan alheri da kuma godiyarsa ga Ubangiji da ya nuna mana wannan hidima na sallar Idi lafiya. Aka yi ta lafiya, aka gama lafiya, kuma in ba don harkar ibada ba ne, to yana kowa ya sani cewa da wata tafiya ne ta kasuwancinsa ko wani abu, to ba zai taɓa barin wannan hidima a ce ba a yi da shi yana nan a jikinsa ba. Amma ina mai tabbatar muku, saboda kawai ibada ce ba wacce za a bari, amma in da hidimarsa ne ta kasuwa ko ta wani abu, na tabbata shi ma ba zai yi ba da shi za a yi a jikinsa. To Allah ya karɓa mana, yana fata alheri ma kowa da kowa, kuma yana addu'a da zaman lafiya, yana sake kira ga haɗin kai da haƙuri, saboda duk abin da aka ce ba a yi haɗa kai ba, ba kuma a yi haƙuri ba, ba za a gudu tare a tsira tare ba. Sako na biyu, yana daɗa ba da masu sarautu haƙuri da cewa har yanzu abubuwa da ya kamata su kammalu, wanda abubuwa za su yi seti ta yanda komai zai ɗauki seti, har yanzu koyo muke, kuma har yanzu akwai abubuwan da suka rage wanda ba a kammala su ba. So mutane kamar yanda ya faɗa su yi haƙuri, komai zai zama daidai da abin da ake tsammani da abin da ba a tsammani da abin da aka ga ba a yi ba, ana nan ana shiri, duk abin da ake magana ana sane da shi. To komai kuma yana da lokacinsa, kuma dole komai sai an yi haƙuri, sai an ba hankali, sai an bi tsari kuma ba za a yi gaggawa ba saboda gaggawa na shedani insha Allah yana da daba mu hakuri kuma yana kira ga wannan dai hadin kai da zaman lafiya da dai hakuri din
7: sabo zuwa ga mata da matasan wannan masarauta
8: matasa sananne cewa waziri yana tare da su ta ko ina kuma kullun abu yafi bada muhimmanci akan su saboda su ne kashin bayan al'umma din yana jan hankalin da ya saba yi na cewa a tsaya a dogara ga kai ayi duk abin da ya dace kowa ya ga ya sauke nauyin da Allah ya dora masa kuma matasa su sani cewa amanar al'umma duka tana hannunsu su guji bangar siyasa su guji gaba siyasa siyasa ba lalle ne kai fatin wannan ba gida ɗaya ma wance yana fatin su wannan ya fatin sa
7: wannan jama'iya daban-daban
8: wannan kowa yana jama'iya daban-daban abin da nake nufi kenan amma wannan ba zai kawo gaba ba saboda ai jama'iya ɗaya ne za ta ci kuma ko mutum 100 ne mutum ɗaya ne zai ci kujera ba a taba hada kujera ɗaya a mutum biyu ba to kaga haduwa ma a jama'iya ɗaya kusan ba hikima amma aka raba aka nemi abin nan su mulki na Allah ne yana bawa da wanda ya so ne to duk wanda ya hauka ga dai duka gida ne to in ba a samu wannan hadin kan ba duka ba za a samu ba idan kuma gaba ne to ba ma gaba ta dindindin a siyasa bai kamata ma mu yi gaba ba mu mutunta juna mu mutunta ra'ayin kowa mu mutunta darajar kowa kuma mu dauka cewa mulki na Allah ne
0: iyan dambam Al-Zubairu Muhammad cikin sakon wazirin dambam na fatar an yi sallah lafiya yayin da ake gudanar da bikin sallah ita kuwa kungiyar nan da ke da rajin kawo zaman lafiya tsakanin al'umma masu mabambantan yare kabila da ma addini sun karrama kwamishinan aikin gwana jiha Dr. Ilyas Aliyu Gital sakamakon aiki tukuri da yake yi wajen amfani da al'ummar wannan jiha ta fannin aikin gona cikin zantarsu da wakilanmu shugaban kungiyar Muhammad Babali ya yi ƙarin haske ne kan dalilansu na karrama kwamishinan
9: wannan lamban yabo da muka bayar kamar muna jinjina kokarin sa saboda yana cikin manyan mutane a wannan jaha wanda suke bada gudunmawa ainu ita noma da ka ganta ita ne tattalin arziki noma ita ne komai da komai kuma sannan shi wannan bawan Allah commissioner Ilyasu Gital kullun damuwan shi yanda mutane da su koyi yanda da su dawoma da kansu yana mutum ne wanda ya samu shahara daga kasan nan zuwa kasashen waje mutum ne wanda in ka shiga kauyuka da garuruwa da dama da ci an biyon da kaji ana yawan maganganu mutane da har daga waje suna sauraron programs din shi wasu sanadiyan haka suka fara noman rani da sauransu wannan yanda yake guiding mutane da counseling mutane akan hidiman gona ita zaman lafiya waton ta kunshi komai da komai a duniya yau akwai garuruwan da aka gani noma ma ya zama musu tashin hankali ba za su iya noma saboda rashin zaman lafiya a wurin wasu yankin arewa muna gani wasu ma totally ma sun bar yin noman sai zamana talauciya ravaging wannan wuraren to amma in dai da zaman lafiya ba abin da ba ra'ayi ba saboda haka ita zaman lafiya ba ta da wani jurisdiction ko wani iyaka na wani abu ta shafi kowa da kowa yanzu abin da yasa muka yi haka ai yana ɗaya daga cikin yanda yake fadakar da mutane da sauransu yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana zaman lafiya saboda idan mutum yana da abin yi mutum ya je yayi noma ya samu abin da dai da sauransu wani lokaci tashin hankalin da fitinan ma yakan taso a dalilin rashin abin yi ne amma idan kana da abun yi an encouraging ɗinka ka je kai abu me dai kai ka tashi hankali babu to shi yasa ita wannan kungiyar ta mu muka gan ya kamata mu zo mu bashi award saboda wannan ci gaban da ya kawo mana duban wasu yankin da wasu yankuna nan arewa da noman ma ba a iya yi amma mu nan Bauchi mun samu jajirtaccen commissioner irin wannan baya bambanta yaro ko babba da kowa kamar yanda muka zo yanzu ya tarbe mu kuma ya jinjina ma mai girma gwamna da irin support da mai girma gwamna yake bashi a wannan hidiman da yake yi to abin da damu ce sai dai mu ce mun gode ma mai girma gwamna kuma mun gode mashi da ya zabo mana wannan jajirtaccen mutum a wannan fanni na noma
0: shugaban kungiyar kawo zaman lafiya tsakanin al'umma Muhammad Babali da yake zantawa da wakilan namu commissioner ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Ilyas Aliyu Gital kuma sargin Gital ya ba da wannan lambar kari da ce wa za ta kara masa kwarin gwiwar yi al'ummar sa aiki
10: ba wai nan ban ne girmama shi ne ma damuwa na ba a mutane su ga abin da kake yi baka shirya ba kai a zo a same ka office a nuna muka cewa abubuwan da kake yi akwai kungiya na musamman na shirya zaman lafiya tsakanin al'umma sun ware ka sun zo sun nuna muka cewa sun ji dadin abin da kake suka baka award da na tambaye su sun ce to na ɗaya tukuna yadda muke rike matasa tun ina sassakawa duk abin da zai a jihar Bauchi sai na sa matasa a ciki na zo aka yi gwamnatin nan da shawaran mu kuma gwamna dama na matasa ne ya yadda muke bin sawun yadda ake training na yara maganan agriculture kuma ana son zaman lafiya dama sama wa matasa abin yi shine zaman lafiya duk sun bibiye wannan kuma sun ce ba na zama kullun da girma na tsufa ba na mukami ba ban daina kaiwa da kawowa akan abin da ya shafi aikin noma ba har yanzu ana ji na a radio haji ne na je kaza na je na tattauna kaza na zo na bayani wa manoma yadda zai gamsar da su kowa ya san noma tushen arziki ne da zai kawo zaman lafiya to wai irin wayannan abubuwa duk suka tara wasu sun ce tun suna yara suke ji har sun girma suna ji sun gamsu akwai musamman matan da ke cikin su daya ne ma ta kawo zancen ta ce ita a shawarin da na bata nema tana mace shekaran farko ta samu buhu 40 shekara na biyu ta samu buhu 70 na shinkafa na noman rani tace kuma duk ba ta da malamin gonan da ya fi maganganun da nake a radio tace to saboda haka ta samu kanta cikin wannan committee tace ta ba da shawara ya kamata su zo su nuna min cewa ina ɗaya daga cikin wa'anda suke abubuwan da ke kawo zaman lafiya a jihar Bauchi shi yasa suka kawo min lambar yabo to na ji daɗi kwarai da gaske
7: wato wa'annan abubuwa da kuke yi da kuma wannan abin ya zaka ƙara himma wajen tallafa ma al'ummar jihar Bauchi musamman matasa ta bangaren su a hanyoyin samun dogaro da kai
10: ya wani abin sai ka ɗauka riye ne to amma a zo a same ka a ce eh mun san kana yi din gaskiya zai sa ka ci gaba da yi na musu wani misali na shi jiya ina cikin mota wani saninne fitacce dan jihar Bauchi Ishaya Buba Bajama ya buga mun waya yace a koma kauye kar neme shi in rasa shi aje maganan noma ne amma shi abin da yasa ya mun waya shine mun godiya da kuma tayanin murnan cewa a kauye ba su san ya sani ba wasu sun sani amma da yawa ba su sani ba suna ta murnan cewa abubuwan da muke a radio da suke ji yana taimaka musu musamman bana din nan ya rige musu asara kwarai da gaske to jiye-jiye ne mun waya to saga in dai kana abu aka ce mutane na saurara suna amfana kuma ka san ana yi in baka sani ba za ka ga kaman ba a yi ne ba mu amfani da abin da kake amma an zo an sanar da kai cewa eh abin da kake fadin nan fa yana mana amfani to kaga za ka ji dadin ci gaba da yi
0: Kwamishinan Ma'aikatar Aikin Gona ta Jiha Dr. Ilyasa Aliyu Gital Sarkin Gital yayin da kungiyar ne mai rajin kawo zaman lafiya ta karrama shi a ofisinsa sakamakon aiki tukuru.
11: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Madalla daga cikin karin maganar Bahaushe yake cewa ice tun yana danyi ake tankwasa shi hakanan yake cewa hannunka ba ribewa ka yanke ka jefar. Ma'arfancin wannan karin magana na zuwa ne duba da yadda wasu mutane kan salma ƴaƴansu har ma da tsinuwa sakamakon kauce hanya da suka yi sai da masana sun bayyana cewa sallama yara ko kuma jefa musu kalmomin tsinuwa ba hanya ce da za ta dada su ga siratal mustaqim ba wannan kuma shine ra'ayin Malam Abdulrahman Adam Aliyu Jahun
12: yana daga cikin tulaibi da wasu daga cikin iyaye suke yi na yanayin idan suka samu jarabawa akan ƴaƴansu ƴaƴan su lalace sai zamto suna musu munanan addu'o'i da kuma turin alatsi ne mu wa'innan ƴaƴa to wannan addu'a da suke musu na turin alatsi ne da la'antan su maimakon ƴaƴan su zo dab da su Allah ya kawo dauki su shirye sai zamto ƴaƴan sun shiga jeji sun ma ƙara nisa akan lalacewar su shine ake tambaya me hukuncin haka a bisa ka'ida na shari'ar musulunci lalle addinin musulunci ya sa cewa ƴaƴa ƙawa ne abin ado ne ga dukkan wani wanda Allah ya bashi sai sa ma Allah madaukake sarki ce lillahi mulku samawati wal ard ga Allah ne mulkin samai da kasa yake ya khluqu ma yasha'u yana halitta abin da ya ga dama ya habu limay yasha'u inathan wa habu limay yasha'u dhukur yana bayarwa ga wanda ya so ƴaƴa maza yana bayarwa ga wanda ya so ƴaƴa mata awi zawijuhum zukranan wa inasa ko kuma ya surka ma mutum ƴaƴa maza da ƴaƴa mata shine wai Hausa suke cewa shinkafa da waki wa yaj'alu may sha'u aqima in ya ga dama kuma ya sa uwa ko uba ko uban ya zamto baya haihuwa ko uwan ta zamto ba ta haihuwa wannan duka ganin dama ne na Allah to ni da kai da Allah ya ba mu ƴaƴaye a tattare da mu to Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da dukiya da ƴaƴa kawace ta rayuwar duniya. Kuma a suratu Ali Imran Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina, kaga ya kawata ga mutane son sha'awoyi na daga mata da kuma wal banina da yaya wal kana har karshen aya. Kaga duka dai ayoyi daban-daban suna nuna mana cewa yayaye abin ado ne a wajen dukkan wani wanda Allah ya bashi. Haka kuma Allah ya sake ce mana su yaya din fitina ne a tare da mu, inna ma amwalukum auladukum fitna, lalle da dukiyanku da ayayanku fitina ne a tare da ku. A wani wajen ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum, dukana dai gwada mana nan yaya ni'ima ne nan kuma yaya fitina ne. To in Allah ya baka yaya yakan iya jarabtan mutum, sai zamto kaga wani malimi ne a anguwa ko limami ne a gari ko malami ne ko wani mutumin kirki ne, amma sai Allah ya sa ɗaya daga cikin yayansa sai ya lalace. To ɗaya ɗanka da ya lalace din nan ba a son ka ci gaba da masa, Allah ya tsine masa, Allah ya la'ance shi, Allah ya masa kaza. Abinda ake so shine kai ta masa addu'a, duk da dai abinda yake ba daidai bane kuma kai iya iyawan ka, to abinda ake so shine addu'a, kai ta masa addu'a. In kai addu'a, ya Allah ka shiryar da wani, ya Allah ka shiryar da shi daidai. Tunda Allah a Qur'ani ya ce bayan Allah suna cewa alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah ka bamu daga ayayenmu ga zuri'anmu da matattakinmu sanyin ido. Kaga sanyin ido din nan shine ayaya masu albarka. To don Allah ya jarabce ka, yana jarabtan kowa, ya jarabce annabi Nuhu dan sa Kana'ana, ba mutumin kirki bane, amma duk da haka annabi Nuhu wana da Nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli, yace annabi Nuhu ya addu'a yace ya Allah dana fana daga cikin iyale ne kuma alƙawalin ka gaskiya ne. Da Allah ya ce masa ya Nuhu innahu laysa min ahlika, ai danka nan ba ya daga cikin iyalanka saboda yayi abun da ba na mutan kwarai ba. Duk da kaga Allah ya kore shi daga cikin iyala annabi Nuhu, amma duk da haka annabi Nuhu kafin Allah ya kore shi sai da ya ta masa addu'a cewa ya Allah dana fa ahli na ne, dana ahli. Don haka mu yi ta addu'a ma yayayenmu nan inda suka lalace in kai sallah, ladan ya kira sallah kafin a shiga sallah ana karban addu'a.
0: Mallam Abdulrahman Adam Aliyu Jahun, haka shi ma Mallam Kabiru Muhammad Badaki, ya bayyana cewa lalacewar matasan na da alaka da rashin samun tarbiyya tun daga gida a hannun iyaye.
13: Kullum wai Hausawa suka ce taso ne yanzu baya wuce koki, saboda babban kalubalen mu yanzu shine batun maganan harkar lalacewar tarbiyya. Lalle yana da kyau iyaye a tashi a kula saboda a gyara tarbiyya, don tarbiyya ya lalace. Lalacewar tarbiyya shi ya haifar mana da dukkan sauran matsalolin mu, abin da ya shafi matsalar rashin tsaro da dukkan dai wani matsala da ake hange, duka wannan ya faru ne sakamakon lalacewar tarbiyya. Don haka idan muka gyara tarbiyya, in Allah Ubangiji ya yarda, wannan duka zai kawo. Sannan sako na biyu shine alhamdulillah, Allah Ubangiji ya sa an samu ruwa wanda ya kaima mutane su yi shuka. Don haka mu tashi muhimmatu saboda a je gona a samu a nemi abinci. In aka samu abinci, in Allah ya da waɗansu matsalolin da dawa da su yi sauki.
0: Mallam Kabiru Muhammad Madaki, a wani shirinmu da ya zo kafin wannan, kila mai sauraro ya ji cewa shugaban kungiyar 'yan fansho na jiha Kwamar Abdullahi Alhassan Misau ya bayyana cewa ana tantance fayil-fayil ne na masu karɓar fansho domin shirye-shiryen biyan su haƙoƙinsu da suka makale shekara da shekaru. A cewarsa, ba ana neman mutane ba ne, a'a, takardunsu ne da suke jibgi ake tantancewa.
14: An yi kwamiti na ba na fayil, za a karɓi fayil daga gunda aka tsaya zuwa 2017, fayil za a yi verification ba mutane ba. Na yi bayanin nan. Wai ana gaya mu wai an zo an cika wai commission wai an ce da verification, wai gaya musu. Wasu chairmomin suna kira na ina briefing din sun ce a'a ba na mutane bane, files da e verifying. To miye kuma an ce maka files kai ka dauko kanka ka zo? To da Allah suna sauraron abin da muke. To amma update din da suke samu suna amfani da abin da yake ake fada. Ni ban ce za a yi musu verification ba. Nace za a tantance file, an yi committee na verification wanda za su tantance file daga gunda aka tsaya zuwa 2017. Haka ne bayanin nan. To aina aka ce musu za zo su cika commission, sai an cire verification, waye gaya musu? Idan ba su ji magana ta gunmu kungiya ba, don wasu mutane suna gaya musu, suna buga mana waya suna inquiry kafin a ce sun aiwatar abu. To ina daɗa jan hankalinsu, da Allah ya annabi nan gaba duk wani information in ya zo, in ba daga gunmu ya zo ba, kar su yi amfani da shi su buga mana waya su tantance. Ai akwai chairmomi da yawa da suka buga mun waya suka tantance labari, wai an gaya musu wai akwai verification? Na ce musu babu. To kaga su ma suna amfani da irin wannan. Ban ji daɗi ba yanzu haka wani mai yiwuwa daga wani waje ma ta so ya zo. Kaga mutane sun bi kawai suna gaya musu abin da ba daidai ba. To suna amfani da abun mu kungiya muke magana a kai, ba abun da wani wai zai gaya ma a gefe ba. Kuma da wannan labarin kuma duk wani labari da ake yi a commission din nan ko a ne zakatar zakatar ne na gaya mu kuma lokacin da aka ce mini wai za a yi verification na mutane daga kaza na kira nace ban sani ba bayan abin da ka gaya mu ko an canja wani abu ya canje ce ba wani abin da ya canje da ya gaya mini nan commission wai an ce da verification wai gaya musu wasu chairmomi suna kira na ina briefing din sun ce a ba na mutane bane files da a verify to me kuma an ce maka files kai ka dauko kanka ka zo to da Allah suna sauraron abin da muke so amma update nan da suke zamu suna amfani da abin da yake ake fada ni ban ce za a yi musu verification ba nace za a tantance file an yi committee na verification wanda za su tantance file daga gunda aka tsaya zuwa 2017 haka ne bayanin nan to aina aka ce musu na zo su cika commission sai an ci verification waye gaya musu idan ba su ji magana ta gunmu kungiya ba don wasu mutane suna gaya musu suna buga mana waya suna inquiry kafin a ce sun aiwatar abu ko na dada jan hankalin su da Allah ya nabi nan gaba duk wani information in yazo in ba daga gunmu yazo ba kar su amfani da shi su buga mana waya su tantance ai akwai chairmomi da yawa da suka buga mun waya suka tantance labari wai an gaya musu wai akwai verification nace musu babu to kaga su ma suna amfani da irin wannan ban ji dadi ba yanzu haka wani mai yiwa da gono je ma ta so yazo kaga mutane sun bi kawai suna gaya musu abin da ba daidai ba so suna amfani da abun mu kungiya muke magana akai ba abun da wani wai zai gaya ma a gefe ba kuma mu da wannan labarin kuma duk wani labari da ake yi a commission din nan ko a ne zakatar zakatar ne na gaya mu kuma lokacin da aka ce mini wai za a yi verification na mutane daga kaza na kira nace ban sani ba bayan abun da ka gaya mu ko an canja wani abu ya canje ce ba wani abun da ya canje da ya gaya mini nan verification committee na files da aka karba daga wannan lura din da nayi bayani to me mutane za su dauko kansu su zo ba ce wai wai an ce za a tantance su waye ce za a tantance to da Allah suna amfani mutum fa an yi ritaya ba an ce wai yayi collapsing ko ya zama ba shi da tunani ko abin nan ba ko kuma ba jin abin da ake faɗa ba in wani ya gaya ma abu akwai office din ku na kungiyar nan kuna tambaya kafin ku aiwatar to Malam Umar Faruk abin da zan ce kenan akai
15: to idan mutane sun ji labari ina ya kamata su fara tuntuba
14: suna tuntuban office mana me amfanin office din suna tuntuban mu a office ko ba ni ba ko sakatare na ko wani ma'aikaci da suka sani a wajen suka tuntuba za a buga mun waya ko za a buga a sakatare a ji labarin to abin da yake akwai
0: shugaban kungiyar yan fesho a jihar Kwamar Abdullahi Lassan Misau wannan kuma ya kama ga tsabar shirin namu na yau
16: ta yaro kyau take yi ba ta karko haka masu hangen nansa suka bayyana don haka kowa ya girmama na gaba da shi ya zama mai biyayya wanda ake wa zaton samun tufarraki girma baiwa ce wayo ko karfi ba sa bayar da ita don haka mu zama su biyayya ga na gaba
0: kuma da tsarabar za mu dakata cikin shirin namu na yau amma din mai kula da shi Kamaluddin Noelela da lokacin wakilan shirin Zara Adam Umar ce ta tantance muryoyin da kuka ji ta tace dukkan muryoyin da kuka ji ni da gabatar Abdullahi Muhammad da mamke mana fatar alkhairi

0: 28 ga watan Mayu da ya gabata, jam'iyyar APM mai alamar rogo ta gudanar da bikin tantance da kaddamar da 'yan takara na jam'iyyar da za su ja mata ragama wajen fafatawa da abokan hamayya a zaɓukan shekarar 2027. Da yake jawabi a yayin kaddamar da 'yan takarar, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya taya 'yan takarar na jam'iyyar APM murna, tare da jinjinawa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ta samu damar halartar taron na tantancewar 'yan takarar da za su riƙe wa jam'iyyar tuta a zaɓukan shekarar 2027.
1: Na jam'iyya da kuma shugabanninmu na sarauta iri-iri na shugabanci a ƙananan hukumomi da kuma a jiha na malamai da sarakuna da kuma musamman ma na jam'iyya na PDP da na APM, wanda cikin ikon Allah cikin ƙaramin lokaci mun haɗe. Muna godewa shugabannin wato INEC da jami'an tsaro wannan lokaci da Allah ya kawo mu, inda Allah ya bada Yakubu wannan dama ya zama shi ne ɗan takararmu na gwamna. Muna masa murna saboda kuwa ya cancanta, mutum ne mai ƙaha kuma mai gaskiya. An ba shi amana a baya bai ci ba, kuma ya riƙe amana, kuma yana da ilimi. Gashi matashi, gashi kyakkyawa ma ya wini kyau, ko ba ka gani? Saboda haka muna da yaƙini da shi da abokin takararsa Mamun Babu Maji, ƴaƴan Fulani kyawawa za su bar aiki tukuru. Ni da kwanana Deputy Governor mun yadda za mu zauna mu ba da shugabanci, shi zai zauna a arewa in Allah yadda zai zama mana sanata. Ya min biyayya, ya min da'a, na ce mu bar ma matasa ya yadda. Kuma na tabbatar muku yau a tafiyar nan shi ne na biyu baya na ba wani, ko yau na mutu ina son Yakubu ka ba shi wannan kimansa, saboda ya yi da'a ya yi biyayya. Malam Nuhu zaki warji zai a sanata ɗaureji to kwanta an ce za a zami Malam Nuhu, amma ko ƙorafin kura a wurin ba, amma kowa har zaki ya kura ko aini na san zaki ya kura. Saboda haka zaki zai cinye su gaba ɗaya. 'Yan takararmu na majalisa dama suna yi irin su Awali Boss, Aligaru da sauransu duk sun dawo da sauran sabbi 'yan majalisa ga su nan. Allah ya dawo mana da su, za mu fafata za mu don Allah da kyautata zunubi wa bisa doron fita da muka yi tun farko, inda manufofin mai nuna cewa talaka ne a gabanmu. Shi ya sa muka ɗauko rogo, abincin talaka, abincin mai kuɗi, abincin kowa, maganin yunwa wanda bai buƙatar ruwa da yawa, akasari ma a rani yake yi, in ka shuka shi kike nan ya zama hanyar arziki. Shi ya sa muka ce rogo ne ku APM ta zo ne kenan. To shi ne manufanmu, saboda mu gudu tare mu tsira tare. Allah ya taimaka, kawo mutane za mu yi adalci kuma za mu yi abu yadda ya kamata. Kada ba gudu ba ja da baya, kada mutane su tsammane muna tsoro don muna da'a. Dama waɗansu su ƙoya mun kare su a baya ko, amma mutum ko sha'awa ne za mu yi da shi tamkar haƙi. Ba ma wasa, za mu shiga lungu, za mu shiga saƙo, da izinin Allah muna da nasara. Allah ya taimake mu.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, shi ma shugaban jam'iyyar ta APM na jiha Alhaji Awal Isa da aka fi sani da mai takalmin roba, cikin jawabansa ya yi godiya bisa samun damar gudanar da taron cikin aminci, har kuma ya ƙarfafa gwiwar 'yan takarar na jam'iyyar ta APM.
2: A da farko ina ƙara godiya ma Allah da ya nuna mana wannan rana mai tarihi wanda ba za mu taɓa mance shi ba a wannan rayuwa da muke ciki. A gurguje insha Allah inda muka taru yau muna kaddamar da 'yan takara ko muna ba da wanda suka samu nasara a primary da sau, by God grace nan da kwana kaɗan za mu zo mu zanta da su a wannan square ko a stadium a matsayin wanda suka yi nasara insha Allah.

0: kuma wannan bauci muna ƙara godiya bisa al'adu bisa abubuwan da kake mana na alkhairi mu ba abin da za mu ce maka a jihar Bauchi ba ma jami'ance ba a jihar Bauchi ba abin da za mu ce ubangiji Allah ya sa duk abin da kake so ubangiji ya maka duk abin da ya fi ƙarfinka Allah ya yi maka magani shi.
1: Shugaban jam'iyyar APM na jiha Alhaji Awal Isa mai takalmin roba a yayin kaddamar da 'yan takara na jam'iyyar ta APM. Bayansa ne kuma sai shugaban kwamitin shirye-shirye na wannan taro wanda kuma shine kwamishinan ma'aikatar muhalli da gidaje Honorable Dallami Ahmad Kawule yayi nasa jawabin ga 'yan takarar na jam'iyyar ta APM.

To madalla da fatan zai mana ahuwa don dan kasewa da aka samu hakan ko ya faru ne sabili da dokewar wutan lantarki daga nan tashar mu dake titin Madubalawe yanzu dai mun dawo kuma komiya daidaita to kamin nan an saurari wato shirin nan na majima gani maimacin shirin kenan sai kuma idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9 na daren yau za a ji mu dauke da wani sabon shirin tare da wannan lokaci kuma lokacin da zamu wato marabce kai mai sauraro cikin zangon mu na Hausa na farko wato zangon nan na gari ya waye

0: Raro barkamu da saduwa a cikin zangonmu na farko, wato zangon nan na gari ya waye. Yau take Talata 6 ga 2 ga watan 6 shekara ta 2026. To akwai mu dauke da shirye-shirye kamar haka. Za mu kawo muku shirin na farko a wannan zango, wato shirin nan na mutum da al'adarsa, sai kuma da misalin karfe 9:30 za mu kawo muku tafsirin Sheikh Fatihi Dahiru Bauchi, wanda zai da lokacin zuwa karfe 10, inda muke saranka muku wato shirin na zaben safe da Musa Espada. Shirin zaben safe zai kai mu har zuwa karfe wato 10:30, inda za mu kawo muku labarin wasanni, sai kuma da misalin karfe 11 za mu sada ku da ɗakin wasu labaru, inda za a saurari labaran duniya cikin harshen Turanci, wato World News. Akwai shirin nan na Taskar El Press da misalin karfe 11:30. To kaɗan daga cikin shirin da za su muku kenan a yayin da za mu ci gaba da kawo muku wato shirinmu a zangon nan na gari ya waye. Yau take Talata 2 ga watan 6 shekara ta 2026. Yanzu agogo muna cewa karfe 9:03, lokaci ne kuma wanda za a saurari wato shirin nan na mutum da al'adarsa.
1: Mutum da al'adarsa, shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin Mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. Amma kun da ya gabata an ji mu da yadda muka karkare tarihin al'adun Gezawa. A yau shirin yayi tattaki ne don jin tarihin al'adun kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. A bisa al'adar shirin Mutum da al'adarsa, mukan so jin takaitaccen tarihin wanda zai bayyana mana tarihin kabila da za mu yi magana a kai, kamar yadda za mu fara jin tsarin nadi da bikin sarauta a kabilar Barawa.
2: To alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawal Baraza, ina da sarautar sarkin Sudan na Das, kuma bisa ga shekarun haihuwa a primary school, wanda yake ina gani a primary school certificate ɗina an rubuta 1953. Amma da na zo neman aiki ba da certificate ɗin a hannu, sai ne wanda ake ce declaration of age na gabatar da shekaru na 1954. To in dai 1953 ne yanzu zai kasance jin shekaru 70. Na fara makarantar primary 1961, na gama 1967, na tafi secondary 1968 zuwa 1972. To da yake Allah bai nufa na ci gaba da wani ilimi wanda yake da shi na makaranta ba, sai na yi ta kwasa-kwasai. Bai na fara da na yi shekara uku railway, na bari na zo na ci gaba a gwamnatin jiha. To na yi wurare dai daban-daban, wanda yake a wurare daban-daban ɗin nan ma na yi har shekara wajen 6 a aro a hukumar zabe, wanda dasmani na fara zaben ciyaman na demokradiyya marigayi Alhaji Yakubu Ɗanladi. To na zaga wurare da yawa a jihan don mun fara tun Bauchi da Gombe. To daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka ba da ni na dawo gwamnati. Na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishailiya, na je na zama da wajen wata uku ne Kantoma a karamar hukumar Katagun, na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je bani matsayin babban sakatare, wata ake ce permanent sakatare, da shi na bar aikin gwamnati na permanent secretary. kuma nayi wurare da yawa kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati a kusa da kusa tun lokacin marigayi ta tare Ali mun yi kusa da kusa da su ina akawa office nasu muka yake da marigayi head of service MC Abubakar Adamu Aliu mai shanu shekaru Omar duk wannan nayi aiki da su to dai nazo na nayi bar aikin gwamnati na matsayin babban secretary a jihar Bauchi takaitaccen bayani
3: to masha Allah baba Allah albaraza yaya batun tarihin mutanen Baraza ne wacce kabila ce mutanen Baraza su
2: to al'amari kamar na tarihin abin da ya shafi kabilar mutanen Baraza a gaskiya wasu yawanci har na sha fada ma matasa muna neman mu batar da tarihin ne akwai gazette da wasu turawa lokacin 1980 ko da 80 ne ko 1920 ne ko akwai wani gazette wanda ta nuna cewa das mutane ne wanda suke zaune a cin gashin kansu suna zaune a cin gashin kansu sai suka ce mutanen da kabilu ne manya-manyan kabilu guda uku wanda suka nuna akwai jarawa akwai bankalawa akwai barawa to ni gaskiya ko a certificate din na primary school din an rubuta barawa ne kabilan barawa to kabilan barawa ne ya shafi gundumomin Wandi Baraza Dor Lukshi Sumbul Polchi har ya sauko da duk wannan suna bangaren wanda ake ce barawa ne to yawa to amma tafiya da ta yi tafiya ana neman abunan din wannan din ta bata rububi saboda shugabanmu sarkin damu sarkin yanka bajari ne to sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama wanda suka zama amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun barawa
3: su ne wannan ya kunshi barazan
2: yau wato mu a ciki muka fito don duk wanda da zaka samu certificate nasu da aiki makaranta a Baraza a shekarun da na fada tun daga don ni na shiga primary 1961 an rubuta mu kabila barawa to kuma a wannan gazette din da na fada 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
3: 1908
2: na sun rubuta abin nan din sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Zaranda Hotel wanda yanzu an rushe shi an zaga duk kowace karamar hukuma an samu kuma addas aka ce akwai jarawa bara bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sasu saboda haka wannan kabilan tana to ciki na fito
3: wannan kabila ta barawa baba yaron ku akwai bambanci kenan da na jarawa da bankalawa da barawa
2: akwai jarawa bankalawa suna jin juna amma barawa ba sa jin bankalanci ba sa jin jaranci saboda ka kaga wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi Baraza tana ji yaren da Baraza suke dur suna yi da sauran su hakan nan
3: amma ba jari ba zai ji ba
2: ba zai ji ba
3: kuma ba ku ji jari
2: zai dai ji amma ba zai gane ba to ba ma jin juna gaskiya
3: ku ba ku jin juna
2: ba ma jin juna
3: to mu fara da batun mulki a wannan kabila baba dan yaran ma da mu zo ka dan taba mana mu dan tambaye ka wasu abubuwa da Hausa mu ji da yaran amma mu fara batun shugabanci da a tarihance yaya ake zabar shugabanni ko sarakuna a wannan kabila ta Baraza
2: to yadda iyayenmu suka gaya mana don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan Baraza din wanda mahaifin babana yayi sarautan Baraza wanda ya haifi babana yayi sarautan Baraza ana ce masa Yakubu
3: kaka a gare ka kenan
2: kaka ne yayi sarautan baraza a ce masa Yakubu to sarauta a lokacin su dai sun nuna sarauta na farko dai mutanen gari ne suka yi zabe su zabi wanda zai shugabance su to kaza da abubuwan na karfi da wasu abubuwan nan hakan nan amma daga baya da tafiya shine ko an yi zaben su akan tura gwamnati tun zuwan turawa suka shiga ciki to shine ya zama na in aka yi zaben ma sai turawa sun sa hannu abin ya tabbata kuma da mu a can barazan ma in za a zabi sarkin harakan zuwa har nan Bauchi yawa to amma zaben mutane ne suka yi yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari daga baya ne aka zo ake maganar littattafai suka yi zaben mai gunduma amma da haka ake
3: a can da kafin mazuwan turawa
2: da abin mazuwan turawa
3: da layi to amma lokacin da mutane da su yi layi baba a tarihin cicciwa a iyaya batun tantance kada ka ne an cancanta a neman mutanen gari me suke dubawa domin ka cancanta
2: wato cancanta a lokacin yanda suka gaya mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taba sarauta ba kowane daki za a dauka haka ba za a samu kai wannan sun taba wannan wuri sun taba sarauta wannan gida sun taba sarauta to in aka zo ne ma sai a ce to da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta to sai a zo yi layi a bayan su
3: ya ake gudanar da wannan biki
2: shi in aka yi layi a da da yake kafin musulunci ya shigo idan aka zabi mutum to za a yi masa rumfa a waje zai zauna a cikin rumfan nan na kwana 7 a cikin kwana 7 din nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma a jikinsa don akan shafa akwai wani abin da ake ce koya a shafa masa a ciki to bayan kwana 7 din nan shine za fitar da shi je ya wanka a zo a masa ado a zo kuma shine lokacin zai shiga gidan sarauta don a wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa da yawa karisma yake abin nan din ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci saboda haka shi kadai zai ta kwana cikin rumfan nan wani lokaci ma harakan jarabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan daga namun daji ka abin nan da sauransu kai kadai a cikin rumfa za ka kwana to wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarabe mutum in ya ci jaraba shi ne wannan kwana 7
4: baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa
2: eh koya wani kamar jaji hakan nan
4: yawa to shi wannan abu idan an shafa masa bare yi wanka ba kenan
2: sai kwana 7 wannan sati ba zai wanka ba kwana 7 din ba zai yi wanka ba
3: menene hikimar shafa
2: al'adan kenan to shi dai
3: me koya din ma to
2: wa yana nan dai kamar wani ja hakan nan har hakan sayar da ma abin nan a kasuwanni sukan sayar mata sukan yi yanzu za a ga mata suka yi kwalliya da su akan tona akwai sabbin nan din a wurarenmu akan tona za ka gan shi ja ne kamar yanda yake samun farar kasa din nan to shi din ma ana samunsa yanzu an kace za ka nemi koya ka a nan bakin Ministry of Education ka tambayi masu sai da kayayyakin abin nan za su yi za ka samu a wurin
3: akwai batun da aka yi ko aka faɗa a tarihi cewa ga dalilin da yasa ake shafa mishi wannan sarki
2: gaskiya ban bincika ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwan musulunci
1: Alhaji Lawan Baraza dattijo da ke bayyana mana tarihin kabilar Barawa wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin ni jagoran shirin Uzairi Dauda Binga ke fatan mu huta lafiya.
0: Tuma da la'an saurari wato shirin nan na mutum da al'adarsa wadda ya zo muku daga nan biyar sito kan mita 94.6. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar wato Juma'a da misalin karfe 10:30 na dare zaji mu dauki da maimacin wannan shirin. Biyar sito ake sauraro ta yanzu a goma na cewa karfe 9:17 da misalin karfe 9:30 kuma za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatihi Dahiru Bauchi.

0: asai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tuka kwalwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: wallahi kuwa ainan namu ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika durawa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan mu akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan fa inda zan tsaya sai asibiti
0: guji sayan magunguna barkatai da samun tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo
2: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar magi chicken flavor ya sake dawowa
3: a sayin magi chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu gara basar guda 10 a kyauta
2: tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu gara basar guda 4 a kyauta
3: wato karin dandano mai armashi karin nishadi tare da more kudin ka yadda ya kamata
2: karba ku yadda a barku a baya hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar magi chicken flavor kafin ya kare da ni da magi haduwa mai armashi

0: Chiara che c'hai, nemo tu ha giuna, ento lo qui, chiara che c'hai, nemo tu ha giuna fi Ibrahima, o manzi tu le tue leggi la rimbadi, a fala tapelun. A noi Ibrahimo, yaro gialla alla yakarba, yaci o gialli li sana si kim filakiri, ya alla, kasegna in duan la sua bayana, si è bene se vogliamo gana, gaskia a kaina. To sai ya zamo yahudu sun zo bayan annabi ibrahimu ne ma balle nasara tunda yahuda sai daga nasara zuwa to sai Allah yake gaya musu anan a bayan ma sai daga sun fada cewa annabi ibrahimu ba yahude ne kiristoci suka ce annabi ibrahimu kirista ne Allah ya karyata su kamar yadda zai karyata su anan gaba ya alkitabi ya kuma abota littafi lima tuhajuna fi ibrahima me za kuke jayayya kan annabi ibrahimu ne annabi ibrahimu da ba ku san shi ba sai dai ku rubuta tarihin sa kuma wanda zai tauratu wal injili illa min badi ba saukar da taura da injila ma sai bayan ibrahimu ya wuce a taura aka saukar wa annabi musa injila aka saukar wa annabi isa afala taqilun ku ba ku da hankali ne ba za ku hankalta bane ai ya kamata ku yi amfani da hankalin ku annabi ibrahimu nan ya zo kafin zuwan annabawan ta ya za ku ce kuna kan addinin sa ne ga na annabawan ku da kuke tare da su ku yi shi ba liyo ta hajjuna fi ibrahima me za kuke jayayya kan annabi ibrahima kowa yana cewa na sa ne wannan zai ji tauratu wal injili illa min badi ba so ka da taura zuwa ga annabi musa injila zuwa ga annabi isa ba sai bayan sa afala taqilun cin ba za ku yi hankali bane ba ku da hankali ne
1: ha ula iha tazatum fi ma lakum bihi ilm fali wa tuhadduna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun
0: ha antum ha ula iha tazatum fi la yakizi ha antum ha ula iha tazatum فيما لكم بعلم فلما تهاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يقول ها انتم هؤلاء قالوا انديكو آية الكتاب هنا حاججتم فيما لكم بعلم كنا جواتو حاججتم فيما لكم بعلم ها انتم هؤلاء حاججتم قالوا انكو انم كوبا ابو تالتاف النم حاججتم كنا جائية fima lakum bihi ilm kan abinda kuke da ilimi akan fima laysa lakum bihi ilm kan abinda ba ku da ilimi akan sa fima laysa lakum bihi ilm kan abinda ba ku da ilimi akan sa me ba su da ilimi akan sa rayuwar annabi ibrahim ba su da tarihin annabi ibrahim ba su yi rayuwar da yayi ba amma suna cewa suna sa ne shi na su ne me sa kuke jayayya akan abinda ba ku da ilimi to kaga nan wannan aya ita shi da mal qur'ani malaman wasu suna cewa za a saukar da aya akan wani abu daban amma ba akan sa kawai yake magana ba yana magana akan duk abin da ya shafi aya duk abin da bai yake kama da aya in ya zo daga baya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sarf in ji malaman wasu abin lura lafazin da ya gane wannan lafazin gaba daya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi ba dalilin saukan ayan ba to dan haka nan duk wanda bai san abu ba bai san kansa ba bai yi bincike a kansa ba yazo yana jayayya a kai to wannan ya saba wa manin Allah ya saba wa doka doka irin ta hankali ma ya saba mata misali mutum shi ba dan dariƙa bane bai san me dariƙa ba bai nemi ilimin ta ba amma kawai yazo ya ci zagin yan dariƙa ba tare da ya san me dariƙar ba dan haka Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka san shi ba to kai shiru kar ka ce komai akai so da yawa musamman yanzu da social media harkokin sa yayi yawa za ka ga waɗansu mutane su bidiyo su yi ta maganganu akan ba su sani akan abin da ba su sani ba ba su da kuma ilimi a kai kuma su dage akan cewa su ne masu gaskiya. A social media nan zaka dinga ganin abubuwa iri-iri na ban mamaki. Jiya nan naga wani yana faɗa garin Bauchin nan yake, ni na san shi ma. Yasa ga hoton Shehu Tijjani, ga na Shehu Ibrahim, ga na Shehu Isaka. Ya ce shi ba abin da zai hana ce ɗan ɗariƙa kafiri ne mushriki. Ko ba za a ci yankansa ba, ba za a auri 'ya'yansu ba. A ina ya samu wannan? A san zuciyarshi, a jahilcin shi. Har da rantsuwa kamar zai faɗa, shi in ɗan ɗariƙa ma ya ba sallama ba ya amsawa. Sai dai kawai ce masa barka. Saboda mai a wajensa shi ba musulmi ba ne. To kaga wannan ya bayyana jahilcinsa a fili. Ko da haka duk abin da baka san shi ba, ka je ka nemi iliminsa. Akwai dama, ka je ka nemi ilimin abu. In ka san shi, ka zo kana magana, duk wanda yake jin da kana magana, to ya san ka san ilimin abu. Amma in dai baka san ilimin abu ba, kana fara magana za ka kunyatar da kanka. To da haka ina jan hankalin ƴan uwa, samari, musamman irina wanda karatunmu bai yi nisa ba. In kana kallon harkar social media nan, kada ka dinga ɗaukar abu a waje, sai dai abin da ka san ka tabbata mai kyau ne. Amma kada ka ji waɗansu suna jayayya, tunda waɗansu suna karatun ne ma saboda su yi jayayya, ba wai don ilimin ba, a don su yi jayayya ne. Ka ga wai mutum wai sunan shi malami, har jagora ne, yana da almajirai, yana da mabiya, yana da masu zaman saurare shi, amma ka je yana zage-zage a cikin wazi. Ya ɗura ashar, ya kama sunan wannan, ya haɗa shi da suna mara kyau. Bayan abin da Allah yake cewa, kada ku dinga danganta kiran sunanku da wani lakabi mara kyau. Abin da Allah yake cewa, ya cewa, ya yi wa nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsi wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum inda Allah yake ku. Har inda yake cewa kada mu dinga kiran sunanmu da wasu lakubba wanda lakabin ba ma son sa. To kaga nan duk wanda ka ce masa mushriki ko baka da wani dalili bayyananne na shirkan nasa, ko ka ka danganta masa, ka masa lakabin da Allah ya ce a daidai wa mutane. Ko Allah na cewa wala tanabazu bil alqab bisa yasul fusuqu ba'da al-iman, ba wai ma ka ce mutum mushriki ba ko dan bid'a ba ko suna ne haka kana gaya wa mutum yace maka ba na so to ka bai. Saboda Allah ya ce wala tanabazu bil alqab, kada ka gaya mutum sunan da ka san baya son sa, matukar ba sunan da babansa ya rada masa ba ne. To balle ka ce mutum dan bid'a ko ka ce masa mushriki, lalle ya kamata jama'ar musulmi mu kula da wannan. Social media nan wato hanjin jimina ne, akwai na ɗauka, akwai na zubarwa, akwai na ci, akwai na zubarwa. Ko ba haka ake cewa ba, hanjin jimina, akwai na ci, akwai na zubarwa. Don haka a social media akwai abin ɗauka, akwai abin zubarwa. Za ka ji gaskiya kuma za ka ji aka san haka. Don haka sai mu yi taka tsantsan da hakan social media. Lima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm, me yasa kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi? To kaga Allah ya hana mutum yayi jayayya akan abin da bai sani ba. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm, antum ulai hajajtum fi ma lakum bihi ilm, ku ne waɗannan, ku ɗin nan Yahudawa, Yahuda na Salama abota littafi, hajajtum fi ma lakum bihi ilm, kuna jayayya kan abin da kuke da ilimi a kansa, kuna jayayya kan annabi Isa da injilansa da annabi Musa da Taura, kuna jayayya a kansu. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm, abin da muka sani kuna jayayya a kai. Balle kuma abin da ba ku sani ba, in kun yi jayayya kan abin da kuka sani wannan ne dan sauki sauki amma yaya za ku yi ku zo ku yi jayayya kan abin da ba ku sani ba sha'anin annabi ibrahim kalimatu wajhuna fi ma laysa lakum bihi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna allah shine masani shine ya san komai da yake fake shine ba abin da yake buya masa komai a fili ne a gabansa a fili yake kama a gabansa subhanahu wata'ala inda allah bai da gaba bai da baya ko ina daidai ne a wajensa subhanahu wata'ala yanda yake ganin gaba haka yake ganin baya haka yake ganin sama da ƙasa shi allah duka wannan babu a wajensa kai ne kake da sama da ƙasa da gabas da yamma kuma da arewa gaba da baya amma shi allah komai daidai ne a wajen subhanahu wata'ala shine yake sanin ya lamu khayatul ayni wa ma tuqsidu duk abinda ido yake gani abinda zuciya oye allah yana ganin sa ya san wannan abu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun allah shine ya sani ku ba ku sani ba.

Tumara lafiyalin zaben safe kenan ka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi da fatan an ji dadin kasancewa tare da shirin a kasance tare da mu da misalin karfe 11 na dare zamu kawo muku wani sabon shirin na zaben mu kwana lafiya a halin yanzu kusan karfe 10:30 lokaci yayi da zamu ba ku fili tare da Imran Yakubu Galaji a filin mu na labarin wasanni

a banza. Don haka muka ga cewar za mu ci tallafa wa su mutanen makiyaya cewon a basu wannan injina wanda sauƙaƙa musu yadda za su sarrafa wannan residu na gona wanda ana ganin sa mafi yawan sa kamar asara ne ana barin sa ya lalace, amma za ka iya nika shi ka barza shi ka sa shi a buhu ka ajiye ka biyo dabba kuma ya bata abubuwan da take bukata. Shi yasa muka yi tunanin cewon muka kasafta shi wannan shiri na Elfron ya zo da tsari daban-daban wanda aka sa shi a cikin tsari guda biyar. Mu a Bauchi State mun ɗauki wani baluchen da muke kira ɓangare wanda za mu ƙoƙarin mu ga mun haɓaka shi ne ɓangare guda uku, ɓangaren harkar kiwo na dabbobi masu madara da ɓangaren harkar kiwo na dabbobi masu nama da ɓangaren harkar kiwo na ƙananan dabbobi. Shi yasa muka bi muka tsara abin da muke yi shi ne muna amfani da cluster. In aka ce cluster ba association ba ne guda ɗaya, ba community ne guda ɗaya ba. Formation na association and community abu ɗaya shi yake miki ne zama cluster. Abin da yasa muke haka in aka yi abin ne ba za a ce dukkan irin al'umma da Allah ya kore mana a jihar Bauchi, in ka ce za ka wadata su da dukkan wannan mashina za su zama wasu ba su da amfani a wasu. Amma akwai wanda duk lokacin da aka ɗauki wani community yana nan kowa zai iya ɗauka wasu da cluster ɗin ya zo ya kula da shi ya gyara amfanin sa ya ajiye wani ma ya karɓa ya yi. Shi ne tsarinmu, don haka muka ɗauki wannan tsari aka raba shi ƙarƙashin wannan cluster. Kuma a yau mun tsara cewa muna da cluster tare da muka sayar nan muna da abin da muke kiransa crop residu crusher da crop residu chopper. Ita crusher tana duka kara da ya koma ko totuwa ya koma kamar dusa da dabba za ta iya cin sa. Shi kuma chofa yana danda tsakarar da ya zama guntu-guntu yadda dabba za ta ci ba ta hana ta ci ba. In muka ɗauki wannan kaya aka bi wa mutane a community ɗin kowanne mun so guda ɗari-ɗari don a gwaji a gaba insha Allahu da taimakon shi mai girma kwamishina kuma shi mai gida gaba ɗaya gwamnan Bauchi za a ga insha Allahu a cikin shekarar nan irin kayan da za su yi a raba wa mutanen makiyaya da manoma da suke da. Fatanmu shi ne wannan injina da za a bayar kowane cluster na biyu za a ba su chopper guda 40, za a ba su crusher guda 40. Su kuma kowane cluster ɗin suna da sub-clusters a ƙasarsu. Kuma kowace sub-cluster ɗin nan ta rarrabu a cikin local governments ɗinmu guda 20 da suke jihar Bauchi, ba ɓangare ɗaya ne aka ɗauka ba. Kuma haka su ma wannan main cluster na dairy ɗin na beef su ma za a ba su wannan 40-40. Saboda kuma buƙatu na dabbobi yana da sauƙi su musamman ƙananan dabbobi su kuma za a ba su 20-20 saboda mu ga yadda kamun ruwan abin zai tafi. Akwai wanda aka yi tunanin mafi yawa a nan sun ga irin a shekarar da muka fara implementing na wannan project ɗin mun cayin abin da ake kira capacity building ko horaswa da aka ce wannan horaswa ba a yi ta banza an yi ta ne don a kawo ilimi da su makiyaya da kuma wanda dama suke idda da ilimi a harkar kiwon dabbobi a ƙara musu ilimin. A cikinsu aka zaɓi wasu mutum 20 a kowace local government wanda za a biyo kowane mutum ɗaya mashin ɗin da zai na isar wa wannan cluster na musakonin da suke kusa da mu da kuma irin shawarwari da za a ba su. Dida wannan shi ne kayayyakin da muka tsara za mu bayar. Ayyuka da aka gabatar a jiha kuma da wanda ake gabatarwa kusan shi MC ɗinmu kuma shi ne communication officer na project ɗin nan ya yi bayanai a kan cewa irin abin da aka saya ko da aikin da aka fara. Kusan mafi yawan mutane yanzu ka je a local government aƙalla 15 a jihar Bauchi yanzu haka muna nan ana gida musu kwata don a samu nama mai tsafta. Kusan local government 15 yanzu haka wannan kowa a yau ne kuma akwai veterinary clinic da aka gina a garin Azare da laboratory ga nan kusa da mu kwanta wata kanta ana gida AI center don mu ga yadda za mu haɓaka shi dabbobinmu na gida da ke nan su zama sun haɓaka sun ba da abin da yake da dabbobinmu da za su bayar. Sannan akwai farmer school da ake ginawa a titin kwalata wajen kanta.

Fatima Dilla an saurari wato shirin nan na Taskar El Press daga nan biyar sito aka mita 94.6 sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 9 da minti 3 na dare za ji mu dauke da sabon shirin yanzu agogon biyar suna cewa karfe 12:00 minti 2

0: kasashen duk kasashen da aka hada su kamar aka yi amalgamation lokacin da aka yi amalgamation kasashe da yawa kamar lokacin da aka hada Najeriya arewa da kudu to akwai kasashe da yawa da su ma an hada su kasashen da aka hada a duniya sun wargaje Najeriya ne kawai bata wargaje ba sai aka ce to ita ma ba za ta yi lasting shekara 100 ba ba ta kai shekara 100 ba dan haka a duk lissafi zuwa 2014 Najeriya da ta wargaje ita ba to amma Allah ya kawo Muhammadu Buhari a wannan lokacin da tsumi da dabara da kuma kokarin shi taimakon Allah Allah ya sa aka tsallake wannan ba Najeriya ba ta yi disintegrating ba sannan kuma haka samu hanyar da za a iya biyan albashi har aka fara yin wayansu project wayannan project din to lokacin babu komi a kasa babu komi a baitul mali amma aka fara yin wani abubuwa to abin da ya hana shi ya samar ya cimma burin shi na duk abubuwan da yake so ya yi kokari kenan yana ta kokarin yanda zai yi ya hada kan Najeriya ya kuma saving kasar nan a wannan lokacin to sai da gaskiya rashin kuɗi duk ya kawo wannan abubuwa rashin kuɗi da kuma samun magoya baya da za su tsaya su kare shi su kare muradun shi ta kota halin kada saboda babu kuɗin da za a yi ayyukan kuɗin yana zuwa in piecemeal ya yana kokarin biyan pension yana kokarin biyan gratuity yana kokarin biyan basic abin na salaries da sauransu don haka dan abin da ake samu bai kai da zai dauka ya dunkula mai karfi a fara aiki manya-manya ba amma in ka duba ai tun da aka yi Najeriya ba mu yanke kauna da Allah ba amma har duniya ta nadi astaghfirullah Allah da ya sa ba hakan ba amma ba a yi mutumin da ya kyautata ma dan Najeriya ya samu direct contact da gwamnati kamar gwamnatin Muhammadu Buhari ba ina zaune a gidanka za ka tura waya ba fa za ka je ka bi layi ba ne ko ka je wani office ka cika form kana zaune a gidanka za ka tura waya cewa kai manomi ne kana da hectare ɗaya ko biyu ga sunanka ga addressinka ga komi da komi bayan kwana biyu za a turo maka ansa cewa an karɓi abin ɗinka bayan kwanaki za a turo maka cewa an baka knapsack sprayer an baka iri na wannan yawan abin da ka ci an baka taki an baka maganin feshi din an baka takalmin da za ka sa ka yi feshi maybe da wani ɗan kuɗi wanda ya akalla ya kai naira 500,000 ko 400,000 lissafin nan za a turo ma 'yan Najeriya wanda ba iyaka wani zai tura shi ma da a ce to an baka naira 200,000 ko kuma 300,000 kashi wani da baka 200,000 wani da baka ba inda ba a yi wannan abun ba kuma wannan abun an yi ne saboda mu dogara kanmu mu 'yan arewa me muke da shi muna tare da kawai mutane babu aikin yi sai zama a bakin hanya da sauransu duk yana neman ya neman mana ya samu mana da 'yancinmu almajirmu da muke mu muna gadara da population kuma shi ake jin zafi ake kishinmu da shi to ya sa ya zama jama'an da muke da su zama ingantattu yau muna noma muna kiwo muna da sana'armu muka zama mun fi karfin abin da za mu ci har mun fara fitar da abin da za mu ci muna fitar wa kasashen waje me ya dame mu arewa to wannan abin da ya sa a gaba kenan an ware kuɗi mai yawa bayan wani abubuwa da aka yi na agaji wanda ake ba da 10,000 ne ko 20,000 ko an yi wannan ko wanda minista Sadiya kafin ita kuma a ofishin vice president an yi 30,000 haka kawai ka ji wannan ya iyo ne na samu wannan bai ce ya samu wannan ya ce ya samu haka kawai duk an yi wa nawon duk an yi ne don a inganta mu mu fitar daga wacce kungin talauci da aka dauke mu almajirai din nan lokacin da ake ce babu kuɗin amma aka raba wannan dukiyar trillions of naira kuma wannan saboda tsantsani ne a wannan lokacin amma Allah da ikon shi da bai sa ramu gajin moriyan wannan abubuwa da sauransu Allah ya kawo ƙarshen abun ya kawo rashin lafiyar shi duk abun da ya fara tabarbara duk al'amurorin ya fara rashin lafiya ya tafi rashin lafiya kusan shekara ɗaya da wani abu babu shi da sauransu don haka program ɗin shi ba za ta yi succeed ba bayan ya dawo daga rashin lafiya aka zo aka shiga covid wanda fa covid ya taɓa tattalin arzikin duk duniya gasashe da yawa sun yi collapsing sun shiga wani abubuwa amma da kokari irin nashi da sauransu Najeriya ba mu shiga wannan bala'in ba shi ma aka zo aka wuce.
1: Tsohon kwamishina a hukumar da ke lura da harkokin sadarwa ta ƙasa NCC a shiyar arewa maso gabas Alhaji Alisa Ido Abubakar makusanci ga tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ke tsokaci kan kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shiri na gaba za mu tsora da fatan Allah ya jikan Muhammadu Buhari ya kuma kyauta makoma. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC naku a kullum Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

Tama dalla daga nan biyar sita fen maka mita 94.6 aka saurare shirinmu na manzan jiya. Sai aka sance tare da mu ranar Juma'a da misalin karfe 11:30 na safiya don jin maimaicin wannan shiri. Agogon biyar suna cewa karfe 12:30 kuma lokaci ne da za a saurare shirinmu na gaba wato shirin nan na biki bidiri. Ayi sauraro lafiya.

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, sannunmu da warhaka, barkanmu da jimurin sake kasancewa tare da kai a daidai wannan lokaci yanda muke gabatar da shirin biki bidiri Amintako. Ya aka yi ne?
1: Yau ma cikin ikon Allah mun talamin sake dawowa don gabatar da wannan shiri na biki bidiri. Kuma kamar yadda muka yi ishara ta cikin shirin, za mu gabatar da shiri ne na aure.
0: Sosai.
1: Ba tare da ɓata lokaci wa mai sauraro ba, bari mu je ga siga. Bayyana auren tsakanin wane ne da wane ne aka kulla.
0: Mi sauraro ga sigar wannan aure.
2: Dan wata kila muna fata ta tafi kenan, ba za ta dawo har ƙarshen rayuwar ta, sai dai a ce ta mutu a gidan mijinta. Wannan shine addu'ar kowanne da mahaifi idan ya bada ɗaya shi. Baya tsammanin za ta je ta dawo mishi. So mijinta shi zai tarbiyyarta yadda yake so da nan matarsa ta zai hankali irin nashi da tunani irin nashi. Tarbiyya irin ta family din su ba irin ta family din ba, muna fata zai.
3: Kamar yanda mai girma ya faɗa kan batun magana yar su, mu ma ɗan mu ya iya kan kokarin sa wajen karatu na boko da na addini, iya kan gurgurdo wanda muka riba. Kamar yanda mai girma yake faɗa kan cewa yar su sana da lafiya, ni ma ina fari ciki da magana da kai ɗana yana da lafiya. Kamar yanda mai girma ya yi bayani akan ɗan yarsa, to ni ma haka ne bayani akan ɗana lafiyan shi kalau. Mai girma bare den katagun, salamu alaikum. Ina neman alfurma neman Maryamu ma ɗana Isiyaku Inuwa.
2: To ni Abdulmalik Mahmud na aurar da Maryam ma ɗanka.
3: Na gode, na karɓa masa.
0: To haka yake, mun dawo Amintako.
1: To Murtala, ka san iyalan Malam Malami Darazau da kuma Malam Muhammad Badamasi ne suka amince suka hada ƴaƴansu aure, Ishaq Malami da kuma amaryarsa Maryam Badamasi. Maryam an fi saninta da suna Humaira. Wannan aure an ɗora shi ne a ranar 25 ga watan Afrilun shekara ta 2025 a masallacin Gwallaga da ke nan Bauchi.
0: Haka yake.
1: Ta.
0: Yake cikin gari kenan. To haka yake Amintako, wannan aure kuma taro yayi taro. Kuma haka ake so, saboda duk inda aka gayyace ka, ka je kin san wani gayyatan mafa a radio ake yi, akan ce wannan katin koyi a madadin duk wanda ya ji kawai an gayyace shi. Kuma
1: sako ne daga wanda katin mu bai iske shi.
0: Yau wanda bai iske shi ba. A cikin nasara kuma duk wanda ya ji sai ki samu a cikin mutum kashi 80 sai ki ga kashi 50 sun zo sun halarci wannan.
1: To haka yana da kyau Murtala. Bari mu lulawa da mai sauraro kafin mu dawo mu ci gaba.
0: To haka yake.

0: abinga yake o
1: sai dai biro goma Amina bane
0: ka Adamu ya kamata a rinka rago mun gaskiya
1: to Adamu gare ka
2: aure sunnabiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yace ku yi aure dan ku ya hayafa dan ne alfahari da kuranan gobe a yau shirin biki bidir ya sama ratan auren Maryam Badamasi Humaira da angon nata Isiyaka malami wanda aka daura a masallacin Juma'a na Gwallaga bayan kammala daurin auren shirin biki bidiri ya samu zantawa da wakilin ango da kuma waliyin amarya
3: da biyo zamu ja hankalin su da wanda zamu hada ana da wanda cewa sun yi hakuri da juna samu zaman lafiya su kauni juna don so ba don wani bane yawa junan su za su kauna da mace da namiji gaba ɗaya su sai muna musu fatan alkhairi wanda duk suka zo nan muka gaice suka zo muna musu fatan alkhairi sannan ne sannan kusa Allah sai kowa koma gida na gode
4: suna Muhammadu Lawan Umar
5: to kai ne waliyin ango
4: mallam Isiyaku
5: yawa lami shin wani jan hankali zaka masa a kasancewarsa a baya bai da mata yanzu kuma Allah ya azurta shi da yin aure wani jan hankali zaka masa
4: ina ja masa hankali akan da baba yanzu ba kuma kan bisa kan auren da yayi ina ja masa kune a yanda muka tabbare da shi da kuma yanda muka tabbare da iyayensu shi ma a yanda ya gani muna fata Allah ya sa yanda ya koyi darasi a wajenmu shi ma yayi ma matarsa saboda haka muna fata Allah ya ba su zaman lafiya ya kula da ita kamar yanda muke kula da iyayensu shine fata
2: daga nan muka ji daga bakin wasu yan uwan ango
6: sunana Abdulrashid Adamu wanda aka fi sani da Kwalabo
2: shin ko menene alakanka da wannan ango
6: wannan ango alakan da shi ne abokin shi ne tun muna yara
2: to yau abokinka Allah ya azurta shi da yin aure wani addu'a ko fata ko jan hankali zaka yi masa
6: ina taya shi muna da godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana kuma ya ba shi wannan dama ta yin aure muna taya shi muna wa Allah ba da zuriya ta gari Allah ba da zuriya dai ba
2: mun ji daga bakin wasu abokan angon kuma sun tofa albarkacin bakin su a bisa wannan rana
6: Na farko sunana Abdulrashid Musa ni ne abokin angon da aka daura auren su a masallacin Gwallaga sunansa Isiyaku
2: to wani addu'a zaka yi wannan abokin naka
6: addu'an kawai shine bai wuce kamar wanda malamai suka faɗa ba fatan alkhairi duk dukkan ma'auratan da aka daura auren su a wannan masallacin muna musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa dai har mutuwa shine dai raba su ko fatan alkhairi dukkan wanda ma ba lalle ci a masallacin aka daura ba muna yi makuwa fatan alkhairi duk wanda yazo Allah ubangiji ya mayar shi kowa gidansa lafiya muna godiya sosai sosai ma ƴan uwa da abokan arziki da aka taru aka daura lafiya kowa Allah ubangiji ya mayar shi gidansa lafiya
2: saboda ba shi da aure yanzu kuma Allah ya azurta shi da yin aure wani jan hankali aka masa akan zamantakewa irin na aure
6: eh kamar yanda mai alamai suka faɗa a gurin yin siga aure shi ya wuce wasa yanzu ya shiga sabon manyan mutane dole sai ya daure sai ya hakuri tayi tayi ba bari bari ta bari shi ma dole akwai kin da daura kansa cin sa shan ta tubatar da ita da karantar da ita duk yanzu yana hakkin sa ne ya zama dole zai yi in an ce bari dole zai bari shi ma kamar yanda take da magabata shi ma na da magabata an ta masa ba daidai ba sai ya zo a ga magabatan ta gashi abin da yake faruwa yanzu sai ko zai an nauya daura kansa muna masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa sai ke lafiya sunana Abdulrashid Adamu wanda aka fi sani da Kwalabo
2: shin ko menene alakanka da wannan ango
6: wannan ango alakan da shi ne abokin shi ne tun muna yara
2: to yau abokinka Allah ya azurta shi da yin aure wani addu'a ko fata ko jan hankali zaka yi masa
6: ina taya shi muna da godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana kuma ya ba shi wannan dama ta yin aure muna taya shi muna wa Allah ba da zuriya ta gari Allah ba da zuriya dai ba
2: wasu yan uwan mahaifin amarya su ma mun ji da bakin su yadda suka yi addu'an Allah ya albarkaci wannan aure
7: sunana da mun shi BK aka fi sunana da shi uwar amarya kanwarci a gare ni kuma bayan duk wayannan abubuwa da introduction da sauran rikin su ba abin da yafi addu'a addu'a ne muke yi wa ango da amarya Allah ubangiji ya tabbatar da alherin shi Allah ubangiji ya sa an yi asa'a Allah ya sa karin addinin musulunci ne yanda aka zo aka taro haka Allah sa a watsi haka Allah kuma ya bada zuri'a na gari ya bada ƴaƴaye jikoki da sauran rikin su ita kuma uwa da ta iya kokarinta Allah ya dada wuce mata gaba Allah ya karbi abubuwan da ta yi shi muna ganin abubuwan da suke ga kuma kawaye ga ƴan uwa da abokan arziki kowa ya zo Allah sa yanda aka zo lafiya a watsi lafiya Allah ya taimake mu ƴan

Tewa dala amin ta ko kinjen da gan baki take ta zayyana irin abubuwan da aka yi a wajen wannan biki na wato Maryama. So kinga biki yayi biki.

0: sauranmu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kana tare da sashin Hausa Radio Tarihin Najeriya Capital.
1: Yanzu karfe 1 daga nan BRC Bauchi.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin labaran duniya tare da ni Awal Musa Yakubu Wanka. Da farko ga muhimman kanin su. Shugaban kasa Bola Tinubu ya yabawa rundunar sojin ruwan Najeriya a bisa cimma matsayin zamowa cikin sahun na gaba a nahiyar Afirka. Shugaban kasa Bola Tinubu zai halarci wurin liyafar cin abincin dare na farko da kungiyar yan jarida masu dauko rahotanni daga fadar shugaban kasa suka shirya. Gwamnatin kasar Senegal ta fitar da sunan ministan tsaron kasar na yanzu a matsayin dan takara na neman kujerar shugabancin kungiyar ECOWAS. Yanzu kuma ga cikakkun labarin yadda suke. Shugaban kasa Bola Tinubu ya yabawa rundunar sojin ruwan Najeriya a bisa cimma matsayar jagora a Afirka a yayin da take bikin murnar cikanta shekaru 70 da kafuwa. Shugaba Tinubu ya yi banne a jiya Litinin a wurin taron kaddamar da tawagar jami'an tsaro na haɗin gwiwa masu bayar da tsaro a cikin teku wadda aka yi a otel ɗin Eco Atlantic da ke Lagos. Shugaban kasar ya ce wannan lokaci ba wai biki ne kawai ba, amma lokaci ne na waiwayi a dan tafiya ga rundunar sojin ruwar ta Najeriya, domin kuwa ta samu gagarumar ci gaba daga 'yar karamar runduna zuwa matsayin da take kai a yau. Shugaba Tinubu ya taya rundunar murnar zamowa ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan ruwa a Afirka, kuma ya yi kira ga sojojin kasar da su ci gaba da nuna kwarewar da suke da ita wajen bibiyar hanyoyin ruwar Najeriya. Shugaba Tinubu ya ce hukumar rundunar ruwar sojin Najeriya sun ci gaba da zamantowa jigo a harkar gina tattalin arzikin kasa, domin kuwa yawanci ta nan ne ake samun kuɗaɗe, kuma su ne hanyoyin kyautata alaƙar cinikayya da dai sauran ƙasashen duniya. Ya ƙara da sara wa sojojin ruwan a bisa cimma nasarar kawo ƙarshen masu fashin jiragen ruwa tare da rage satar mai daidai gwargwado da dai sauran manyan laifuka da ake wato tafkawa a teku. Shugaban kasar ya kuma yabawa rundunar mayakan ruwan a bisa gudunmuwar da take bayarwa wajen yaƙi da ta'addanci da 'yan tada ƙayar baya a faɗin kasar nan. Yana mai bayyana rundunar sojin ruwan da cewar jigo ce ga sha'anin tsaron kasar nan da ma yankin Afirka ta yamma baki ɗaya. Ya kuma yabawa abokan jerar tafiya na ƙasa da ƙasa a bisa goyon bayansu wajen kyautata sha'anin tsaro a gabar tekun Gini, kuma musamman ma a kasashen Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Liberia da Saliyo. Shugaba Tinubu ya kuma ƙara nanata ƙudurin gwamnatin tarayya na ƙara samarwa rundunar sojin ruwan kayayyaki ta hanyar ƙaddamar da wasu sabbin jiragen ruwa guda uku. Shugaban kasa Bola Tinubu zai halarci wurin liyafar cin abincin dare ta farko da kungiyar 'yan jarida masu dauko da rahotanni daga fadar shugaban kasa da nufin karfafa dangantakar aiki a tsakanin kafofin yaɗa labarai da fadar shugaban kasar. Shugaban kungiyar Mr. Anole Emmanuel shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin Abuja. Ya ce za a gudanar da liyafar ne a ranar 19 ga wannan wata na Yuni a cibiyar taro ta fadar shugaban kasa. Ya ce an shirya taron ne da nufin yabawa yadda 'yan jaridu suke ba da rahotanni a dangane da al'amuran da suke wakana a fadar mulkin kasa, da kuma samar da wani yanayi na nishadantarwa a tsakanin shugaban kasa da 'yan jarida da suke dauko rahotanni a fadar shugaban kasa. Ya ƙara da cewar za a nada shugaba Tinubu a matsayin babban uban kungiyar a lokacin wannan taro. Mr. Emmanuel yace ana sa ran mataimakin shugaban kasa Kashin Shatima, uwar gidan shugaban kasa Sanata Olorunmi Tinubu, shugaban majalisar dattawa Goodwill Akpabio, shugaban majalisar wakilai na tarayya Tajuddin Abbas, da gwamnoni da dama ne dai da su halarci wurin wannan liyafar. Daga kananan sana'o'i ne fa ake samun haɓakar tattalin arziki. Kada ka ɓata lokaci kana raina 'yar sana'ar da kake da ita. Idan kuma baka da sana'a, ya kamata a yau ka kama wata sana'ar domin ita ce mafita a gare ka. Waɗannan labaru suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Gwamnatin kasar Senegal ta naɗa wani babban sojin sama mai ritaya kuma ministan tsaron kasar na yanzu Mr. Brahimi Diop a matsayin ɗan takara na neman kujerar shugabancin kungiyar ECOWAS. Batun naɗin Diop ɗin yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar Senegal ɗin ta rabawa 'yan jarida. Shugaban kasar Senegal ɗin Basiru Pai ya fitar da sunan Diop ne a matsayin ɗan takara a gabanin taron kolin kungiyar ta ECOWAS da za a yi a watan gobe. Sanarwar ta ce Senegal tana da ƙwarin gwiwa sosai a kan cewar Diop zai iya shugabantar kungiyar ta ECOWAS yadda ya dace, saboda shi mutum ne mai ƙwazon aiki kuma ba shi da son kai. A wurin taron majalisar ministocin ECOWAS na 95 ne da aka yi a Abuja daga ranakun 10-12 ga watan Disamban bara, aka amince a baiwa kasar Senegal kujerar shugabancin kungiyar ta ECOWAS, a yayin da aka amincewa Nigeria kujerar mataimakin shugaba. Kasar Liberia kuma za ta gaji Senegal din a shekara ta 2030. Sauran mukamman sun hada ne da kwamishinan ECOWAS kan harkokin siyasa da samar da zaman lafiya da tsaro da aka baiwa kasar Saliyo, na aikace-aikacen cikin gida kuma wadda aka baiwa kasar Abricos, harkokin gina tattalin arziki da aikin noma aka baiwa kasar Liberia, da kuma na gina Beni Adam da aka baiwa kasar Benin. Suma alƙalan kotun ECOWAS ɗin waɗanda wa'adin aikinsu zai ƙare a ƙarshen wannan shekarar, majalisar ministocin ta ba da kujerun ne ga ƙasashen Gambia, Benin, Liberia, Nigeria da kuma ƙasar Togo. Mataimakiyar babban kwamishinar kiyaye 'yancin bani Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Ms. Awa Dabo ta ce karancin kuɗaɗe daga Majalisar Ɗinkin Duniya yana gurgunta aikace-aikacen da ya kamata a ce ofishinta yana gudanarwa. Ms. Dabo ta bayyana hakan ne a yayin da take gabatar da jawabi ga taron kwamitocin kare 'yancin bani Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Kuma wannan shine karan farko da Ms. Dabo ɗin ta bayyana a gaban kwamitin tun daga lokacin da ta kama aiki a watan Fabrairun da ya gabata. Ms. Dabo ta ce an rage wa ofishin nata kasafin kuɗi wajen fiye da dala miliyan 25 idan aka kwatanta da na bara, lamarin da ta ce ya janyo wato cikas ga sha'anin tafiyar da aikace-aikacen ofishinta. Ta ce ya zuwa yanzu dai kashi 60 bisa 100 ne kawai na abin da aka kasafta wa ofishin a wannan shekara ake karɓa. Ta ce alatilas ofishin nata ya dakatar da aiwatar da wasu aikace-aikace na kare 'yancin bani Adam baya ga matsalolin da rage ma'aikatan ofishin ya janyo. Duka ƙarshen labaran kenan a halin yanzu, sai dai kafin na fice barin so kaɗan daga cikin mahimmansu. Kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yaba wa rundunar sojin ruwan Najeriya a bisa cimma matsayin zamowa cikin sahun na gaba a nahiyar Afirka. Shugaban ƙasa Bola Tinubu kuma zai halarci wurin liyafar cin abincin dare ta farko da kungiyar 'yan jarida masu ɗauko da rahotanni daga fadar shugaban ƙasa suka shirya. gwamnatin kasar Senegal ta fitar da sunan ministan tsaron kasar na yanzu a matsayin dan takara na neman kujerar shugabancin kungiyar ECOWAS. Karshen labaran kenan a halin yanzu Awal Musa Yakubun kake cewa a ci gaba da sauraro.
3: Tumadalla daga nan biyar si to FM kan mita 94.6 aka saurari labaran duniya da misalin karfe 3 mai sauraro muke kasa ranka muku labaran jiha cikin harshen turanci a ci gaba da kasancewa tare da biyar si to FM kan mita 94.6 agogon mu na cewa karfe 1:11.
4: Kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da Magi mun dace sosai tare.

0: dangane an magance wannan matsalar. Babban jami'in kula da ingantattun magunguna da abinci na jihar Bauchi,
1: wanda aka fi sani da NAFDAC,
0: Alhaji Hamis Yahaya,
1: ya ce suna iya bakin kokarinsu wajen rage wannan mummunan ɗabi'a.
2: Waɗannan abubuwan ya zama kamar ruwan dare ne, sai an haɗa hannu sosai, hukumomi da yawa ne suke ta ƙoƙarin murƙushe wannan abu mara kyau. Amma mu ta hanyoyin da muke bi shi ne, muna yin ziyarar bazata ma ɗakunan sai da magunguna, sannan muna kulawa da shigo da maganin ma a Najeriya da raba shi. A ɗakunan magani da ke cikin misali a jihar Bauchi, misali idan za mu je gurin su ba ma gaya musu muna zuwa, sannan muna duba shaguna mu ga wani magani ne hukuma ta baka haƙƙin ka sayar, wani magani kake sayarwa. Zai baka mamaki, akwai wayanda ake ce ma chemist da zaka iya zuwa shagunan su, wallahi zaka iske a ƙasan floor din, an yi rami an rufe shi, an sa rug an rufe. Sannan wasu zaka shiga ɗakin da suke yin allura, zaka iya samu abuwa. So da suka gano wannan, sai suna ajiyewa a gidajensu. So duk yawancin wanda zaka iske yana da ɗakin magani kuma tare da gidansa, to a cikin gidan nan ne za a iya samun abubuwan da ba su da kyau. Zan baka misali da wannan tramadol. Ana abusing tramadol sosai. A matsayinmu na hukumar da ke kula da inganci abinci da magunguna, tramadol magani ne wanda a Najeriya NAFDAC tana registering milligram 50 da milligram 100, kuma an ba da dama a saida shi ma waɗanda ke bukata. Misali waɗanda ke fama da ciwar wata masu zafi, to likita aka ce ko wani jami'in lafiya ya rubuta, sannan a je a saya, ba a ce a same shi a chemist ba, sai dai a babban ɗakin sai da magani da ake ce mu pharmacy. Amma so da yawa za ka samu a chemist suna sayarwa. Me yasa? Saboda wanda za su sayar ɗin nan ba na a sha domin waraka ba ne, ko kuma ba na a sha domin a samu magani ba ne wanda likita ya rubuta, na a sha a kwaɗe ne. To su kuma suna sayar ma masu shaye-shaye ne. Sannan za mu iya samun wanda ya wuce milligram ɗin da ma Najeriya ta yadda a yi rajista. Don yanzu haka in za mu je mu duba, za ka samu akwai a shagonmu inda muke tarawa, za ka samu akwai wanda yake 220 milligram. Kaga ya ninka wancan so biyu da ɗori. Saboda haka in suka sha sai su rikice. To ta hanyar da muke bi shi ne muna ziyarar bazata kuma muna bincikawa, sannan muna yin faɗakarwa duk inda muka samu dama ta hanyar rediyo ne ko tarurruka kan shaye-shaye. Ba ma kawai tramadol shi kaɗai ba, ai abubuwan shaye-shayen suna da yawa. Wasu ma ba maganin bature suke sha ba, wani abu suke sha daban. Wasu kuma za ka ga sun saya sun sa a cikin gora ta lemo, misali sun fi amfani da wani lemo na nan, ko Coca-Cola ko Fanta, ko akwai wani ɗaya na nan shi ma suna amfani shi. Yawancin ka kula da yara. Sannan abin da muka fahimta yanzu shi ne wurare da ake haɗuwa na samari na yamma, akwai wani abu da ake cema milkshake. To shi ma yanzu suna da alaƙa da shi, saboda wato kasuwanci ne na yamma ko dare. Sannan telolin mata su ma yanzu suna cikin masu sayarwa a bincike. Sannan za ka iske akwai kuma waɗanda su musamman suke sayarwa, in fact ana vendoring ɗinsa. Wani lokaci a wasu ugandi za ka ga samari ana kewaya da mashin, a zo a tsaya kofar gida ko ana ruwan sama ana jiran wani ya fito. In ka duba za ka ga saurayi ne zai fito, wani abu za a canja hannu. To wannan abun gaskiya ya yi muni. To amma hanyar da mu muke bi a haɗaka da sauran wato ma'aikatun gwamnati waɗanda ke da haƙƙi kamar irin NDLEA, ma fi mu haƙƙi a hurumi na waɗannan abubuwan na magance shaye-shaye akan barkatai da ba gaira ba dalili.
1: Babban jami'in kula da inganta magunguna da kayan abinci wato NAFDAC na jihar Bauchi, Alhaji Hamis Yahaya, kungiyoyi da dama suna nasu iyawar wajen magance barna ko shaye-shaye a tsakanin al'umma. Jamilu Muhammad Aminu Gali, wanda aka fi sani da likafa ne, shugaban kungiyar 'yan kwamiti na unguwar Dutsen Tanshi, ya ce yawan aikace-aikacen barna ya jawo hankulansu wajen aikin sa kai wa unguwarsu.
3: Abin da ya jawo hankalinmu gaba ɗaya na anguwa, yawancin barna yakan tashi daga cikin gida ne. Yara suka yi barna a gida, to in ba masu tsawatar musu shi yake kawowa ya koma har ya ji wani je ya barna. To amma akwai anguwa ana tsawatar ma yara, to yakan kawo

0: sauki ma unguwa dalilin abin da ya jawo hankalin mu kenan
1: kuna da office kuma kukan fita patrol da dare da kuma ranan ma da me da me wannan office din da yake koyi aiwatarwa
0: to mu muka aiwatar da sulhu muka aiwatar da kuma in kaba mun kama barayi in wanda bai kai ma a masa hukunci sosai ba mukan masa ladabtarwa mu nema masa sana'a in kuma ya kama dole sai abin ya shafi crime ne sosai mukan dauke su mu kai shi mu yan sanda ne sai mu rabu da su a wajen
1: tun daga lokacin da kuka kirkiri wannan kungiya zuwa yanzu warisan nasarori kuka samu dangane da mu
0: nasarori gaskiya mun samu nasarori ba za mu iya kirga shi ba kuma ba za mu iya musulta abin da muka samu na nasara ba sai dai muna fatan jama'a su ba mu haɗin kai kamar yadda muke kula da abin da kuma ake jin nadi ake mana albarka to muna neman haɗin kan jama'a da addu'o'in jama'a don mu samu ci gaban nasaran gaba
1: kowace hukuma ko kuma in ce mai yaƙi da miyagun laifuka ƙanana da manya za ka ga kun suna da ko uniform ko alamun ko wani abu kukan kuna da naku uniform
0: mu kalan baki da sunan ƙungiyar a jiki
1: ga ta ofis ne ga kuma kayayyaki wannan kayayyakin ta ina ku
0: to mun fita patrol da dare sai muka samu wayansu sun ebo kaya muna ce ku tsaya mu bincike su ya soke kayan suka fita da gudu yanzu dai ga kayan a ofis kaya ne ga sunan na gidajen mutane suka ebo to muna neman mun ba da cikiya ma yanzu mara mu ƙara kuma ba da cikiya duk mai kayan da ya sa an masa sata abin da ya safi dan juma goji ko yayi bayan iyafo dabu mun san daga inda suka fito da shi ba da mun kama su za su fita ne suka dauko to amma mun san tane suka fito da shi ba muna dai ba da cikiya duk wanda ya sa an masa taron juma'an da ya gabata sai ya zo ya mana bayani sai mu dauki kayan shi mu bashi
1: kun saba samu irin wayannan abubuwa to wannan hanya kuke bi da mun ku ba da cikiya haka mai kaya ya samu kayan
0: to kamar yanda ka zo yanzu kuma kake kokarin dauka wannan abin dan ka watsa mukan kira gidan radio mukan sarar masu angwanni mukan je masallatai duk mu sarar wa jama'a mu ce to ga shi fa mun samu kayan da duk akwai mai shi ya zo ya karba sannan muke bi mu passing din abin da ya kamata ta a cikin office mu
2: Jamilu Lukafani shugaban yan kwamiti na unguwar Dusun Tanshi cikin garin Bauchi.

nagdadaanan sa wandahe Allah, ang mainanay nagadala. Kahit ang adan, may huyang garanahani. Ano mo din ni Andre Gitani? Ano mo din ni Andre Gitani? Wala na mo din ay ang tayong mga naman. Wala na mo din ito. Ito ang jawa ka sa mga. Okay.

0: Rabin Sa'ar Mata mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na Rabin Sa'ar Mata, shirin da yake tattauna matsalolin yau da kullum. To a har kullum mu dai masu ba da shawarwari ne game da rayuwar yau da kullum. Ga zafi, ga kuda, ga damuna ta sako kai. To a kullum muna jan hankali ne ga magidanta da uwaren gida har ma da amara, ganin cewa mun gudu tare mun tsira. Shi yasa a kullum ba ma gajiya da ba da shawarwari, kuma da fatar uwar gida da mai gida da dukkanin wanda ya danganta ana karuwa da wannan shirin. A yau shirin namu zai tattauna ga tsaftar muhalli, wanda a kullum in ba tsafta babu addini. Tsafta cikon addini ne, shi yasa ma muke cewa gyara kayanka ba zai taɓa zamowa sauke mara ba. To ba fa ni kaɗai ba ne, yau akwai magidanta, don su ne ragamar gidan. Shi yasa ma yau har da baƙo da za ku ji muryarsa a ciki, wanda shi ma zai ba da tasu gudunmawa. Da farko akwai
1: Aliyu Shehu Mustapha Laila Shu'aibu Yakubu Yashi
2: Bala Abdullahi Miri.
0: To ni Hajara Babe Gambaki zan jagoranci ragamar shirin. To mala tsafta, wato a addinance ma duka addinan fa an yarda da tsafta.
2: Eh, haka ne.
0: To malam tsafta dai babban al'amari.
2: To
0: wannan zamu kira ne.
2: To jama'a barka da warhaka, kuma barka sake saduwa cikin wannan shiri mai albarka. To wannan magana da ita mai gabatarwa ta yi shine cewa ta yi magana ne akan babban abin da shi dukkan rayuwa shine tsafta. Tsafta kuma shi cikon addini, don yana tare da an-nazifatu min al-iman. Tsafta yana daga cikin imani, wanda duk ya kai kaga yana tsafta to ka tabbata yana da imani. To kuma tsaftan nan da kan komi, tsaftan muhallinka ne, tsaftan jikinka ne, tsaftan kayanka ne, tsaftace kwanukan da za ka yi amfani da shi ne wajen dafa abinci, ko kuma tsaftace ruwan da za ka sha ne wanda za ka yi aiki da shi na ibada, duka ya shafi tsarki ne, abubuwa wanda yake ruwa, wanda yake ka tsarkake abubuwanka, ka wanke su zama mai kyau, ka yi amfani da su. To tsafta duka gaba ɗayansa a yanzu da kowa da kowa ne, yana kan kowa da kowa ne, ba wai kan yara ba, kamar yadda ake cewa a yanzu lokacin ruwa ne, a bai kaza kaza kaza. To akwai abubuwa da suke faruwa da yawa, kaga wannan lokaci na amtin kari daminan nan akwai abubuwa da suke tasowa, ko wanda ke ganin su akwai kudaje in zafi yawa, kaga yanzu ai zafi ya yawa, su ma kudajen suna neman inda za su samu huta, za mu sanyi ne, inda in ka zubar da ruwa ka dan daga sun taru a wajen, kamar an yi ruwan saman su a wajen,
0: kamar an zubar da su
2: ne, ko zuma, ko an ga haka ruwa ne kawai ka zuba, ban ga mu kan zaki zaki. To an kaga za ka har suna hawa kan junan su. To in suka tashi, in ka je ku suka samu kwanukan ku duk a bude, ba ku kikkifa su ba, ba ku rurrufa su ba, to kaga na za su iya jajjefa abubuwa cikin abin da aka yi mu'amala da su, shi ne zai kawo muku shi ne barkewar irin kwalara ɗin na zamai da guda da sauransu. To kaga wani abuwa duk rashin tsafta shi ne yake kawo su. Kuma in a cikin gidanka ko cikin gidanki karki ka ɗauka, kuma kai namijin ka ce da ba za ka tsafta muhallinka ba, ai mata ya rasa yari gida, a wajen kwatamin in ciwo ya zo ba mata ba namiji, duk ciwo gaba ɗaya ka nai ba haɗu. To ya kamata cewa to lalle mu mai da hankali dukkan mu haɗu mu tsaftace wajen, mu wanke wajen, mu riƙa zama a waje dai mai kyau, don kar ka riƙa barin ruwa yana taruwa haka kawai ka bar shi. In ka bar shi haka ga soro, soro da rana kudaje da daddare soro, kuma ga ɓeraye suna yawo, wani suke yawo daga suka taso daga wani anguwa zo muku angonku. To duk wani abubuwa ɗin duk an bar kwanuka a buɗe, ba a wanke su ba, a rufe ba, ko kuma an bar shaka. To in duk abin da ya zo faɗa ciki, kai kuma ka zo za ka yi amfani da shi ka wanke ba, ka ga zo ka ɗauki cuta ka yi amfani da shi. Ya kamata duk uwar gida da mai gida duk su kula da tsaftace muhallinsu, da tsaftace abin da su sha, da abin da su aiki da shi na wajen dafa abinci, da abin da daba ma yara, da kuma raba buɗe windodi wajen kwanciya,
0: kar
2: a ci musu yara. Gaskiya akwai matsala, wani kwanakin baya da aka yi wani irin zabi da aka yi na kwanakin baya nan, sai ka riƙa jin ɗakin mana wani irin kamshi, wani irin wari haka da kanshi, kamar ka kura wuta tsananin zafin rana ne kawai ya duma ɗakin ɗin. To ya kamata kuma ka zo ka kulle ɗakin, ka zo kuma ban ka kula dakin ka takura yara a wajen nan ga barkewar irin san karoro sauran su kaga zafi ne dama kita da su to amma yau duk dawo shi ma zafi ne kita da shi ya kuma cewa i war gida da uba da mai gida su kula da wannan da tsaftace wajen kwanciyar yara din da kuma bude musu waje iska ya shiga in ma baka da hali ka fito da su waje ko a tsara lafiya ka samu gidan sauran nan in ma baka da hali sai ka zo ka kafin nan mun dinga ta can

0: tun daga farko zuwa ƙarshe a muhimmancin tsafta. Tsafta yana da muhimmanci, babu inda ba yake cewa a wannan ba aikin tsafta bane. A cewa mace mai gida ya bar mata a gida ya tafi abunsa yawonsa ya dawo da dare ya zo ya zauna, shi ya dawo kenan zai ya faɗi ya kwanta, to wannan gaskiya ba daidai bane. Rashin daidai din shi kuma shine karka tsammani cewa domin matanka tana gida har ta samu wani ciwo ko wani abu, kai ne fa ka samu ciwon nan, ba ita ta samu ciwon nan ba. Ita dai naka ciwo ne amma naka jinya ne. Saboda haka in baka taimaka mata ba ku yi faɗa da wannan rashin tsaftar daga ƙarshen bayansa, shi kai ne za ta dawo kanka. Saboda haka ka kula duk wani abin da ka gani da daidai ba, ka tsawata ko kuma ka sa hannu ka gyara abinka domin ka taimaka wa matanka a gyara gida. Wallahi ba asara bane. Kar ka ga cewa don kai mai gida ne a kai ba za ka kaga wasu kwanuka a rufe a bude ba za ka rufe ba, imma ya kai maka ma ka dauka ka je ka wanke baka kasa ba, kuma wannan ba zai sa matanka ta raina ka ba. Maimakon haka ba matanka za ta kara maka cewa girmamawa saboda kana taimaka mata aiki. Amma kai ka ce a kai ne mai gida kaga wani kaya a can wajen wanke-wanke ba a wanke ba, ba a kuma rufe shi ba,
1: kila ma ba ta da lafiya.
0: To watakila ba ta da lafiya, ka tsaya kana ta fushi, me yasa za ta yi rashin lafiya? Rashin lafiya nan yana iya kawo kanka. Kuma mu maza wani lokaci idan muka yi rashin lafiya mun fi tausayi, shi yasa matan namu sai ka ga suna ta tausaya mana, amma an mu ne sai ya ke baki da lafiya, ya baki da lafiya, ya baki da lafiya, wani lokacin ciwo ya zo dole za ta yi ciwo. Kai kuma hakkinka ne, kuma ka tuna yana cikin hakkin da aka ce maka kuma wanda ka dauki alkawari, ko kai ko waliyinka ya dauki alkawari, kai zaka taimaka wa matanka ta kowane hali, cinta, shanta, tsaftanta, asibitinta, suturanta, komai na yana kanka. To amma kuma ka zo ka gama auren kuma kai ka ɗibi wayansu abubuwa ya zama hakkinka, ka ɗibi abubuwa ka ƙin ba hakkinka bane, wannan ba daidai bane. Mallam yayi magana bera, gaskiyar magana ɗayan nan dangerous ne, in ji Bature, mummuna abu ne. Idan ya taba maka abinci ya zama wahala, idan ya mutu a cikin ɗakinka aiki ne, ka shaƙi numfashin aiki ne, to menene ya kamata ka yi? Ka tsaftace gidanka, ka taya matanka ku tsaftace gidanku tun kafin ɓera ya samu hanya ya shiga. Domin shi kuma in ya shiga ɗin nan fa fitan shi yana da wuya ƙwarai da gaske. Saboda haka ina kira ga maza, don Allah ku yi ƙoƙari ku taimaka wa matanku. In ka dawo gida ka huta, ka dubi wannan ka dubi wancan, ka kira yara ku ɗauki wannan ku wanke, ka kira kai kanka
1: ba da ka zo kwanta ba,
0: a'a shikenan. To haka ne, to gaskiya ne, amma kuma haka din hakan ne, an ya dawo dai daga aiki ya gaji, amma duk da gajiyan kan nan abinda yake cikin gidan kan nan yana da muhimmanci fiye da gajiyan da kai din nan. In ka daure ka yi wani abu zaka hana wani wasu abubuwa cewa shiga cikin gidanka. Saboda haka ina kira ga maza, mu daure mu taimaka ma iyalai, mu taimaka wa mata, domin taimaka musu shi ne fitan wahalarmu. Don kai zaka je asibiti zaka kashe kuɗi baka da kwanciyar hankali idan ka ki taimaka wa iyalinka, amma idan ka taimaka mata za ta daraja ka, za ta girmama ka, za ta ƙara son ka, za ta ƙara tausaya maka idan wani abu ya same ka. Allah ubangiji ya kiyaye.
1: Mallam Shaibu, zaka ga namiji tas-tas a waje, amma idan ka shiga gidansa zai biye makwancinsa abin kyama ne. Sannan namiji ne zaka gani a waje mutumi ne, amma idan ya shiga gidansa ƴaƴansa bai isa yayi da ya gaya musu ma su ji ba. A cikin gida kuma sun rena mata, maimakon shi namijin shi za a ji tsoro, shi ma ya saki wani jan hankali zaka yi ga maza da cewa su fa sani cewa haƙƙin da na ƴaƴan da na mata duk a kansu ne, barin ƴaƴa ne yanzu.
2: Kamar yadda magabata suka faɗi, haɗu muna magana kan tsafta ne, kuma maudu'in yana da yawa, sai dai aka taɓa shi yawa kogi ne. So zan nan koma baya kaɗan, kamar yadda Mallam Azu ya magana zafi, don kai la'akari da zafin nan da ake ciki yanzu ga mutane suna yawan kukan ciwon kai, wasu za ka ji jininsu yana yawan hawa, to tsananin zafi ne.

0: ke kawo ni to ka rufe taga ka rufe ina ne ka kwanta a ciki to
1: wulde kana korawo ne
0: ito korawo kan
1: koro ka bude
0: baccin ka dama zaka yi shi rabi da rabi ai bacci do ido daya rufe ido daya bude ne yanzu bacci ba a yi shi a ce ga kwanta kai ta mishari ba zai yi ba dole a bude tagogi dole a bude duk wasu abubuwan da ya kamata an sa yayi magana gidan sauro duk an yi wannan magana abin da ya cancanta kenan kuma gyara muhalli tsafta ai ba abin da yake tsafta muhimmanci shi yasa in mutum yana so ya gane gidanka in akwai tsafta farko daga an shiga za a fara zuwa maka kewaye wannan falo za ka ga an gyara shi amma ka shiga uwar ɗakin ka ka ga damuwa kayan da aka cire wa yara musu wanka yanzu an ji an jibga shi a an jibga shi a cikin jaka an jibga shi a nan sai ga ɗakin kamar yadda zuka faɗa ka ce zafi za ka ji ɗakin yana waje abin nan kayan da yake cikin ɗakin ne akwai matsala wasu ba a gyara su aka tsabta su aka gyara su aka fitar da su waje suka wuri ya sha iska ba makewayin gidan ma ba a gyara ba to wannan kamar yadda malam Balawi faɗi magidanci ba laifi ba ne ka zage ka yi wasu me yasa gwamnati ce a yi salutation ko wani ƙarshen wata don taimakawa ne in ba ka yi ba a wannan gaban ta ci ka yi
1: kai da 'ya'yanka duka
0: ba inda za ka je to saboda haka da kai da 'ya'yanka duka ka tabbatar da gidan a ranar aikin za ku ke ba inda za ku je gaba ɗaya kuna gyara gidan ya yi tsafta duk wanda ya zo ya ga kofar gidanka a shari'a za ka dace alhamdulillah wacce shi ma gyara kofar gidansa
1: ka duba ka gyara su ma aliman da ka ga abuwar yayi kyau
0: yayi kyau duka dobin mu muna ganin su a iyayen mu tsofaffi za ka ga su sai
1: kuma sai ka ga
0: ana gyara ko ina to me ya kawo wannan ai tsafta abu ne kankanka idan kai tsaftan ka gyara gidan ka zo kai wanka ka sa kaya mai kyau to a ranjima za ka
1: kanka tsafaki
0: kowa zai shi awon ganin ƴaƴanka da iyalinka da kanka da makwabta to amma babu mai muni shine ka gyara kwatan ka gyara kai ibe da timba sai ka bari kuma ko ka labta a cikin gidan makwabcinka ko ka jefar da shi a wani to duk matsan da ake samu ki na ga da muna ya gabato mai wannan magana
1: sai ka koma malam ba
0: sai sake dawo da
2: malam lambatu duk sun cika
0: yanzu lambatu sun cika kuma hakkin mu ne mu gyara lambatu gwamnati ba hakkin ta tace wai zata duk kowani
1: anguwa
0: shi yasa kullum muke kira ga masu anguwanni suna da matuƙa muhimmanci saboda in aka yi ka mai anguwa kai ya kamata ka zaga anguwanka ka hada kan mutanenka tunda kana da wakilai kai ma anguwa dole a hadu duran sanitation a fito a gyara anguwa a gyara magudanar ruwan nan ba karamin muhimmanci yake don lokacin da aka yi wannan gyaran wallahi in ka je anguwa kai kanka za ka yi sha'awar shiga anguwa to amma ba amfani a zo a ce a gyara abu baka gyara ba zai gyara maka ba mai gyara ma gwamnati ba zai yi ta ce za mu komai ba ita dai ita kan taimaka muku ta wani sashi ne amma hakkinku ne ku ku gyara ku ta ci baya jimai to amma idan aka dage zai jimin Allah sannan kuma yanzu yara batun mangoro ya fito kota ina kayan marmari dai mutum aka sha yaro ya yi a cikin gida ke ga kudaje ne suka taru yan kunu aka bude a bude ma za ka ga to kunu ma gaskiya galibi yanzu a sa ido akan magana abinci don wani abincin karfe bakin sa ya kwana to gaskiya bai kamata a ci shi ba saboda dole za ka
1: sa shi a sama yanda
0: akwai masu yake ma wasu faifai suke sa irin na da ko to yanzu mun karfe shi da kwano sai baci muka zo ka ba mai yaro ya ci ba dole cike baci ba
2: ka kira sunan faifai nan wani ma bai sani ba
0: wasu suna amfani da rayuwa ma saboda ita in ka sa ta ka ga yasa zai shiga ciki
2: yawa da
0: zai maka shi
2: ba ka ta kanta ne eh wannan ake kamar
1: shi ma
0: to gaskiya abubuwan da muke ci kan mutum ya ci daga cin abinci ka kwanta a zafin nan gaskiya babu likitoci suna kira kan maganar shan ruwa ma suka na daga cikin abubuwan da ya kamata mutane a ci gaba da shan ruwa sosai tana yawan gudewa a ninka shan ruwa a kula da yara ana ba su wata cikin ruwa suna sha kafin su kwanta da shauransu kuma tsaftar nan gaskiya abu ne muhimmi ya fi komai muhimmanci don muddin kana tsafta kowa zai sha'awan ganinka zai sha'awan shiga gidanka amma ba abu mai muni a ce komai yau a zo a gabarka ta yawon duk da dai kamar yadda ma'am Bala gaskiya ne za a bar mata ita kadai tana aiki ba taimake ke ne yana da matuƙa muhimmanci yana sa su maka ladabi kuma kana koya ƴaƴa ne
1: dan
0: kwan zumunci yawo ƴaƴan kan suka tashi ko da mata
1: ta kai yawo ma yana kaza a gida baban mu ma
0: yawa yana yin aiki da kansu gaskiyar magana muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace kuma Allah ya fidda mu wannan zafi lafiya ya kawo da amina cikin
1: kwanciyar lafiya wato malam liman da aka yi wannan ruwa da in ka fita sai ka ga garin yayi kyau ya wanke ko ina to amma ya kawo da tiya tattara muku to me ya kamata a yi magidanta da sai su zo su kwashe wannan lambatin
3: wannan taro in ka ga da tiya taro kun tara kun yi aikin gayya kun tara dotti to abin da ya kamata sai ku je ku sanar ma hukumar da suke kula
1: da fashewa ba wai a fashe a jikin jiki a
3: amfuwa ba sai a ji a faɗa musu bisu da dan Allah ko da ga sun zo sun fashe
1: sai
3: ma inde amma ba su sani ba kun tara go kuna jiran wasu zo su kwace yara su sani
0: ba dole sai ka dawo shi
3: to kusa abu je ku sanar da su ba
1: sosai
3: to ya kamata cewa kuma kowa ya dai aikin da yana ka tsaftace gidanka da tun da ke cikin gidanka ka fito da shi a waje inda aka ce a kai inda aka ce a hada din a tara din
1: kware
3: ba wannan ban na tsubiri an ce an ban na tsubiri ta
1: a yanzu yawanci ba hada an wani haka da kai ta
3: ganin da a hada
1: an ci
3: hada shi a wajen da ake hadawa
2: ya kamata a ce
3: a so abuwa a ba in gudan da mu din da zo kun
2: ku fada mu zo kuma
3: da guru da wajen je su kwasha ne amma wai ka bari a kofar gidanka wannan bai da kofar gidanka ka bashi a wajen ko ka bashi ko ko ba a yiwu sama ba kafan ma dai meni
1: zai mai da
3: shi zai mai shi
0: ya koma
3: ya kamata shi
1: wani yana ma zai ga wani ba ciki ya ce ba zai
3: dauka kuma abinda ake gudu na tsaftin muhalli din bai yi ba saboda yaran da su fito su kuma cikin wannan abin su ne suke zuwa za su yi cikin musa diba abuwa
2: ko za su ga shi gidan
3: su sai mai shi cikin gidan kuma ka ga kowa ai ai tulo da gudu da lafiya ga Allah ya kamata cewa lalle mai da hankali a ji tsoron Allah ko ai aiki kuma ai abin da yake da mu taimakon mu taimaki al'ummar mu da ayyukan mu gaba daya
0: gaskiya kuma mallan ka lura akwai angwani da gaskiya ya kamata a yaba musu dan ga masu angwani su gaskiya suna neman hadin kansu kuma suna samun hadin kansu
3: ba shakka
0: kasan shi mai angwai da ya nemi hadin kai in ba bai samu babato matsala ne duk yadda ake so a yi gyaran ba zai yi ba amma kuma yin shi yafi alkhairi dan ko ba komai duk wanda ya shiga gwan zai ce an gwannan gaskiya an yi abin da ya kamata za su isa da sako gwani ka san gwani ce ta kunnuwanta yana da yawa sun gane an gwani
1: su ne
0: suna iya gane an gwani da ba su tsafta to kaga a kullun kuma baya ake samu ko ba haka bane to gaskiya muna yabo su masu an gwani akwai masu kokari kuma dai muna fatan sauran ma su nemi hadin kan mutanen su su yi ko ito su yi koyi gaskiya zai taimaka
2: shi mai anguwa a gaskiyar magana yana nan ne kaman
1: wakili
2: ba kamar mama wakili ne ba
1: kawai
2: na al'ummai shine da mutanansa shine kuma da hukuma duk abinda ya ga ma hukuma game da maganar tsafta ko ba kai ko kiwon kai ko me abinda ya faɗa ma hukuma abinda hukuma za ta yi aiki da shi kenan su kuma abinda hukuma suka ga ya masa kaje ka ga ya jama'an ka kaza kaza kaza shi zai zo ya faɗa kar ka dauki kanka mai yanwa ai kai kana sai dai kullun a zaure baka fita ka zagaya ka ga ya yanayin anguwanka yake ba ya wa'anne ne wa'ansu a da can lokacin da iyayenmu suna abin nan mai anguwa yana sanin gidan wane ba akwai mara lafiya guda gidan wane akwai mara lafiya daya gidan wane an kai ɗayan nan asibiti jiya da sauransu ta yaya yake sani saboda yana zagayawa kuma yana kuma kunnuwansu suna buɗe yana kuma da ɗan abin nan ma'aikata da ɗan uwansa wakilansa da suke gaya masa cewa wane fa ba lafiya gidan wane ba lafiya wannan kuma ya danganci yadda ya saki jikinsa ga mutane za ka ga wani mai anguwa yana fita daga anguwansa zai ga wannan kai kana tsammani bai san shi ce Habibu ya kana da lafiya yaya kan dai a cikin gida tana da lafiya ya riga ya san mutanensa amma za ka ga karka ga mai anguwa ya fito tun daga nan har kusa karshe mutum uku ne suka gaishe shi ba su san shi ba ko ya tsage su kuma ce ya zai yi tambayi lafiyan gidansa ba zai samu ba a samu ba saboda haka muna kira mu ma ga masu anguwanni su zama cewa su ne iyaye tunda kuma in kai uba ne to kowa naka ne kuma ka sake mu kowa hannu da fuska domin da kasu kana sake mishi fuskan nan zai ga zaka gane
4: cikin matsalolin da yake ciki, amma ka ga ya gaishe ka baka an same shi ba, ya zai ga maka matsalolin da yake ciki balle har ya san ma wani yana da lafiya ko wata ba ta da lafiya cikin gidansa, bai sani ba. Saboda haka mu ma muna kira ga masu angonin nan su sake mana fuska, su zama iyayenmu, su jawo mu a jiki. A hakan ne shine za su gane irin rayuwar da anguwansu suke ciki, kuma su ne mahukuma za su ce mai anguwa wane mutumin kirki ne. Don komai ya zo ne ya ce yana so za mu ba shi, saboda me? Saboda yana gaya mana abin da yake cikin anguwansa wanda ba mai kyau ba da mai kyau, kuma dole ne mu taimaka masa. Kaga idan hukuma ta taimaka maka, ka je ka taimaka ma mutanenka, idan mutanenka suka gaya maka matsalansu, ka zo ka gaya ma hukuma, wallahi kana da farin jini a kowane lokaci.
1: Kuma
4: ba abin da ba za su yi maka ba. Amma an zo an ce maka mai anguwa, ya anguwa ka ta lafiya, kawai kowa da lafiya, da marar lafiya duk kowa lafiya.
1: An kawo wani abu ka rike kai daya
4: to
1: ka ba su
4: da dan kauce ne. Ya danke ya danke, amma mu muna kira ne kar ka danke, ka ba mutanenka, ka ba kowa hakkin sa, saboda ka samu farin jini har ga gwamnati.
1: Haka
0: a imam ballan kanura kadu wasu masu angwani suna amfani da masallatai ne saboda angwani yanzu sun karu, to amma duk da haka yakan je dukkan masallacin da suke angwani ya isar da sakon sa a wurin, san kaman ya fi sauki da duk lokacin da ka shiga masallaci aka ce to ga mai angwa ya zo da wani sako, hasan kowa zai tube ka ne, to anan ne za su sanka. To idan baka zuwa irin waɗannan wuraren, to kamar yadda ka faɗi ba za su san shi ba, saboda gari ya yi yawa yanzu ko ba haka ba ne. Saboda muna fatan wurin masu angwani za su faɗaɗa dangantakansu da masallatan da limamai da shauransu su dinga isar da sakoninsu a duk lokacin da ka isar da sakonka a wurin, insha Allah bukata zai fi sauki. Saboda duk yawancin jama'an da suke wurin suna wannan masallatan, amma majami'u majami'u ne duka je, majami'a ne duka je, za a samu jama'an da ake bukata kuma za ka isar da sakonka a wurin. Muna roƙon Allah kuma ya mana jagoranci, Allah ya taimake mu.
1: To ni a nan shawarar da zan bai wa iyalan gida mata, malam Shayo, mace ta daure. Ta daure ita ce take cikin gida, ita ce ta san ya yanayin gidanta yake, ko ba gaskiya ba. A ce da gari ya waye, ya kamata ki tashi da safe ki gyara mahallin ki farko kan gadanki. Idan kina da yara ki sa su su yi shara, a share mawanki, to sai ka ga cikin gidanka yayi kyau, amma za ka ga har azhar wanke-wanke yana nan, yana gindin,
2: yana
1: jibge, kudajen suna bi, yaran suna kallo a waya, ko kuma kin kunna musu TV. Allah kuwa wannan ba so bane, ko ba gaskiya ba. Sai an fara shirin abun karya, sai a ce ku tashi ku je ku wanke kwanuka. Ai ma ba a wanke ba, da ruwa carcarcar an zo an zuba abinci.
4: To ai kiwon lafiya ma ya hana ka wanke kwano
1: a lokacin ka ci abinci,
4: ka zuba mishi abinci. Kiwon lafiya ya ce kar ka yi haka. Wani kuma sai a ce dauko jan kwanon nan kawai wanke,
1: eh ka kawo su na kan abinci,
4: suna can wajen mawanki. Daidai kwanon da za a ci abinci, ko a samu wani abinci, ko a samu wanke abinci, wai shi ne kaɗai za a ɗauka a wanke, maimakon a ce an wanke kwanukan an kifa su ya sun sha iska kafin ka sa wani abinci a ciki. Illa ne ma akwai abin da in ka wanke kwano, akwai abin da iska zai ɗauka ya tafi da shi, akwai abin da rana zai ɗauka ya tafi da shi. Kafin ka sa abinci a ciki, in ba ka sa ba ka daɓa ne.
1: Mu
4: a lokacin ma ba
2: ka bar wannan,
4: ba ka bar shi ya bushe ba, to daidai ne da ba ka wanke ba. Kawo sai ka ji kawai kana mutum yana zawayi, ya zawayi ya ci komai ba, ka wanke kwanon. A'a, ai da ka wanke kwanon da sai ka bar shi iska ya kwashe wayansu abubuwan da ya kamata ya
1: kwashe. Da rana.
4: Da rana. Domin shi cuta. Kowane cuta yana da abin da yake kashe shi daban-daban, da ba iri ɗaya ba ne. Idan abin da iska yake kashe shi yana kashewa, abin da rana yana kashe shi yana kashewa.
1: A nan da in aka yi wanke-wanke ma da ka iya musu bubuɗe kwanuka balan robobi, saboda za su ƙara haske. Amma za su yi haske manja ne ma zaka ga yawa yawa barin irin kulolin nan zaka ga kula ta dace to idan kai wanke wanken sai ka bude shi a idan rana sai ka ga ya
3: haske
1: yawa kaman ka hanka fari ne ka wanke ka sa shi a rana ai zaka ga yayi to gaskiya
0: ina fani da kwando ke su fitar da shi
1: yawa su fitar da shi ba a bar shi a cikin
3: ai da ma iya mun gudu ba ko kwando din da
1: a waje yake
3: a waje yake da
1: ba wani ma har a rufe shi da buhu
3: wani sai ba kan tabarma ne
1: karono
3: akan karono din sai biye
0: shin
3: shin ya
1: haka ne
3: kaga ga zafin ranan ga haske ga iska dauka
1: sosai to kaga gaskiya yanzu kan akwai kazanta ga ilimi yayi yawa amma kazantar kuma ta yi yawa ba a san lalaci bane san abin duniya ne yayi yawa a sakaci ne wallahi sai Allah
0: yato lalacin da shi fiye wa gaskiya
1: haka ne
0: ai shi tsafta wanda yake ai ba ni da fada miki a duk lokacin da ka gyara muhallinka
1: haka ne
0: zaka yi shi a wanka yi ba ima
1: haka ne
0: amma a duk lokacin da ka ji ba isu yin sallama
1: sai ka fara tattare
0: kan kujeru kayan yara ne su fitari ne ne duk baka tattara ba kaga an furmushe ka lokacin da bankin tsaba
1: haka ne
0: shi sa yana da kyau
1: kunya kuma sai ka dame ka
0: abinda ake magana
4: a lokacin ne zaka ji fara tsakanin mace da miji to ke ba ka fashe wani abu ba ta kara mana
3: ba ka fashe ba a lokacin da ka kai daga cikin da ba ka fashe ba
0: ba an bala
3: ai maganan ga
0: yaro mata zaka ga ta sa yaro a ko a falo
1: haka ne a cikin daki ba ni na gani
0: a wasu mata halin suke da fata ta fashe a cikin daki ta ce mu yaro ka da mini wai zai wanke su wannan yaro karami fa ko ya ne karama ta ce je ki wanke wannan kashi ai bai ba
1: bai ba
0: tun lokacin da yaro bayan
1: gida ya kai
0: shi nesa
1: kwarai da gaske
0: an gama kuma a samu yaro mai wayo ko namiji mai wayo
1: mai da sabulin da zai wanke
0: mutum zaran ya gama ko masa wanka da wani abu makamancin amma wallahi akwai matan da gami ƙanana suke sa
1: su rasu wanke kuma ba wanke hannu da toka ko sabulu an zo an kama moda an sha ruwa
0: wannan to shi da sha ruwa wannan
1: mata da yayi kama ne
0: shi shi mijinta zai sha ruwanta
1: ai wallahi sana'a ba fa akwai
4: gidan a zai sha
0: to
4: don shi ya sani tana yi kuma bai mata fada ba
0: ya zama lusari
4: shi saboda haka ba yi da su hujjar da ba zai sha ruwan ba
0: ya zama lusari
4: shi su ɗebo mini ruwa sai ita ɗin ma tana zaune ɗebo mini ruwa sai ta ce ki Habiba ɗebo ruwan Habiba ɗebo ruwan nan kuma wanda ita ɗin nan bai kamata a ce ta ɗebo ruwan mai gida ya sha ba
0: kuma kwana ta yi ma ba da datti a ciki ma ba za ta gani ba ita kawai ɗiba za ta yi
4: gane mini
0: to ya za a yi kenan ba
4: ta yadda za a yi kawai namiji ya zama namiji mace kuma ta san
1: ita ce mace kwarai da
4: gaske ta san in kowa ya ɗauki haƙƙinsa za a gyara
1: abin da yawa kuma a kullum dai muna ba da shawara ne ga ƴan uwa mu gudu tare mu tsira tare kuma a kullum za mu ce gyara kayanka ba zai taɓa zamowa sauƙe mu raba ba yawwa a madadin malaman da muka tattauna da su
4: Bala Abdullahi Mili
0: Sha'ibu Yakubu Yashi Aliyu Shehu Mustafa Ilila
1: da ji da gani lokacin da aka ɗibar mu shirin ya kawo jiki a madadin malaman da muka tattauna da su mai kula da shirin Lozar Falmu Balewa wanda ya tace min shirin a fefe Dahiru Abubakar Zamfara ni da na gabatar Hajara Babe Rambaki nake ce saduwar alkhairi.
5: Maimaitin shirin rabin sa'a kenan aka saurara rabin sa'ar mata kenan aka saurara daga nan BRC 2 FM kan mita 94.6 mai sauraro ko gwamna cewa karfe ku saurara minti daya kuma lokaci ne da za a gyara zama a saurari labaran jiha cikin harshen Turanci. You're listening to the People's Station BRC 294.6 FM. At this moment we invite you to stay tuned for the broadcast of state news.

0: Tashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace. Rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar rinka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

ziyara kamar yadda ya taba kawa a makonni biyu baya. To da fatar zaka kasance da mu da misalin karfe 9 domin sauraron abubuwan da muka yi maka tanadi. To kafin wannan lokaci kun sani muna da shirye-shirye masu ilmantarwa, fadakarwa da nishadantarwa. Da farko za mu fara da wato a cikin zangon na dare mahutar bawa karfe 8 muna dauke da shirin nan na taskar labaru. Karfe 8 da rabi kuma shirin yau da gobe biyo baya. Karfe 9 kamar da muku ishara mu karbi bakoncin Comrade Sabo Muhammad wadda zai kai mu zuwa karfe 10. A wannan lokaci ne muke sa ran gabatarwa mai sauraro da shirin Hajj Mubarak. Shirin Hajj Mubarak zai raka mu har zuwa karfe 10 da rabi, sai shirin shekara kwana ya biyo baya. Zaben mu kwana lafiya na nan tafi da misalin karfe 11 na dare. Ban kwana da mai sauraro kamar kowace rana idan Allah ya kai mu, mukan farawa da bude layi mai sauraro ya kira sai mu musharaka tare. To da fatar wannan karan ma ba za a manta da mu ba, za a neme mu, za kuma a tafi tare. Bari in gaya muku labarin wata aminiya ta bakin MG Boy.

Kada dai mai sauraro ya sha'afa yana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6 kuma nan gaba kadan kamar da muka fada muku za mu leka sashen labaru da al'amuran yau da kullum nan tashar BRC din domin ka muku shirin nan na taskar labaru a ci gaba da kasancewa tare da mu akan mitoci 94.6 BRC tashar al'umma.

Daga sashen labaru da al'amuran yau da kullun na nan gidan rediyon Bauchi BRC aka saurari shirin taskar labaru wadda Aisha Sada Jibrin ta gabatar mana. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 6 na safe za a ji mu dauke da wasu labaran cikin harshen Turanci. Ta ci gaba da kasancewa da tashar al'umma BRC 2 FM. Nan gaba kadan muna dauke da shirin nan na yau da gobe.

0: baka ta yi yawa yawa cikin garin Bauchi, inda za ka kire gida goma a jere ta kowane bangare, ba za ka rasa zuri'an baban karatu guda ɗaya a tsakani ba.
1: Daga Ladi ɗan Ladi mai auduga, Durbin Bauchi sai ɗaya daga cikin yayu mata a zuriyar Hajiya Yartalli ta ƙara tabbatar da kira domin sada zumunci tsakanin juna.
2: Ba wanda yanzu ƴanmu da jikokinmu ba wanda ya san wani, wani bai san wani ba. To kuma zumuncin nan da kuka gan shi, in ba a yi shi a duniya ba za a je wajen ma'aikin Allah a yi shi. Do Allah do Annabi, ƴan uwa a yi ƙoƙari a yi zumunci. Zumunci na shi ne babba. Rashin zumunci shi yasa aka sake ba wanda ya san wani. Sai ka gamu da ɗanka, san ɗan uwanka, kuyi uwanka, uwanka baka san shi ba, shi bai san ka ba.
1: Daga bisani, Malam Abubakar mijin yawa ya gabatar da nasiha akan muhimmancin zumunci.
3: Yin zumunci ba wai ba haushi ne ko dan adam ne ke tsarin sa ba. Allah ba da kike ne ya rubuta kuma ya wadata akan kowa. Kafin mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'ummomin da suka zo kafin mu ma Allah ya tsara musu zumunci. Al'ummar da suka zo kowace al'umma wa hadda duniya yanzu suna cikawo da zumunci ne yasa suke wannan barna.
1: Bayan tunatarwa da nasiha akan zumunci, sai zuriyar suka karrama Malam Abubakar Babangida Sale saboda ɗaukar nauyin shirya taron zumuncin kusan shekara bakwai ba tare da gajiyawa ba. Daga bisani, Alhaji Bala Audu mai auduga mallawan Bauchi ya jinjinawa mata akan zumuncin da suka yi, tare da cewa
4: ina miƙa godiya ta musamman ma 'yan uwa da suka ɗauki dama, suka ɗauki lokacin su suka rubuta wannan babban aiki, suka tabbatar da cewa wannan taro da za mu yi rubuta ya yi nasara. Ina roƙon Allah ya saka musu da alheri. Ina ƙara godiya kuma masu sauran ma'azaka wannan taro da suka zo domin neman yardan Allah domin sada zumunta a cikin musulunci abu ne wanda yake buɗe ƙofar aljanna. Muna roƙon Allah ya sa wannan abu da muka shirya ya buɗe mana ƙofofin aljanna. Muna roƙon Allah ya gafarta ma iyayenmu, waɗannan iyaye namu da suka yi mana hidima, suka yi mana aiki domin Allah, suka yi mana addu'o'i, suka kuma koma ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin mutunci da daraja da ɗaukaka wanda suka shimfiɗa mana, muka zo muka haukai muka rauna muka cin moriyarsa. Allah ta musu irin wannan shimfiɗa a aljanna firdaus. Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu.
1: Daga ƙarshen rahoton kenan, Imrana Yakubu Galaje, yau da gobe.
5: Imrana, yanzu haka dai an tunkari damina, wasu matanar sun fara shuka. Wannan ne kuma ya sanya kamfanin da ke sarrafa takin ruwa na Ziba na ƙasar Thailand da ke da shagon sayar da kayayyakin aikin gona a cikin sakatayar gwamnatin tarayya da ke nan Bauchi, ya shirya taron ƙara juna sani ga manoman jihar domin ya koyar da su yadda ake fesa maganin kashe ciyawa da kuma takin ruwa. Cikin zantawarsa da wakilanmu, wakilin kamfanin daga jihar Lagos Joshua Ayuba ya yi ƙarin gaske kan wannan faɗakarwar.
6: Mun zo yau mun yi launchin a Bauchi 2 ga watan June. Mun shaida ma mutane game ga wannan takin, kuma mun yi kwatanci ma mutane yanda za a amfani da shi da kuma amfanin ta ma kayan gona da kuma yanda tana nan da sauki kuma za ta inganta ma masu noma wannan bisa ga ayyukan noma. Mun zo cewa jama'a kada su ji tsoro, su rungume wannan takin, su yi amfani da shi. Mun yi amfani da shi a Bauchi anan a rani, mun yi noma da shi, mun ga kuma yanda ta bada amfani mai kyau sosai sosai. So muna kira ga al'umma ko ta ina duk inda kuke, yayi a marabce Ziva. Ziva taki ce mai kyau, tana nan kankani da cokalinta an auna an saka ta a cikin ruwa a watsa ma kayan gona. Za ku ga yanda kayan gona za ta samu inganci sosai da kuma samun cingabawa. To Ziva organic fertilizer biyan bukata ce wanda ta zo ga manoma. Allah yarda za a ga alherin da za a samu wannan shekaran da kuma cin gaban da za a samu a harkar noma.
7: Wani abu ne ya sa maka karfin gwiwan kawo Zifa fertilizer?
6: To abin da ya bani karfin gwiwa na kawo Zifa fertilizer zuwa Bauchi shine ana noma a Bauchi. Na fari mutanen Bauchi suna noma sosai sosai, kuma mun ga yanda kayan gona suka fadi a wannan shekaran ya sa cewa yawancin masu noma zai musu wuya su koma gona bisa ga yanda kayan noma yayi tsada. To bisa ga yanda shi Ziba yake yana nan da inganci sosai, yana da arha, kuma muna da jama'a wanda suna nan muna harka tare da su a Bauchi, muka ce a'a ya kamata mu zo Bauchi mu zo mu sheda ma mutane game ga Ziba organic fertilizer domin su samu sani ga Ziba, don su tashi su yi amfani da shi, sannan kuma su samu cin gaba daga ciki. Amfanin Ziba ga rayuwar dan Adam tana da inganci because ita organic ce. In an ce abu organic yana nan kamar abun gargajiya ce, ba ta da illa akan kasa, ba ta da illa akan kayan gona, ba ta kuma da illa akan mutum wanda zai ci abincin da an yi noma da ita kayan Ziba.
5: Wakilin kamfanin Ziba na kasar Thailand, masu kamfanin kayakin aikin gona Joshua Ayuba, wasu daga cikin mahalarta sun bayyana irin jin dadin su da wannan fadakarwar.
8: Sunana Comrade Natu, ina noman gyada, ina noman masara, ina noman shinkafa da wake. Gaskiya na ji dadi saboda waɗansu wahalhalu da a baya muke taddawa, Allah cikin ikonsa a wannan bayani da aka mana da ikon Ubangiji ba za a maimaita ba. Za mu bi shawarwarin da suka gaya mana sau da kafa saboda mu ga alherin abubuwan da suka ce za mu samu idan har mun bi yanda ya kamata.
9: Sunana Lawan Muhammad, National Chairman Muryar Matasan Arewa. Ina kira ga wannan taki na Ziba, gaskiya ba karamin taki bane, dan yafi duk irin takin da muke amfani da shi na buhu-buhu. Taki ne na feshi wanda kuma zai maka amfanin da buhu biyar na normal taki, which is inorganic kenan, zai maka shi wannan iya sace guda ɗaya na shi wannan Ziba din zai iya gabatar maka da abun da kake bukata. Gaskiya shi yasa gaskiya mun yaba da shi wannan taki din, kuma dole gaskiya zamu taya su tallata wannan takin duba da mu dama muna wakiltar al'umma ne a koyaushe.
10: Sunana Hajiya Fatima Yakub, wanda aka fi sani na da Bashinto. Kungiya na kuma sunanta Northeast Women Economic Empowerment Development Association. Har ga Allah ni na amfana da shi sosai ba. A yanzu a haka ma a gobe-gobe ma ina da wannan da su yi benefiting din wannan taron sun banta. Wannan da su amfana da taki sama da buhu 300 wannan aka ban goben Allah da ranka yi bara. Akwai na sachet din, akwai na, amma yanzu na sachet din ma ina ganin gobe da mu tafi da shi koda guda 50 aka samu.
5: Wasu mahalarta taron ƙara juna sani kan yadda ake feshin maganin ciyawa da kuma takin ruwa na kamfanin Ziba da suka shirya a nan Bauchi.
11: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
5: Madalla, zaizayar ƙasa dai na da matukar illa ga mazaunan muhallin da ke da wannan yanayin, ta inda wasu da dama kan gudu su bar gidaje da gonakinsu sakamakon zaizayar kasar don tserewa rai. Kuma idan ba dauki mataki ba, lamarin kan iya lashe gari guda musamman irin wannan lokaci na damina. Al'ummar Sabon Layi da ke garin Jalam a karamar hukumar Dambam sun koka sakamakon zaizayar kasa da ta addabe su shekara da shekaru, lamarin da ya tashi wasu da dama daga gidajensu. Sai dai a wata ziyara da wakilin shirin yau da gobin gidan rediyon Bauchi BRC suka kai garin na Jalam, sun zanta da wasu mazauna gun suke kuma gudanar da sana'o'insu na yau da kullum, inda suka mika kukansu ga hukumomin da abin ya shafa.
12: Sunana Ibrahim Irojalam, ni mutumin garin Jalam ne da nake zaune a unguwar Sabon Lahi, wanda nake kasuwa a bakin hanya inda muke fama da matsalar ruwa da yake mana zaizaya. Mu kira muke da gwamnati shine ta duba halin da muke ciki da yanayin yadda mutanenmu suke ciki. Duk wata gudunmawa da ake bukata a siyasance muna bayarwa, da fitowa filin zaɓe da kuma ba da gudunmawa da yin biyayya ga hukuma a kowane lokaci. Amma muna cikin kalubale da rashin samun hanyar ruwa, kowane lokaci muna cikin matsalar ruwa. Ga zaizayar duk ya tattone mana hanyar da muke wuce da shi, wanda in ta kai ta kawo ma gada sai ita ce muke yi. Mun rasa hanyar da zamu bi, dole sai mun yi hikima muke samun hanyar da zamu tsallaka. Don haka ina kira ga hukuma su taimaka, samu su dubi halin da muke ciki, su tallafa da Allah zuwa gyara mana hanyar da muke fama da shi a wannan karamar hukuma ta Damar Local Government karkashin Jalam District.
13: Sunana Ahmad Sale, na Sabon Layi. Gaskiya wannan zamu muna da bukatun taimako a kai, saboda ba ma jin dadin wucewa da abun hawa ko da wasu abubuwa dai haka, baro da sauransu da za a shiga da ruwa ko da a wuce. Ya kamata gaskiya a kawo mana tallafi a wannan guri.
5: Wasu mazauna Sabon Layi a garin Jalam da ke fama da zaizayar kasa da wakilan namu ke zantawa da masu ruwa tsaki a garin sun bayyana musu cewa tabbas wannan zaizayar kasa na cin musu tuwa kwariya. Da farko ga wazirin Jalam Alhaji Muhammad Aliyu Jalam,
14: da wani drainage da ya taso wanda ba rufe shi ba, to akwai bukatun idan gwamnati za ta iya ta zo ta duba abin da za ta iyawa ta yi don saboda a samu sauki. Wasu masu cewa tafiya daji, wasu masu cewa kai akwai wani hanya ma wanda ake zuwa secondary school. To in ba an samu an ɗanyi wani hikima an gyara wurin ba, da damina fa gaskiya an samu matsala. Don haka muna jawo hankalin da gwamnati ta yarda Allah a zo a duba ta taimaka mana a matsayin mu na ƴan adam.
5: Ya za ka bayyana da wannan wuri yake cimma al'umma tuwa kwarya?
14: Mutane da yawa gaskiya hankalinsu a tashe yake saboda ganin abubuwan yadda yake. Don wani lokacin in an yi ruwa mai yawa, wani fa ya ce na gani ba zai je gonarsa ba don babu hanyar da wuce ya je. Don haka abin da ne mu muke bukata a taimaka a ga cewa lalle an yi mana wani abu dai wanda mun san cewa lalle duk da abubuwa sun yi nauyi a gwamnati amma dai wannan din.
5: Wazirin Jalam Alhaji Muhammad Aliyu. Alhaji Abdulhamid Ahmad Afafata kuma wakilin kare karen Dambam ya bayyana cewa sama da shekaru 30 suke fama da wannan zaizayar kasar.
15: Ala hakika wannan zaizayar kasa ya fara sama da shekara 30 da suka wuce. Wanda ya zo ya yi aiki a wurin tun wancan lokacin, Allah ji kansa mai kankana, ya ji ya ɗauko drainage tun daga can yamma ya yi gabas da shi. To tun daga wannan lokacin da har yi zuwa ya yanzu nan ba a samu an gyara ba. Yana takura ma al'umma. Dalili wannan hanyar shi ne ake iya wucewa zuwa wancan unguwar in za ka tafi dai kenan. Amma akwai lokacin da ya zo ya yanke, jama'a gari su suka koko unguwar su suka zo suka dage suka zo suka gyara. To amma har yanzu dai gaskiyan al'amari ba a gyara ba.
5: Alhaji Abdulhamid Ahmad wakilin kare karen Dambam. A wasu shirye-shiryen mu masu zuwa da yardar Allah za a ji bakin hukumomin da abin ya shafa. Idan muka leƙa ƙaramar hukumar ta fawa ɓalewa kuwa, wakiliyar mu Zarau Adam Umar ta haɗa mana rahoto kan yadda aka naɗo su 'ya'yan yankin Beli da ke ƙasar Hakimin Bula 18 sarautu daban-daban. Gare ki Zahra'u.
16: Har yanzu masarautun gargajiya suna da tasiri wajen samar da haɗin kai da ma zaman lafiya a tsakanin al'umma. Kuma saboda tasirin nasu ne ma, masarautun daga lokaci zuwa lokaci sukan zabo masu kishi daga cikin kasashensu su nada su sarauta daban-daban domin su bada gudumawarsu domin ci gaban masarautar. Ita ma a nata kokarin masarautar Beli a karamar hukumar ta Faɓalewa ta nada wasu fitattun 'ya'yan garin sarautu daban-daban har kimanin 18 domin su taimaka wajen daga darajar masarautar da ma al'ummar ta. Cikin jawabinsa yayin naɗin, Sarkin Beli Alhaji Ayuba Jibrin, wanda wakilinsa Dan Ladi Usman ya yi magana a madadinsa, ya bada takaitaccen tarihin masarautar.
17: Masarautar Beli dai, garin Beli ta kafu tun 1861 a karkashin masarautan Shal a gunduman Bula ta Abalewa local government. Beli ta fara samun sarauta a shekara ta 2003, sarki na farko Ayuba Jibrin. Tana da unguwanni guda uku, unguwan Wandi, unguwan Beli ta yamma da kuma unguwan Beli ta arewa. A karkashin unguwan Beli ta arewa shine aka kirkiro da masarautan Nasarawa ta 2023, aka kirkiro wayannan masarauta. Ina fatan wayanda suka zo wannan nadin nawa da wayannan yayana, Allah zai maida kowa gida lafiya.
16: Jim kadan bayan kammala nadin sarautar, wasu daga cikin waɗanda aka nadan sun mika godiya a madadin saura.
18: Ina miƙa gode masa da kuma fatan duk wanda aka nada mu da mu taya shi gudanar da mulki kamar yanda ya dace. An nada makarrabai akalla guda 18. Muna godiya da kuma shi sarkin kansa da tsofaffin makarrabansa da aka nada su tun kafin anan da abun zuwa a wannan lokaci. Saboda haka muna godiya a madadina na ɗan iya wanda aka nada, da kuma an nada Sa'i da ɗan Masani da Santuraki da Uban Doma da sauransu. Mun gode, Allah ya saka alkhairi.
16: 'Yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka nada sun taya su murna da addu'ar sauke nauyin da aka ɗora musu. Zaharawu Adam Umar, BRC Bauchi.
5: To sai mu ce Allah ya ce riko. Baki ɗaya kuma da hakan za mu dakata a cikin shirin na yau. Amma din mai kula da shi Kamaluddin Nu'ilela da lokacin wakilan shirin. Zaharawu Adam Umar ce ta tace miliyoyin da kuka ji. Mu kuma haɗa shirin tare da ita. Ni ne na gabatar Abdullahi Muhammad Dambam ke mana fatar alkhairi.

0: rediyon a lokaci. Me sauraron gidan rediyo BRC FM a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shirin majima gani, yau ba zai samu ba, muna da shiri ne na musamman tare da Comrade Sabo Muhammad tare da abokin aiki na Abdulrahman Umar. Comrade Sabo, barka da shigowa cikin wannan shiri namu na musamman na siyasa a wannan dare na Talata 2 ga watan Yuni.
1: Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum.
0: Comrade, makon da ya gabata mun zo mun hira da kai a daidai wannan wuri. Mala Abdulrahman, da kai ne muka gabatar da wannan shiri ni da Comrade Sabo, kamar yadda muke hakan nan. Ya mana ne a maganan tantancewa na jam'iyyar APC na zaben fiddaguni ake cewa, wadda aka ba da dama za a yi kato bayan kato bayan da sasan tobe samu ba kenan. To amma daga baya daidai lokaci na wannan zabe kawai sai muka ji shi Comrade Sabo a matsayinsa shine mai magana da yawun sanata Shehu Buba Umar, sai ya fada sanarwar sun janye daga wannan zabe, kuma bayan ya zo ya mana jawabai da kwarin gwiwan cewa yana da yakini za su samu sakamako mai kyau. Comrade, menene ya jawo janyewanku menene yake cewa jajiberan zabe ne yake cewa ko yane?
1: Ta'uzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum. A kamar yadda ka faɗa kai tsaye, mu a irin tsari na tafiya da muke yi da shi wannan bawan Allah sanata Shehu Buba Umar, kowane irin tsari muna masa kyakkyawan zato, kamar yadda aka rubuta, kamar yadda jami'an jam'iyya ta APC a wancan lokacin da muke ciki suka faɗa, suka nanata a gurare da dama cewa za su yi amfani da sashi na 84 na dokan zaɓe na ƙasa, wanda ya bada zaɓi ko kuma ya yi bayani akan yadda jam'iyyu za su yi zaɓen fidda gwani, kuma aka zauna akan maganan ko ƙato bayan ai ko daidaito ko ƙato bayan ƙato. To daga abubuwan da muka ga suka faru a zaɓen 'yan majalisun tarayya, yanda ba gurin da aka sasanta a jihar Bauchi, kuma ba gurin da aka yi zaɓe na lillahi wa rasulihi, muka ga na zaɓen sanata shi ma ba gurin da aka yi sasanto, kuma babu gurin da za ka ce a ƙananan hukumomi 20 na jihar Bauchi da kuma gundumomi na tarayya guda 212 da za ka ce 'yan jam'iyya sun zauna sun fito an kirga su, malaman zaɓe sun fito sun yi zaɓe. To daga lokacin sanata Shehu Buba Umar da shi da waɗanda yake siyasa da su suka tattauna, sai muka rubuta wasiƙa wa ita uwar jam'iyyar APC cewa mu ba za mu shiga wannan zaɓen fidda gwani ba. Dalili kuma shi ne abinda muka zayyana, abinda aka faɗa a takarda mun ga saɓaninsa a zaɓuɓɓuka guda biyu, kuma abinda ya faru da na ɗaya na biyu ba a ɗauki wani mataki na kuka ba, na gyara ba, kai ka san na uku ma haka za a yi. So aka rubuta wa shugaban jam'iyya na ƙasa, aka rubuta wa kwamitin zaɓe na gwamna da wanda aka turo Bauchi, aka rubuta wa shugaban jam'iyya na gunduman a zaranda na party a can Toro local gama, aka rubuta wa shugaban jam'iyya na Toro, aka rubuta wa shugaban jam'iyya na jiha, kuma aka sanar da dukkan gidajen rediyo mu kan banda mu a kai kasuwa. To kuma alhamdulillahi, kaga ranan da zaben gwamnan ya zo na fidda gwani na jam'iyyar APC, babu guri ɗaya da zaka je ka zauna, domin 'yan takarar ma ba su nan. To balle ma aka ce sun zo sun yi zaɓe, domin suna Abuja, ka gane ko? So kafin su zo kuma ranan zaɓe ran Juma'a ba a yi zaɓen ba, ba yanda aka yi zaɓen, kuma ba yanda aka kirga zaɓen, amma kaga sun fitar da sakamakon zaɓe. So to kaga wannan hidimansu ne yanzu na cikin gidansu, mu ba ruwanmu da wannan harkan, ba mu ciki, ba mu yi, ba mu san akai. To kuma kaga bayan da Allah zai wanke sanata Shehu Buba Umar, kaga shi ma sanata ambassador Yusuf Maitama Tugga, kaga ya fito, shi da bai janye ba ya shiga zaben da Nura Manusaura, kaga duka sun fito sun ce ba su yadda da abun ba, domin ba a yi ba, kuma ba a yi sasanto ba, kuma ba a yi zaɓe ba, kuma ta yaya za a ce ga wanda ya ci zaɓe, kuma har a je ma ana ba da namba na wannan ya ci kaza, wannan ya ci kaza, amma duk da yake rigimar su ne na cikin gida, mu ba ruwan mu. So wannan rashin yin bin ka'idojin da aka zayyana da kuma hangowa da aka yi cewa ba za a yi gaskiya ba, kuma tsarin tafiyar da abubuwan ba a tafiyar da shi da tuntuɓan jam'iyyar areshen jiha da sauran masu ruwa da tsaki, ya sa sanata Shehu Abubuwar Umar ya fita, kuma a matsayinsa na ɗan siyasa, kamar yadda na faɗa muku rannan, a siyasa sana'arsa ce, kuma ya santa daidai gwargwado, kuma ya san nasara, ya san faɗuwa. So don haka ba tsoron faɗuwa ba ne, sabila da an je an yi zaɓe, kaga akwai 'yan takarkari da suka yi takwas, kuma kowa ya sani a cikin mutum ɗaya ne zai samu. Kuma a matsayinmu na dukkanmu wanda muke da addini, mun san gurin da aka je aka tanta gaskiya, aka yi zaɓe, duk wanda Allah ya ba shi za a bi shi. To amma ba a yi zaɓe ba, kaga zaɓi ya rage wa shi ɗan takara da magoya baya su bi ko kada su bi, wannan damuwansu ne.
0: Kuma da to bayan an kammala wannan bada sanarwa, ka gaya mana dalilanku na ficewa daga ita wannan jam'iyyar taku ta APC a wancan lokaci. Ɗan lokaci kaɗan kawai sai ga ka gana da manema labarai, kun koma jam'iyyar PRP, har kuma kun zama shi wanda kake magana da yawunsa ya zama shi ne ma ɗan takarar gwamna a wannan jam'iyya. Mene ne ya jawo kuka ɗauki wannan jam'iyyar ta PRP bayan ga jam'iyyu da yawa?
1: To na farko shi ne, bayan da muka janye sanata Shehu Abubuwar Umar a matsayinsa na ɗan siyasa, kamar yadda na faɗa maka, ya tuntuɓi abokanan siyasansa a nan gida, wato Bauchi kenan, da kuma a Abuja, kuma aka yanke shawarin cewa za a ci gaba da wannan gwagwarmaya na neman gwamna, sabila da shi wannan abin da ake nema na Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda yake bayarwa ta hannun mutane, kuma ba a yi zaɓe a can ba, kuma ba a yi daidaito a APC ba. So don haka ba za a yarda da ƙarya da zalunci da rashin gaskiya ba. So kuma sai aka duba duka jam'iyyun nan, sai aka zo aka yarda da cewa ita PRP da ka ganta jam'iyya ce ta 'yan arewa, jam'iyya ce mai tarihi, kuma jam'iyya ce wanda ita take da shugabanci a sama, wanda ba ta da matsala. Sai da aka duba hukumar zabe, aka duba komai, aka gane shugabanninta kwaya ɗaya ne, ko kuma ɗaya shugabanci ɗaya ne a Abuja, kuma ɗaya ne a Bauchi, ka gane ko? Kuma jam'iyya ce wanda ta taɓa yin gwamnoni a waɗansu jihohi a wani lokaci, kuma ta taɓa yin sanatoci da 'yan majalisun tarayya, ko a Bauchi ma ta yi guda biyu, akwai a nan Bauchi Federal Constituency, kuma an yi a Katagun Federal Constituency a 2019, ka gane ko? So jam'iyya ce wanda aƙidunta da manufofinta ya dace da irin tarbiyya da kuma manufofi da mafi yawanci sanata Shehu Abubuwar Umar yake assasawa a aikace, ba ɗinance ba, ka gane ko? Taimakon mutane, shiga harkokin kiwon lafiya, shiga harkokin ilimi, yi da talaka, sauraron talaka, ka gane ko? A mutunta talaka da irin waɗannan abubuwa. So shine aka shiga jam'iyyar PRP. Kuma lokacin da muka shiga jam'iyyar PRP a jihar Bauchi, kowa ya riga ya sani jam'iyyar PRP tana nan, amma kuma ba ta da fitattun mutane waɗanda za su iya ɗaga ta a ɗan ƙanƙanin lokaci yadda za ta yi gogayya da sauran manya-manyan jam'iyyu da suke jiha, kamar jam'iyyar gwamnati ta APM da kuma jam'iyyar da muka fita a ciki, jam'iyyar APC, domin suna da shugabanci a dukkan matakai na ƙananan hukumomi na gundumomi da kuma jiha, ka gane? Kuma sun abin da ke nuna ƙarfin jam'iyya shine ta iya tsaye da 'yan takarkaru a dukkan mukamai. Kaga APM tana da dukkan, tana da ɗan takarar gwamna, tana da sanatoci uku, tana da res 12, tana da state assembly guda 31. Haka jam'iyyar APC tana da su. To zuwan Shehu Abubuwar Umar, abinda zai baka mamaki kasancewa wannan abu da ake ba wasa ake yi ba, kuma hidiman shehun nan hidima ne wanda Allah kaɗai ne zai iya tsaye da shi, amma ba ɗan mutum ba. Shine kaga yanzu muna ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP, muna da 'yan takarkarin sanata guda uku a jam'iyyar PRP, muna da 'yan takarkarin House of Representative guda 12 a jam'iyyar PRP, muna da 'yan majalisun jiha guda 31 a jam'iyyar PRP. To iyaka ƙarfin jam'iyya kenan. Kuma guraren da ma ba su da ƙarfi sosai, mutanenmu da suka shigo kaga suna aiki tare da waɗanda aka samu a ƙasa domin a ƙarfafa jam'iyyar ita PRP din. So wannan shine abin da muka zo muka samu, kuma abin da muka shiga kenan, kuma muke aiki da shugabannin da muka samu da magoya bayanta da muka samu, kuma muke amfani da karbuwa da sanayya da abokanan siyasa na Sanata Shehu Buba Umar wanda suke masa fatan alheri. Shi yasa kake gani yanzu ko ina kaje yanda ake maganan ita jam'iyya mai mulki a jiha, haka za ka ga ana maganan sabuwar tafiya, wato jam'iyyar PRP.
0: Kuma akwai abinda Malam Bahaushe yake cewa ba a fafe gurara don tafiya. Kun fa shiga wannan jam'iyyar PRP a daidai lokacin ana zaɓuɓɓuka na fidda gwani ne, ba ka ganin kun makara ko kuma kuna da abubuwa masu tarin yawa na kalubale na tinkarar ƙananan hukumomi 20 a daidai wannan lokaci?
1: To abin da nake so ka fahimta, yanzu zaɓen gama gari aƙalla sauran wata nawa, kuma mu da muka fito daga jam'iyyar AMPP, misali lokacin da jam'iyyar CPC ta fice daga cikin mu Alhaji Janar Muhammadu Buhari a wata uku yayi tallan jam'iyyar CPC, to balle a Bauchi muna da wata shida kafin zaɓe, kuma akwai lokaci ko muna da zakakuran 'yan takarkaru ba sabbin 'yan siyasa ba ne, gogaggun sanannun 'yan siyasa ne, kuma muna da magoya baya, muna da masu fatan alheri a dukkan ƙananan hukumomi guda 20 da muke da shi a jihar Bauchi da gundumomi 212, ka gane ko? So ba wata abu bace wanda za ta gagare mu da izinin Allah. Hidiman Shehu Buba Umar dama tun da ya fara, idan ka lura ba ma kamfen yake yi na cikin jam'iyya ba, shi tun da ya shiga maganan gwamna, maganan neman gwamnan ga magari ake, shi yasa kake gani tun farko yana sanatan Bauchi ta Kudu, ayyukansa yana Katagu, ayyukansa yana Bauchi ta Tsakiya, ayyukansa ya shiga ko ina da lungu na jihar Bauchi, kuma shi yasa yake da abokanan siyasa a dukkan waɗannan yankuna tun lokacin da yake sanata. So su ne za a yi amfani da su a yi aiki da shugabannin jam'iyya, a yi aiki da 'yan takarkaru, a ga cewa jam'iyyar ta shiga ko ina, alabishi kuma al'ummar jihar Bauchi su yanke hukuncin wane ne zai mulke su a wani mataki. Kuma
2: Komar Sabo, kai gogaggen ɗan siyasa ne, kuma
1: muna gwadawa dai,
2: kuma a wani bangare malami na jami'a. To a cikin 'yan takara tun daga jam'iyyar ku da kuka bari ta APC, akwai 'yan takara da yawa wanda suke neman wannan kujera ta gwamna. Me za ka iya zayyana wa mai sauraro dalilanka da ya baka ƙarfin gwiwa zaɓen Sanata Shehu Buba a matsayin wanda za ka mara baya?
1: To alhamdulillah, ka gane ko? Shi siyasa da ka gan shi ra'ayi ne, kuma shi ra'ayi kullum yana canjawa sabila da abubuwan da suke faruwa, ana kira da turanci unfolding events or developments. Ka gane wannan Sanata Shehu Buba Umar da kaga muke binsa ba rago ba ne, ba kuma a turanci ana kira ba nobis ba ne, ba sabon ɗan siyasa ba ne, ya bi 'yan siyasa, kuma ya taimakawa 'yan siyasa sun samu nasara abubuwansu na rayuwa. Ka gane kuma shi kansa ya gwada cewa ciyaman na ƙaramar hukumar Toroso uku, ya yi sanata a yanki wanda yake da ya fi yawan mutane Bauchi ta Kudu, kuma mutum ne wanda yake da tarbiyya wanda za ka yi sha'awa idan ka yi hulɗa da shi, ka gane ko? Kuma mutum ne wanda yake da sauƙin kai, kuma mutum ne wanda yake da jajircewa. Yanzu ɗaya daga cikin abin da ya gane ai shi ya ƙi yarda da ƙarya da kuma zalunci da aka kafa a tsohuwar jam'iyya, ya ce mu haɗu da ku a general election, ka gane ko? Yanzu ai mu da su ɗin da sauran jam'iyyu ai za mu kai kanmu gaban mutane su yanke hukunci. So kuma da ya samu sanata, gaskiya Allah ya yi iyaka ƙoƙari a irin dai mulki da ake a irin wannan zubi, ka gane, domin kowane mulki yana zuwa da zubinsa. A wannan zubin gaskiya Allah ba za ka iya nuna wani sanata da yake fistama da ya yi ƙoƙari kamar Sanata Shehu Buba Umar a nan kurkusa. In ka duba tsakanin bill da motion yana da guda 9, ka gane, ina ce shi ne ainihin aikin ɗan majalisa. To idan ka zo kuma a fannin inganta rayuwa, a nan ne ma za ka sallama masa. Misali mun duba, babu wani mutum wanda yake ɓangaren legislators, ka gane, legislative arm wato yake ɓangaren majalisa, wanda ya shiga al'amuran mutane a ɓangaren kiwon lafiya daga miliyan 1,100,000 har miliyan 50 a kai ka ƙasan waje kamar state government, sai Sanata Shehu Buba Umar. Ba ɗaya ba, ba biyu ba, kuma ba a yankin Bauchi ta Kudu ba ma, kai har a waɗansu jihohi ma yana yi, lillahi wa rasulihi. In ka zo ɓangaren ilimi, mun fada anan mun sake fada kuma za mu sake ba kuma wanda zai iya mana inkari ga sunan dalibai 1248 ka gane ko a malikiya suna karatu na kiwon lafiya ga dalibai guda 7 sun tafi India suna karatun kiwon lafiya kada kai maganan jam kada kai maganan waye kada kai maganan neku ka gane sanata shegugo Umar yana yin kwalta yana yin makarantu yana yin islamiyo yana samar da wutar lantarki yana bada you know tallafi na abinci yana koyawa yara sana'a mata tallafi you know ana taimakon yan siyasa kuma shi dan jam'iyya ne ka gane ko babban rashin da jam'iyyar APC za ta yi kenan kuma ina so in fada maka za mu zo nan inda in Allah ya ba mu tsaure da lafiya sai kaga gurbin sanata Shehu Bubu Umar nan da wata uku sabila da shi dan jam'iyya ne kuma mai son jam'iyya ne kuma yana abubuwansa da jam'iyya wata tare yayi ka gane kowane wata sai ya bada jam'iyyar nan tallafi na naira miliyan 40 shugaba a gunduma a karamar hukuma a jiha a senatorial district sai an bashi allowance domin ya ji dadi kada kai tsammani duk hidima in ya tashi taro meeting kudin office kudin wancan sanata yana yi domin shi ya yarda cewa jam'iyya ita ce gaba dan takara yana baya so idan ka tattara irin wayannan al'amura nashi da irin kwazo da yake da shi da kuma karancin shekaru shi ma da yake da shi yanzu ne yake cika shekara 48 a rayuwa so muna gani idan ka bashi dama zai yi abu wanda zai taimaki jihar Bauchi sosai shi yasa mu muke bin sa kuma kullun yana Bauchi lillahi wa rasulihi yan uwansa suna Bauchi surukansa suna Bauchi yayunsa suna Bauchi ka gane ko kasuwancin sa yana Bauchi gidansa yana Bauchi ka gane ko yana nan yana hulɗa da yan jihar Bauchi shi yasa muke bin sa mu ko bamu san ko ina ba daga gan mu daga Bauchi sai Bauchi in ka gan mu Abuja mun je taron siyasa ne amma muna karewa zamu dawo Bauchi domin ita ce jahar mu muna kuma kananan hukumomin mu kuma da mu ake hulda a yanda muke so duk wanda zai mulke mu ya kamata yana da irin wayannan halaye mu gan shi mu ga yan uwansa mu gan shi a auren mu mu gan shi a sunan mu mu gan shi a ta'aziyya mu gan shi a taron siyasa amma in dai kawai sai bukata ne yazo za a yi to ina kuma za a yi shugabanci na gari to duka irin wayannan suna cikin dalilai da yasa kaga ba ma irin mu ba mu muna da ra'ayi namu na kan malaji ka gane ko wannan sana'a mun dade a cikin alaji ka gane ko waɗanda ma suke yanzu sabi kenan nobis suna ɗaya daga cikin da kaga mata da matasa suke bin Shehu Bubu Umar because is always on ground yana nan da dadi ba dadi Shehu ana cikin arziki Shehu ana cikin fatara Shehu to shi yasa kaga duk ɗan siyasa zai so yi alaka da irin wayannan mutane hidiman ka zai zo ka gan shi ka gane na jin dadi ka gan shi na rashin jin dadi ka gan shi ka gane ko to wannan shine irin siyasan da dama aka sani kuma shi ake ba maganan kudi bane ka gane ko kudi da ka gan shi wani abu ne shi kuma daban a cikin harkan siyasa so don haka shi yasa kaga a dan kankanin lokaci ko ina da ina zaka ga ana maganan wannan sanata daidai gurgudo fa ba za mu ce maka ko ina ba daidai gurgudo duk mizanin da zaka dora shi in dai na Allah da Annabi ne sai ya ci jarawa wanda zaka bashi
2: kuma zan mai da kai bai kadan lokacin da kuka shigo wannan jami'a ta PRP kun yi korafin cewa jami'a da kuka bari ta APC an muku rashin adalci wanda kun yi tsammani za a yi wannan zabe na kato bayan kato wanda kuma rashin samuwar sa ko kuma alamun cewa ba zai samu ba yasa kuka fita daga cikin jami'a to shigowar ku wannan jami'a ta PRP kun samu tana da dan takarar gwamna kuma tana da wasu yan takara ma amma dai muna magana ne akan wannan kujera ta dan takarar gwamna sai aka ga cewa daga shigowar ku an dauki kujerar an ba ku wanda kuma har shi wanda yake neman wannan kujerar ya garzaya kotu wanda ana ganin ko in ce mutane suna ganin kamar kuma kun zo kun yi karfa karfa a cikin ita wannan jami'a ya kake gani
1: abu to ka sani abu ana maganar shari'a ba su fe nake magana a kansa ba amma abin da na sani a siyasa shine kafin zuwan mu idan zaka faɗi gaskiya kai ka san halin da PRP take ciki kuma kai kafin shigowar sanata Shehu Bubu Umar kai ka san yan takarkarun da ake magana kuma kafin zuwan Shehu Bubu Umar cikin PRP babu ma in kana kirga ɗaya biyu uku ba za ka sa jam'iyyar PRP ba amma cikin ikon Allah da rahamansa da ya shigo shi ya shigo ta doka ne ya yanki kati ya sayi form ba haƙƙinsa bane ya san waye yake takarawa ba ya takara haƙƙin jam'iyya ce kuma da aka zo yin takara da kuma malaman zabe da suka zo sun zo da sunan waɗanda suke takara ɗaya ya jinge ɗaya a wancan lokacin bai ga mai biyan kuɗin form ɗinsa ba har lokacin da aka kulle ka gane ko so to idan wani yana da matsala da takaransa ko kuma da buƙatansa wanda kullun tsarin mulki ba shi zaka hana shi ne sai ya je ya sorting out matsalolinsa da jam'iyya ai ba da shehu buba yake yi ba misali ka gane kuma ko da an jona da shehu ina so in tabbatar maka da cewa in dai jam'iyyar PRP ce in kuma nasara ake so ka gane ko shi ma da kansa sannu cikin hankali insha Allah ina faɗa maka zaka gan shi muna tafiya tare domin ita jam'iyyar PRP jam'iyya ce ta mutane ana magana da shi kuma na tabbata zai saurari maganan da ake ba wai dun bukatun mu ba domin dun bukatun jihar Bauchi ka gane ko ai akwai jam'iyyu da yawa da aka yi masa tallashe kuma duk jam'iyya ina faɗa maka ba alfahari ba za ta so ta samu mutum kamar Shehu Bukumba sabila da haziki ne kuma jarumi ne kuma karimi ne wajen yin gwagwarmaya da kuma mutunta al'amura da su shafi so wannan abu ina so in tabbatar wa mai sauraro yana dab da ya kare ma insha Allah za a yi amfani da diplomasiya da kuma siyasa na cikin gida dan abin da ya rage ma a warware shi ba tare da ma an bari shari'an yayin nisa ba babban magana shine ita dai jam'iyyar PRP a jihar Bauchi da Najeriya ba ta da matsalan shugabanci to idan kuma danta yana kuka akwai haƙƙinsa da yake gani ba a samu ba a masa ba da a saurare shi kuma ana sauraron sa kuma za a daidaita wannan al'amura ya sha bamban da abin da ake a APC APC fa ba a yi bane aka ce maka an yi ka gane kuma ba a ma waɗanda ake so a yi domin su ma ba su nan balle su ce a musu ka gane wannan ya sha bamban da cewa ni ka taka min kafa na in na taka min kafa idan na ce maka sorry kai hakuri ai za ka yi hakuri malam ko ba ka bane so wannan rigima ko kuma rashin fahimta na cikin gida ina so in tabbatar wa mai sauraro in ma ka ɗauke shi a rashin fahimta zai zo ƙarshe maganan Shehu Bukumba Umar a jam'iyyar PRP mun rigaya mun yi nisa kuma jihar Bauchi ta riga ta ɗauka.
0: Umar da akwai ba batun nan kuma na gyara menene ake cewa tsari structures kenan na ita jam'iyya a matakai daban-daban kama daga gundumomi matakin rumfan zaɓe zuwa wannan akwai wani shiri da kuke da shi ne kasan akwai abin da ake cewa coordinator tun daga rumfan zaɓe gunduma karamar hukuma zuwa nan matakin wani irin tsari kuke da shi a wannan bangare
1: kuma ka ga za ka gani wannan kuma sirri namu ne ka gane ko ai akwai yan uba suna kallon ka gane abinda muka sani a siyasa shine akwai shugabanni ka gane ko gurin da akwai shugabanni already su da su ci gaba da shugabancinsu gurin da babu shugabanni mu za mu kawo mutanen mu a hada da su a tafi ai yanzu zaben ga magari za a ji ba maganan gwagwarmayan neman shugabanci ba ne kuma na biyu shine kai ka gani tun da muka dawo demokaradiyya 1999 lillahi wa rasulihi nake faɗa maka domin ni ma na kai shekara 55 ni ba yaro bane alhaji ka gane ko ka faɗa min ɗan siyasa a jihar Bauchi da ya fita daga jam'iyya kake gani shugabanni fa shugabanni chairman ko chairman kenan ko suna ajiye aikinsu sakatarori su ajiye aikinsu kuma akai abinda ba a taɓa yi a jihar Bauchi ba gunduma guda misali zan maka na Sade district gabaki ɗin shugabannin su 27 suka ce sun bari sun bi Alhaji Muhammadu Abubakar Sade banda kuma sauran shugabanni a Sade district da ƙaramar hukumar Darzo da ƙaramar hukumar Kefi da wani bangare na ƙaramar hukumar a Ningi da Katagun local government ka gane ko da Toro ba a magana uwa uba kuma ga mu nan Abuci mu ficewa ma muke banda masu ruwa da tsaki ba ina faɗa maka manya-manyan mutane ka ga yadda suka fita suka bar wannan jam'iyya suka bi wannan bawan Allah Sanata Shehu Bukumba waɗannan shugabanni ne da masu ruwa da tsaki to ka je ka tambaya ka je tashan mota ka je cikin kasuwanni ran juma'a ka je masallatai ran lahadi ka je majami'u ko ka gane ka zo gurin mai shayi ka je filin kwallo ina faɗa maka ka je kasuwanni na rantsa maka da Allah duk maganan da ake yi abubuwan da suka faru ne a jam'iyyar APC ko mutane suna kallon duka ƴan takarkaru da suke wayancan sauran jam'iyyu da kuma shi sanata Shehu Buba Umar da yi na maza ka gane ya shiga jam'iyyar PRP kuma yace shi zai je nema ne a gurin Allah subhanahu wataala ta hannun mutane kuma yace shi babu wayansu shugabanni na jam'iyyar APC a jihar Bauchi da suka masa laifi domin ba a yi da su ba ba delegate bane balle kace a hannun su kuma ba a je an yi zabe ba balle a ce sun je sun sa baturan zabe sun kawo abin da ba ba jama'a suka zaba ba wayansu mutane ne kalilan daga sama suka yi to shikenan yanzu abin ya dawo kasa zamu gani hakkin zaben shugabanni yana hannun wayansu mutane kalilan ne ko kuma ilahirin al'umar jihar Bauchi kaga bisa wannan ina so in fada maka cewa kaga shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi Bala Muhammad Abdul Qadir ai na saurari kaddamar da ƴan takarkarin su ai kaga ja musu kunne yace su je su nemi mutane domin mutane ne za su yi zabe kaga wannan kenan kuma yace su ba za su yi magudi ba ko ba za su bari a musu magudi ba so kaga wannan shine demokradiya idan mulki idan jam'iyya mai mulki ka gane kuma jagoran tafiyan zai ce ku je ku nemi mutane fa ni ma zan je in nemi mutane to idan su jam'iyyar adawan da muka bari wani ya je ya taimaka su a nada su an dauki dora ne ku kira an yi to za a zo a kwatuna da suke jihar Bauchi anan ma za a zo a dora mutane ne dole mutane ne za su yanke hukunci kuma abin da ya sa ka ga Shehu Buba Umar bai damuwa kuma bai dardar shine mutanen jihar Bauchi sun iya zabe kuma sun fahimci zabe kuma idan suka so abu ka gane fa za su tsaya su ga cewa sun bi doka da oda an sun zabe abin da ransu yake so kuma an ba su abin da suke so kuma ba tare da tashin hankali ba kuma akwai misalai da yawa ka gane 2007 Malam Isa Iguda daga jam'iyyar adawa yake daga jam'iyya mai mulki yake suka hana shi ticket ya shiga jam'iyyar ANPP bai ci bane babu gwamnati a saman ne saman na ANPP ne ai saman ma ba na ANPP bane jihar Bauchi na ANPP ne a wannan lokacin bai ci bane da Allah yayi da kuma jama'a suka tsaya masa 2027 ai 2019 shi mai girma gwamna wanda zai sauka yanzu Bala Muhammad Abdul Qadir ai yana kasa ai gwamnati ne na APC take jihar Bauchi kuma saman ma ai shugaban kasar na APC da jama'ar Bauchi suka yi zaben suka tsaya ba su bane so wannan abu ne wanda yana dan a cikin kokolwayen ƴan jihar Bauchi kuma in sake tunasar da kai lokacin da shi Malam Isa Gudan ya gama yace zai tafi sanata da yana gwamnan ya tafi sanata ya ci ne mutanen Bauchi baki suka yi ba bai fadi ba da ya fadin wanda ya cin ba a bashi ba an bashi shi kansa Bala Muhammad Abdul Qadir aika da gwamna mai ce Ahmed Adamu Asu yana gidan gwamnati so akwai misalai la ta'addi da zaka nuna in dai Bauchi ne in dai sun gamsu da abu kuma sun yadda da abun babu dan adam da zai iya hana su abin da suke so su sai Allah subhanahu wataala so ba mu jin wani abu mu dai abin da muke fada Shehu Buba Umar ya fito ne man gwamna a jam'iyyar PRP kuma zai zo ya ci gaba da yada manufofinsa masu kyau akan yanda za a ci gaba da inganta rayuwar mutanen jihar Bauchi a bangaren kiwon lafiya a bangaren ilimi a bangaren noma a bangaren samar da aikin yi wa mata da tan matasa alabishi duk abin da ya fito a ƙarshe wannan kuma hukuncin Allah ne sai mu ruguma wannan shikenan magana
0: comrade babban abin da yake gaban ku shine tallata wannan ita jam'iyyar tafi arfi ga su masu kada kuriya akwai su tanadi da kuka kuke da su a wannan bangare shi ma
1: a kware da gaske na farko ai mun fada maka ita PRP ba boyar jam'iyya bace kuma ita logon ta ba abu ne wanda kowa yake amfani da shi a gida duk yanda kaje an ce maka makulli to ana maganan arziki ne yanzu wannan office da makulli yake in kun tashi da ku kulli in kun zo za ku bude masallaci ana budewa ana kullewa kasuwa ana budewa ana kullewa so du akwatunan da muke sa kaya muke boye kudade da makulli ake so ba wata jam'iyya bace wanda zaka je kana ta wahalan tallata ta misali ma logo na ta daya kenan na biyu muna da yan takarkaro a dukkan kujerun da za a yi zabe a 2027 kaga matsayin na uku muna da magoya baya ka gane waɗanda duka lungu da sako na jihar Bauchi suna maganin PRP kuma kana gani yadda muke ta fita a APC kuma za a ci gaba da fita a APC da a ci gaba da fita a APC da a ci gaba da fita a APC yanda APC sai ta rame ina faɗa maka kaman bata da lafiya ka gane ko sabila da mene mutane za su bi mutumin da suka yadda da shi ne mutumin da suka san zai taimake su mutumin da ya shiga al'amuran su shine ake ka gane alibi shi kuma sai mu je mu yi fama da sauran jam'iyyu so tallata PRP da kuma yan takarkarun insha Allah ba zai mana wahala ba sabila da jam'iyyar ta taba cin zabubbuka a nan Bauchi na faɗa maka da kuma jihohi daban-daban so don haka kuma ita logonta da ake nunawa nan makulli abu ne wanda kowa ba zai iya mantawa ba insha Allah
2: kamar ganin yadda jam'iyyar take ta karbuwa a fadin jihar Bauchi a halin yanzu tun bayan da kuka shigo cikin ta to akwai wani abu guda daya da kake faɗa kakan ce ku a cikin siyasa ba novice bane wato ba ɗan koyo bane har yanzu dai akwai wani batu guda daya akwai wani shiri da kuke da shi na ganin cewa kun dinke wannan raka da take neman faruwa a jam'iyyar domin ko shi wannan dan takara da ya garzaya kotu abu ne da ya kamata a ce a matsayin ku na shugabanni kuma masana harkar siyasa an dinke wannan barakar kafin a ce an je wani matakin da kuma zai zama to
1: ba za a
2: iya samun
1: bikin magaji yana hannun magajiya ne ina tambayan ka bikin magaji yana hannun magajiya ne ina faɗa maka mataki da ya kamata mutane su sani ana ɗauka domin a warware wannan abu cikin fahimta da kuma kishin jam'iyya da kuma samar da mafita a jiha na ɗaya kenan na biyu kuma muna faɗa maka tunda mun fitar da yan takarkaru a dukkan matakai na takara so abu na uku shine yanzu mun koma ne muna ta tsare-tsare da shugabannin jam'iyya ka gane yanda za mu fita kuma mu je mu ci gaba da tallata su ko mu ci gaba da nema musu mutane su kuma su ci gaba da aiki tukuru suna tallata manufofinsu da kuma ingancinsu da dacewansu da kuma yanda su tunkari matsalolin jiha da kuma a mazaɓunsu so wannan abu ne wanda dole sai an haɗa shi guda biyu ba za ka zauna din misali kana da wannan matsalan kuma ka zauna ba za ka je kai wancan aikin ba so abinda muke yi kenan APRP da ka ganta a jihar Bauchi yanzu ta zama sabuwar jam'iyya kuma dukkan abinda jam'iyya take bukata tana da shi na mutane na shugabanni na yan takarkaru kuma kwanan nan za mu zo mu kaddamar da dukkan yan takarkarunmu kuma idan muka kaddamar da su daga lokacin za ka ga ko ina a fadin jihar Bauchi daidai gwargwado insha Allah za ka dinga ganin makullai ne kawai suna tashi a ko ina ana maganin sabuwar tafiya PRP insha Allah
0: mai sauraro kana tare ni da shiri na musamman na siyasa da nanan gidan radio BRC2 tare da Comrade Sabo Muhammad mai magana da yawun mai neman dan takarar jam'iyyar PRP na gwamna wato sanata Shehu Buba Umar Comrade Sabo wannan jiha tamu ta Bauchi akwai jiha ce wadda take da gogaggun yan siyasa kamin a samu daman cimma nasara a dukkan abinda ake so a sa a gaba akwai bukatan ko za mu iya ce ka san muna da jihohi kananan hukumomi guda 20 ne a nan jihar Bauchi akwai wani tanadi ne na ɗebo masu ruwa da tsaki na gogaggun yan siyasa da suke wannan sassa na fiskantan yadda za a shirya wannan tafiyan zaɓuka na shekarar 2027 mai zuwa
1: to abin da nake faɗa maka a tafiyan Shehu Buba Umar in ka duba misali tun kafin mu shigo PRP idan ka duba bangare babu duk cikin jam'iyyar APC wannan ba ni bukatan ma in ce maka akwai wanda zai zo mana musu a duk a cikin gurin da muka bari babu dan takara ko kuma dan siyasa da ya tare dukkan nau'ukan mutane da suke jihar Bauchi kamar sanata Shehu Buba Umar zan maka misali yanzu ka dauki contact and mobilization for Shehu Buba Umar 2027 wanda Alhaji Muhammadu Abubakar Sade yake tafiyar da shi idan a ciki muna da tsofin kakakin majalisa shugabannin majalisa guda uku ka gane ko zan maka misali akwai kawo Shehu Damina akwai Ya'u na Baba Tulu ka gane ko duka suna cikin wannan tafiya mataimaka kuma muna da su sun kai biyu muna da famanan sakatare waɗanda suka yi aikin gwamnati su kare sun kai bakwai sabila da lokaci zan iya faɗa maka akwai Yusuf Rima akwai Dalami Garba zannan mai martaba sarkin gamawa akwai Aliyu Shehu daga Darazo akwai wakilin magani na mai martaba sarkin Bauchi daga Tafawa Balewa akwai kuma Alhaji Adamu Gokaru wanda former accountant general ne former permanent secretary da sauransu kaga irin wayannan mu ne muke da waɗanda suka yi majalisan jiha suka yi majalisan tarayya wanda ba za su kirko ba duk a tafiyar ka gane ko to ina ce irin su ne kake kuma daga ko ina daga jihar Bauchi dai kenan na biyu in kana maganan wai yanda zamu ci gane mu ba mu da matsalan wannan ungiyoyi kuma yanzu misali zan maka wanda duk yanda ka shiga local government 20 na jihar Bauchi wallahi sai ka ji maganan wannan kungiya Shehu Buba Umar Bangat ka gane ko SBU Bangat na engineer Ishaq Dabo Darman Turu tana da structure tana ba yanda bata shiga ba a jihar Bauchi ka gane muna da SBO Shehu Buba organization wanda Ibrahim Baba yake jagorancin ta ita ma tana da structure across 20 local government kuma ba irin structure na kungiyoyin yanzu ba a takarda visibly suna nan a ƙasa suna yawo kuma suna bada tallafi ka gane ku yanzu misali a SBU Bangar na Ishaq Dabo a giya da local government kawai an yi taro an aurar da yara a bainan mutane a giya da yara mata marayu guda hudu duk abin da iyaye da su musu a daki wannan kungiyar sun musu so irin wannan misali nake maka ka gane muna da mujaddadi bangat waɗanda sun shiga lunguna da sakuna suna sa sola a masallatai suna sawa a guraren ibada kuma dukkan gidajen sarakunan nan daidai gurgudu sun je sun sa sola sun sa carpet sun yi wannan waɗannan duka an riga an sani banda kungiyoyin mata ka gane ko kuma babu wata takara ko kuma gida a tsohuwar jam'iyya da take da social media outfit kamar na sanata Shehu Buba Umar so idan kana maganan yanda za a yi ne wai a san mun koma jam'iyyar PRP ai kusan yanzu ba mu yi sati biyu cikakke a jam'iyyar PRP ba amma yanzu kaga kusan ko ina an san ana jin amon jam'iyyar PRP sabila da irin nau'i na mutane da shi sanata Shehu Buba Umar kada kuma kai maganan gogaggun yan boko suna nan muna da tintan group wanda barista Jibrin S Jibrin da kuma professor Kirfi suke tafiyar da shi su kuma su ne suke bin mu suke duba matsalolin jihar Bauchi kuma suke duba matakai da aka dauka a baya sun yi nasara ko ba su yi nasara ba na gwamnatoci da kuma yanda za a fito da matakai wanda shi sanata Shehu Buba Umar idan Allah madaukakin sarki ya bashi zarafi ya bashi dama ya bashi jarabawan jihar Bauchi yanda za a aiwatar da ayyuka wanda za su taba rayuwar mutane kai tsaye a jihar Bauchi duka waɗannan mun yi kuma yanzu fi sabilillah idan za ka yi magana lokacin da ake ta hidima a jihar Bauchi nan yanzu kwamiti na Muhammadu Sadan nan sun tafi gamawa lokacin da aka samu iftila'i sun kai buhun shinkafa 50 kg guda 200 da naira miliyan 2 sun je zaki sun bada wannan an zo azare katagun local government an bada buhun shinkafa 200 da naira miliyan 2 sabila da a rage wa mutane radadi na ambaliyar ruwa da aka samu shekara 2 da ya wuce an zo a central zone mun kai a wafu mun kai gurare da dama ka gane ko an kai gida an kai shira an kai giya da irin wa'annan abubuwa so maganan Shehu ina so in tabbatar wa mai sauraro ya riga ya shiga lungu da sako na jihar Bauchi ba wani sabon abu bane amma duka abubuwan nan da muke yi da kuma dukan maganganun da muke muna da sanin cewa duk wannan abu da ake sai Allah ya yarda da shi so shi yasa kake gani duk wanda ma yake ganin cewa kaman a zai iya wani abu wa kansa akwai misalai da muka bayar a baya da yawa wanda ya nuna wani so in kana maganan fitattun yan siyasa a mata matasa dottabai gogaggu ma'aikatan gwamnati yan kasuwa ka gane yan boko duka sai na tashi Abubu Umar a tafiyan sannan an tara su kuma na kawo maka misali kuma mun zayyana maka in su sunaye kuma da na san zaka mun wannan tambaya da na fito maka da list din da zan karanta maka na irin waɗanda muke tafiya da su amma dai mun ba da misali yanda za a gane tafiyan shehu ba tafiyan wasa bane ba tafiyan

0: in Allah ya bashi kafin a ce an gama tattaunawa da kungiyar kwadago aka samu matsayi ko matsaya ko akan mafi kankancin albashi, yace ana rantsar da shi za a kai bill a majalisa yanda zai mai da albashi na jihar Bauchi mafi kankanci naira 80,000. Ka gane ko? Kuma ya sha alwashi duk matsalan da ake da shi na rashin biyan, you know, irin backlog na pension gratuity ko wa'annan za su zama tarihi. So kuma yanzu ya tinkari, yana sanata ma ya tinkari bangaren ilimi, ya tinkari bangaren kiwon lafiya, ka gane ko? Ya tinkari noma da kiwo, a yanzu yana sanata ya samar wa mutane aiki akalla guda 92. So duka irin wa'annan, ka gane, yana da fahimtansu. Kuma shi gashi nan ba dogon surutu bane da dogon document da za a zo a ce maka blueprint wani mai dogo page 150, abu ne wanda gashi nan is apt, gashi nan zai tinkare su ne sha yanzu magani yanzu.
1: Kuma da har yanzu akwai sauran aiki a gaban ku na sanar da al'ummar jihar Bauchi ita wannan jam'iyyar ta PRP, domin kuwa jihar Bauchi tana da kananan hukumomi har guda 20 da akwai gundumomi wanda kuma ya kamata a ce su ma an zaga domin an sanar da mutane wannan tafiya, domin da yawa daga cikin mutanen da ake ganin suna taruwa wajen shehu ba ana zargin ma cewa da yawa ba su da katin zabe. Wani shiri kuke da shi na sanar da mutanen jihar Bauchi musamman da suke karkara wannan jam'iyyar ta ku tafiyar?
0: To ai shine nace maka na daya, muna da wakilai a dukkan gundumomi, a dukkan garuruwa, a dukkan ƙauyuka da suke jihar Bauchi daya kenan. Na biyu, yanzu wannan hira da muke yi da ku ai shi ma wani mataki ne ko kuma wani mataki ne ko na isar da cewa muna tafe a jam'iyyar PRP sabanin yanda da aka ji muke yeko a jam'iyyar APC. Kaga wannan shi ma wani mataki ne. Na uku shine muna da yan takarkaru, su ma suna can gida sun buga hoto, za su buga hoto kuma suna bi suna cewa muna PRP, sanata Shehu Buba Umar shine dan takararmu. Muna yin taruruka, ka gane ko, a cikin Bauchi, a wajen Bauchi, a kananan hukumomi ana tallata manufofi na sanata Shehu Buba Umar da kuma sabuwar jam'iyyar mu ta PRP mai alaman, you know, dan makulli. Kaga shi ma mataki ne na cimma mutane a fadakar da su wannan jam'iyya. Muna kuma still, kana ji ko, still muna zuwa ta'aziyya, muna zuwa daurin aure, ka gane, muna zuwa taruruka na siyasa musamman a irin su Facebook connect da su mai da su mai, duka muna zuwa a madadin sanatan da kuma wanda yake zuwa da kansa, duka shi ma wani mataki ne ko kuma wani kafa ne na ainihin tallata takaran da kuma tallata jam'iyyar. Kuma bugu da ƙari, yanzu dukkan gundumomi a dukkan kananan hukumomi muna da shugabannin jam'iyya na PRP. To kuma shi gwamna shi kuma dan takaran gwamnatinmu ai yana da coordinatorcin sa, kuma yana da committee na tuntuba nasa, ka gane ko? Dukkansu yanzu sun koma suna cewa yanzu fa maganan da ake yi sabuwar maganan kenan ita ce PRP. Mun fita daga jam'iyyar APC, kuma Shehu Buba Umar yana jam'iyyar PRP kuma shine dan takaranta. So kaga duka wa'annan matakai ai yanda muka je muka tallata APC, haka yanzu muke bi daya bayan daya muke tallata jam'iyyar PRP. Kuma yanda muke ta tallatawa ai muna ta fito da mutanenmu da kuma waɗanda suke son ci gaba, su ma suna fitowa da waɗanda ba su ji daɗin yanda aka yi, ka gane ko, zaben fidda gone a jam'iyyar APC ba, su ma suna ta fita. Waɗanda kuma suka zauna, to kuma ka san ita wancan tsohuwar jam'iyyarmu jaraba wanda Allah ya mata shine akwai 'yan jam'iyya waɗanda ba su fita su, kuma duk abin da aka yi suna yin shiru ranan zaɓe za su maka zagon ƙasa, su ne 'yan antifati. Kuma ɗan takaran da aka naɗa a jam'iyyar APC shi da kansa ya ce APC ce take ka da APC, to ma'anan wannan shi ne zagon ƙasa da ake wa jam'iyya. So to idan ka haɗa wa'annan kaf za ka zo ka ga me ya rage a jam'iyyar APC, ai sai dai garwa insha Allah. Kuma wannan fa ka gane duka ba mu kai sati biyu da fara wannan aikin ba. To ka kaddara idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, ya ba mu lafiya, kuma ya ba mu zarafi tunda nasa ne, mu ɗauki wata uku ka gani ana fita, ka gane ko, ana fita ana shiga PRP. Kuma wa'en suna cewa ku bar mu a can mu ƙarasa aikin da muka fara. So mu ba mu san irin wannan su fito mu zo mu shiga PRP.

0: karfi a zo a gwada abinda Allah ya yanke hukunci sai mu karba. So idan muka yi wata uku, ina so in tabbatar muku da cewa abinda zai rage a APC wallahi kadan ne insha Allah.
1: Kuma da shi tambayar da Malam Abdulrahman yake gaya maka ci ne a daidai wannan lokaci da ƙuri'a yake cin wannan zaɓuɓɓuka da kake magana, akwai damammaki da ita hukumar zaɓe take bayarwa a je a yanci shi wannan katin zaɓe. Akwai wani yunkuri da kuke da shi ne na turawa lungu da sako, don yanzu ne ake zango na uku na yin wannan aiki na kusan na ƙarshe, kuma a wannan zango na zaɓe da za a shiga na 2027. Akwai wani yunkuri da kuke yi ne a faɗin jiha domin faɗakar da jama'a da kuma tura musu su samu daman yin kan wannan kati?
0: To na farko wannan kaga aikin kowa da kowa ne, duka 'yan siyasa duka ai dole su taimakawa ita hukumar zaɓe wajen faɗakar da mutane waɗanda suke ba su yi rajista ba ko shekarunsu bai kai ba a wancan lokacin, yanzu ga dama ya same su, ko kuma sun canja matsuguni ko yanzu ga dama ya same su, ko kuma sun jefar ko sun salwatar da katinsu ga dama ya same su. Kuma mu kungiya ɗaya daga cikin kungiyoyin shi sanata Shehu Buba Umar lokacin da muke tsohuwar jam'iyyar mu ta APC a kaga SBU Bangat na engineer Ishaq Daban ta yi ma shiri na musamman ta kaddamar a kafin Madaki Ganjo local government na taimakawa ita jam'iyya da kuma ita hukumar zaɓe wajen jawo hankalin mutane su yi rajista a jam'iyyarsu kuma su yi rajista a INEC. So kuma duk zarafi da aka samu na tarurruka da kake gani ake dukkan jam'iyyu musamman ma jam'iyyun adawa suna maganan cewa lallalalla mutane su fito su yanki kati domin wannan haƙƙinsu ne a matsayinsu na 'yan ƙasa su zo su zaɓi shugabannin da suke so a dukkan matakai. To wannan abin yana nuna maka kaga 2027 ba wanda zai zo maka maganan jam'iyya laji. Za mutane yanzu sun gane duk jam'iyyun ma kusan iri ɗaya ne laji. Ka gane ko mutane za su zaɓa waɗanda suke shiga al'amuransu, waɗanda suka taimake su lokacin da suke buƙatar taimako, ka gane su da su tsaya su zaɓa a kowace jam'iyya. So don haka shi yasa kake gani in dai abin da kai ne za a maka, to muna da kyakkyawan yaƙini da izinin Allah da hukuncin Allah cikin yardan Allah mutanen jihar Bauchi za su zaɓi sanata Shehu Buba Umar.
1: Kamar yadda ke mu karkare wannan shiri da muke yi da kai, akwai abu ɗaya da nake so ka yi ma su masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a matsayinka na magoyin bayan shi sanata Shehu Buba Umar. Al'umman jihar Bauchi baki ɗayansu suna zaɓen ɗan takara ne saboda aya jajircewa ko wani gudumawa da ya bayar ga al'umma da fannoni daban-daban. Menene tanadi da kuke da shi a ɓangaren su masu sarautun gargajiya da muke da su a jiha da wasu wurare da ake da buƙatar ƙara irin wannan abubuwa da dai sauransu?
0: To na farko kaga lokacin da mai girma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Abdulkadir ya ƙara manya-manyan masarautu masu daraja na ɗaya, masu daraja na biyu da masu daraja na uku a ɓangaren jam'iyyun adawa da kuma masu ruwa da tsaki a jihar Bauchi, sanata Shehu Buba Umar shi ne mutum na farko da ya rubuta musu ma takardar murna na samun wannan cigaba da suka yi. Na biyu kuma ya yi ziyarar masarautu sun kai uku wanda ya je nuna musu goyon bayansu ya musu fatan alheri. Na san an je lere da ni, na san an je a toro da ni lame kenan ko na toro na lame yawa, na san an je da ni gurare sun kai uku wanda kuma na san an ƙarasa sauran kuma da sanatan aka je. So to kaga shi kuma ya ce zai yi amfani ma da sarakunan gargajiyan da wannan cigaba da aka samu na matso da shugabanci kusa da al'umma daga ƙasa wajen yin amfani da shi wajen inganta tsaron dukiya da rayuwar al'umma idan Allah ya sa ya samu gwamnan jihar Bauchi. Kuma ya ce a yanzu ma matsayin da yake da shi na sanata yana zai amfani da su wajen ganin cewa an samu kayayyakin cigaba domin cigaban al'umma na wa'innan masarautu. So kaga maganan masarautu idan ka samu Shehu Buba a matsayin gwamna, su masarautu sun san cewa yana tare da su kuma ya yi musu mubayi'a kuma yana shiga al'amuransu a dukkan bukukuwa. Yanzu ko wannan sallan ka gani dukkan sabbin masarautu kusan guda 13 ne ko da aka yi ko ko
1: 13 da 14 da na sayawa
0: yawa to 14 ka gane ko to dukkan su ba wanda ba aka yi musu a kayayyakin sallah ba kuma tunda suka samu duk bukukuwan da aka yi da duk abubuwan da aka yi sanata yakan je a bayyane yakan je a boye je ba da mubayi'ansa so maganan sarakuna da maganan ma'aikata da bangaren ilimi da bangaren kiwon lafiya da bangaren noma da bangaren samar da aikin yi wa mata da matasa da bangaren tsaro wa'annan bangarori guda 7 da na zayyana maka za su samu kyakkyawan kulawa idan Allah madaukakin sarki ya ba wa sanata Shehu Umar gwamnati jihar Bauchi
1: mai sauraro kana tare ni da BRC2 a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa na musamman ga Comrade Sabo Muhammad da yake mai magana da yawun sanata Shehu Buba Umar Comrade da ka tabo magana matasa din nan ma na sake yiwa bangaren mata da matasa din nan Comrade ni ban ji wani program wanda ka bayyana duk jawaban da kake wanda ka bayyana wanda an bayar ni na samar da akwai wanda
2: dogaro da kai tashi dogaro da
0: to yana faɗa maka yanzu misali ai na faɗa maka an ba an ana sanata yayi shirye-shirye na farko an koya wa mutane sama da 300 gyaran sola to ba ma koya musu ba wanda aka yi azaran da ka gane dukkan su an ba su akwati na wannan aikin wanda ba a taba irin sa ba a nan jahan dai dan majalisa ta bayyana maka wannan kaga ai matasa ne aka musu an yi shirye-shirye na kiwon kaji da kifi wanda ni naje da kaina an yi a Falisu ka gane ko an yi kuma a Hazubal ya kai guda 3 wa yan yankin Bauchi ta Kudu kaga wayannan mata da matasa ne sanata shi kadai ne yazo yana bada tallafi wa mata a Bauchi ta Kudu na naira 20,000 na wata 3 an yi ya kai zubi 3 ka gane sanata yi wannan sanata shi kadai ne yake da tsarin bada kiwon lafiya wa mata kawai waɗanda ba su da galihu kaga wannan ana gudanar da shi ta hannun Malam Yahaya a Ustaz Yahaya so maganan mata da matasa ai mun ce ya samar wa aiki wa yara 92 kamar lissafin da muka bayar a baya da sunayensu da kuma ma'aikatun da suka tafi to kaga ai dukkan su yawanci matasa ne ai ba wani tsoho a ciki ka gane ko so shi kansa matashi ne to ka gane ko ai wannan karin zubin na matasa za a yi jam'iyya mai mulki matashi ta kawo jam'iyyar ADC matashi ta kawo PRP matashi ta kawo so magana ne matasa za su zo su baje kolun su abinda za su yi wa jihar Bauchi so dan haka dukkan su su fada mu mun ce ga abinda muka yi maganan da ake yi kenan
2: Comrade ko in ce daga karshe Bauchi a jam'iyyance masu rike da madafin iko na wannan jam'iyyar ta PRP tun daga matakin jiha har karfin kananan hukumomi har kuma gundumomi akwai wani shiri da kuke da shi masu
0: of course man ai su ne shugabanni bayan sanata an tabbatar masa an kaddamar shi a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar PRP ai ya zauna da shugabannin jam'iyyar PRP gabaki ɗayan su ne jihar Bauchi kaga ɗaya kenan na biyu kuma a duk abubuwan da muke yanzu in dai ya shafi hidiman sanata Buba a Shehu Buba Umar ai kaga da su muke so kaga ai an samu inclusion sun shigo ciki kuma na faɗa maka da coordinatorcin mu da kuma komitocin mu na tuntuba karkashin Muhammadu Abubakar Sade ga misali da kuma kungiyoyi fitattu wanda na zayyana maka su a baya ka gane ko dukkan su yanzu suna aiki da jam'iyyar PRP ne domin ganin cewa mun dunkule guri daya kuma mun yi aiki tare domin ganin tallata ita jam'iyyar manufofinta da kuma yan takarkarunmu so muna aiki tare da shugabanni kuma na ce muku anan guraren da babu shugabanni akwai matakin da ake dauka domin ganin cewa mun cike gurbin wayannan guraren domin a samu shugabanni a dukkan matakai la'akari da cewa babu lungu da sako babu karamar hukuma wanda babu mutanen sanata Shehu Buba Umar ka duba lokacin da ma muke tsohuwar jam'iyyar nan kaga muna da Katagu movement for Shehu Buba Umar wanda su irin su Tijjani Aliyu azarama dangala kenan kamar da ake kira suke gudanar da shi kuma anan aka fara taro a jahar Bauchi na kiranyewa shi sanata shi Abubu Umar ma ya fito ya nemi gwamna a jahar Bauchi a cikin garin azarama kai kuma daga bisani kaga mun yi gagarumin taro a Miso na Central Zone wanda Unity Forum nasu Abdulmumin mai chemist da wadan Miso ka gane ko da suka yi na ganin cewa sun nuna goyen bayan su wa sanata Shehu Abubu Umar a ya nemi gwamna a jahar Bauchi kuma da aka zo nan Bauchi ta Kudu kaga ita karamar hukumar Bauchi kawai gargashin Aminu Muhammad dan Malikin Bauchi ta yi taro a event center nan ma ta yi masa wannan kiranye kafin daga bisani akai gagarumin taro a magama aka kaddamar da takarar gwamnan shi sanata Shehu Abubu Umar wanda duk wanda ya je gurin ya ga irin mutane da kuma irin manufofi da yake so tinkari jahar Bauchi so magana neman gwamnan Shehu Abubu Umar magana ne wanda an riga ya hannu da yawa ne suke ciki akwai tsare-tsare akwai manufofi yanda za a tinkari matsalolin ita wannan jaha ta hanyar amfani da tsari wanda ya dace da jahar Bauchi domin ganin an dada daga jahar zuwa wani mataki na gaba
2: to kamar yadda ka fada kuna da wannan tana dukan dawa su shugabanni na jam'iyya a matakai daban-daban to za a iya cewa kuma in ce wannan tambaya ce da zan mika maka wannan neman sanata gwamna na shi sanata Shehu Abubu Umar wato kuma kira ne na al'umma jahar Bauchi
0: ai ba kama bane Alhaji ai ba kama bane ai kira ne na ilahirin al'ummar jahar Bauchi kuma sun yi la'akari da kyawawan halayensa ne yanzu misali in nace maka duk da baya so amma dole mu fada in irin tallafi da al'amuran addini da sanata Shehu Abubu Umar yake shigowa nan kurkusa ba za ka samu kaman sa ba musamman malaman islamiya da kuma bangaren tarbiya da kuma inganta al'amura na addini Shehu ya riga ya nisa a guri so kiranyen da ake masa ya taso ne daga bangaren addini kuma yanzu ka duba kungiyoyi ne ƴan kasuwa musamman kungiyen kananan ƴan kasuwa ka gane ko da matsakaitan ƴan kasuwa a dukkan jahar Bauchi mafi yawancin su suna tafiyan sanata Shehu Abubu Umar kuma suna masa irin wannan kira so magana ne wanda al'umma sun ga halayensa sun ga kuma taimakonsa kuma sun ga jajircewansa shi yasa suke cewa ya zo ya gwada in kuma ya dace da nufin Allah subhanahu wataala ya zama gwamnan jahar Bauchi
2: kamar mun gode
1: kamar sabo Muhammad kenan muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri na musamman da ya bayyana gwaninsa kuma a matsayin sa na mai magana da yawun sanata Shehu Abubu mai neman takarar gwamna a karkashin jam'iyyar PRC kamar mun gode da halattar wannan
0: PRC ba BRC
1: PRC ne ce ai kamar PRC kai official ne PRC ita ce naku
0: yawa ai ka san su da ai kusan kawa ne akare kuma mun gode da wannan zarafi kuma muna fatan alheri wa shugabanni na wannan ayano gidan radio na BRC musamman yanda ake ba mu dama a matsayin mu na ƴan adawa mu zo muna magana wanda bai saba wa doka da oda ba muna fata ko muna godiya kuma muna fatan Allah zai ci gaba daukaka irin waɗannan tashoshi namu na jahar Bauchi
1: to gaman
2: mai sauraro a nan kuma za mu ja ragamar shirin sai kuma wani lokaci in Allah ya sake sadamu da ku a madadin ni kai na Abdulrahman Umar da
1: kuma da Sabo Muhammad ne babban bakonmu sai kuma ni da na jagoranci gabatar da shirin Mujahid Al-Musa.

daga sashen siyasa na nan gidan rediyon Bauchi BRC aka saurare shiri na musamman dan tattaunawa tare da mai magana da yawun Shehu Buba Umar sanatan Bauchi ta Kudu kuma dan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar PRP a daga nan Bauchi kuma da fatar an saurare shirin da kunnuwan basira an kuma ji dadin kasancewa tare da mu mai tare da mu a daidai wannan lokaci agogon mana cewa karfe 10 kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin Hajj Amsa Kira wato Hajj Mubarak

0: Laji yaro yace na'am, yace abinda nake so da kai
1: insha Allah
0: ka kai ni gida.
1: To
0: ka kai ni gida kawai, kar ka kai ni asibiti.
1: To kar ka je
0: asibiti, yace aye in ji baban mu ba. Sai yace to shikenan mallam, shine sai ya kawo baban mu gidan kofar gidan mu.
1: Nagode.
0: Yawa gidan maga takarda. A ka san yanzu yaran yanzu ba za su ce gidan makori.
1: To gidan ba makori.
0: Eh to gidan sai a lokacin zai ce ka kai mu gidan, ka kai ni gidan mu, gidan makon gidan
1: magatakarda.
0: Gidan magatakarda shine ai uban su.
1: To
0: magatakarda sarki. A lokacin magatakarda a yanzu sune ake ce musu, da bayan su magatakarda ana ce musu akawun sarki.
1: A ce sakatare.
0: Sakatare. To a to mai makon magatakarda ne, amma da magatakarda sarki. To shine ya haifi baban mu.
1: Hakuri rake da.
0: To shine to aka kawo baban mu gida. Bayan an kawo shi shine kwanansa 30.
1: Haka.
0: Sai Allah ya dauki kwanan shi.
1: Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Ubangiji Allah gafarta musu.
0: Ya Allah Ubangiji ya kawo lokacin sa wata mu daya. An kawo albashin sa kam. Haka ma lokacin ba ai ba abinda ma aka zai ari shi.
1: Haka kuwa.
0: A lokacin ma albashin baban mu lokacin ma dubu fan uku ne.
1: Fan uku.
0: Fan
1: uku. Fan uku.
0: Malamin Arabiya ne. Baba malami Kobi. Allah ya ji kansu.
1: Amin.
0: Shi kuma malamin Boko.
1: Haka kuwa.
0: Malamin Boko. Yawa. To sai su malam Bakari sune suke zuwa suna duba su baban mu a
1: gurin. Haka kai.
0: Sune manyan su malam. Malam Bakari ba shine sarkin malamai ba.
1: Shine koren kedede. Ai yayi kokari
0: ya rike malam dan gika.
1: To malamin mahaifin mu kenan. Malamin gika. Ai har muka kai masa
0: Allah ya san su. Duk na san su sosai.
1: To amma lalle na gode miki.
0: Na san su sosai.
1: To.
0: Allah ya ji kan su.
1: Amin amin. Wai baba lalle alhamdulillah. Wato yanzu shekarun ki fa alalace zaki kai kamar nawa kenan kike tsammani?
0: A yanzu ai ni shekaru na fili suke.
1: To.
0: Don na riga na san su.
1: To.
0: Ka gani majewa sai. Ba da na maka maganar majewa sai.
1: Na gode miki ranke dade.
0: To majewa sai. An yayi sarauta. Ina da shekara daya.
1: A duniya?
0: Eh.
1: Na gode.
0: Ina da shekara daya. Ya tuma na sun zo inin sarauta a fada.
1: To.
0: Ina tafiya ko ina buruwaya. Ina bari. Dada da baba.
1: Yawa.
0: Babban kwarkwaran majewa sai. Ana ce mata dada babba. Sai dada babba ta ce wa jatuma na Asma'u. Yarinyan nan, yankin nan fa da ta tattaka mini taburma. Lokacin taburmai malam. Na hannu masu aljihu da tuntaye.
1: Aljihu a gefe da gefe.
0: Ai kana zaune a kan taburma. Akwai aljihu a jiki. A jikin taburma na dafa.
1: Kwarai da gaske. Mu kuma tuntu ne muke gani a gefe da gefe.
0: Tuntu kuka samu.
1: Kwarai da gaske.
0: To a lokacin akwai mai ba su kyau.
1: Na gode miki.
0: Sai ina ta yawo na. Kuma kakana shi jikan Yakubu. Da baban mu ya rusu jatuma mu ta yi ta kaba a gidan mu. Ta fita. Sai baban ta ya ce to ta koma gidansa.
1: Eh kore.
0: Na ce masa sunansa malam sunansa Muhammadu ne ainihin sunansa. Amma ana da yake uban sarakuna ne.
1: To
0: kowa yana ce masa baba Kwaili ne.
1: To
0: baba Kwaili.
1: Baba Kwaili.
0: Eh baba Kwaili. To shine ya goya mu.
1: Haka ne.
0: Shine ya goya mu, shine dan malam Halilu. Malam Halilu ne ya haife shi. Yace da aka yi adarin gidan malam Halilu aka zo aka kashe shi a lokacin shekaran sa 9.
1: Kai.
0: Kakan mu.
1: Kai.
0: To ka san yayi wayo ya ga komai.
1: Ya ga yakin Halilun kenan.
0: Ai ya gani sun ga ikon Allah.
1: Sun gani.
0: Eh sun ga ikon to Allah. To wannan tarihin duk gaba daya na sani kuma ban manta ba.
1: Allah sarki. Ai gashi kina magana
0: ba gashi. Shikenan. Sai maganan shekaru na kake ko?
1: Kwarai da gaske.
0: To kaga ina da shekara daya. Shi malam kakan mu ya gaya mana majewa sai an tube shi aka kai shi wasai.
1: Haka aka yi.
0: To malam ya ce mana shekaransa 13 ne a sarauta.
1: Yayi.
0: Shekaransa 13. To kaga ina da 14 kenan.
1: 14 kuwa haka ke.

To be surrounded by situation, FM mun shigo filin na nan kwana da mai sauraro wanda muke sa ran zamu yi musharaka tare da kai mai sauraro ta hanyar kiran waya akan number 0806 97 5 7 0 idan Allah ya sa ka kira mu zamu yi musharaka tare da kai fatar za a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2FM har zuwa lokacin da zamu nade kolin tashar baki daya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe sai ku sake jin mu yanzu kan bari mu dan karkade kunnuwa kafin ku kira number wayar

0: amfani da irin albasa hakan nan dai ya albasa na tun amfani da shi sai gaskiya
1: amma yana tsada
0: eh a gaskiya na da tsada mu ko mu da mutanen karkara kowa yanzu zaka samu ana dan noma kusa da ku kusa da mu hakan nan to ba da tsada sosai mu auru
1: sai ku taho da abun ku kawai
0: sosai hakan hakan
1: to Allah ya sa kasuwa albarka
0: Amin.
1: Muna godiya a kwallahi a cigaba da kasancewa tare da biyar ce.
0: Amin. Muna tare da kure karfe sha biyu mutane.
1: To masha Allah mun gode sosai da kuka kirawo mu kuma muka yi musharaka. Kai ma kana iya shigowa mai sauraro.

0: Mahmud na gudu kadan dakata akwai dan ban masu sauraro waɗanda suke so su shigo mu yi musharaka domin fili ne domin su aka ware a filin bankwana da mai saurare daga nan gidan radio Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6 nan ban da mai sauraro zai kira wanda shine mutum na ƙarshe da nake tsammanin za mu dauka a wannan dare ita ce 0806979570 to ga ma mutumin da muke jira ya kira assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ina mu
1: to makocin ka ne sake dawowa Abubakar Aliyu
0: Bajan Abubakar da za mu so ka bar wani ya shigo saboda ka san kai kar a ce ina son kai fa to ai masu sauraro sai su tsammaci cewa da gangan na baka dama kake ta shigowa
1: ai in haka ne ni na shigo na biyu kaga ai ba son kai bane ai
0: to shikenan Allah ya raba ni dai da zargin masu saurare
1: amin Allah da babu hikima sabila da sun san ma'aikatan gidan Radio Bauchi ba su son kai
0: to shikenan mun gode mun gode da dawonka
1: dama na kira muku ban kwana ne Allah ya kama wani gari
0: mun ce da Allah karka kwanta yanzu ka dan jira
1: to shikenan ina jiran ku
0: yawwa yawwa dan gari muna godiya yawwa muna godiya yawwa to bari mu jira mutun na ƙarshe kar Aliyu ya cinye mana lokaci mutun na ƙarshe in ya shigo za mu so mu ji waye na ƙarshe din assalamu alaikum barka da dare
2: barkan mu dai gaba
0: da da waye muke tare
2: muna tare da injiniya na Jamila
0: injiniya na Jamila to injiniya kai ne mutum na ƙarshe da za mu ɗauka ya yalwa ka mallaki Jamilan ko dai kana son mallakan ta ne
2: ana kan hanya
0: ana kan hanya da kyau injiniya to muna ma fatar Allah ya baka ikon mallakar Jamila cikin nasara kuma Allah ya sa ta zama maka alkhairi yawwa to muna godiya sosai da kiran da ka yi mana a wannan dare kuma kai ne mutum na ƙarshe da za mu ɗauka mun gode sosai to injiniya na Jamila a kwan lafiya muna godiya masu sauraro daga kan injiniya na Jamila muka katse wato ɗaukar kira sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake dawa a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6